0: Lesedi FM. Ke monle.
1: Mariana atlea ba bata. Boloka le bata makare le serame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetuwa leqhwa marieng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase. Cash build.
2: If women have para both ba Free State le Northwest, Constant Welcome Flexdorp. Rekisa majo a granite le emibale e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone etla o sebeletse.
3: Metsimo zwa ke ka tshela emu tshimuratiwa go le sedi FM.
4: Ba mere tsebeletso ya le sedi intumela hlekile go dumedisa ka jeno la bora robekeng go di a popjana tlhola matsatsi ya mashuba ba idile metsweme ine go dumedisa ke mzwake wa ga ka tshela. Emotso moratuwa ke Tholi Bathate go tsoka mmala tlolo sang gore ba ikile sarra ke moshana bitwa motsaneng wa Fanstarense re ha botungi ha ithobi o thabile o nyakaletse ke a tsepa o tletse gotso pelong ya go ha ibe ha o jwalo ke kopanke ke nke gotswena thabo yena le nyakallo ene ke utlwa mpelong ya ka mona ke tle ke ditsamaisa ka maqhubu jale ditle dikenelle le dinyenyele pe maqhubung di fihle go wena o le mosebetsing di fitle go wena o le lapeng o qhanollotse a monate o le leto la hao ho ye mo mabedi e mong ka nnete ke a tseba go boima ha re tlegetsa mae ha monate ka jeno re tlegetse tshofe ka nkane ka magethe re tlegetse boetsa dintho tsene paetseng mabedi wa tshebeletso e ratwang taba tsa rona ka jeno di hlakile re tla di nka ga monate re iketletse tsona e tla re metsotsong e mashome di ala metso mehlano ra goreng ya boraro ke tla go bitsa o tlo nka tamela ke wa tamela o tlo responono tsebele tsela sedi ma metso ka jeno re tla tshela ba di boka nqano ra boraro bona le tebe re tla tla ge tsohla mona re phethela hore nya bone re tla ke re di shebetsena tsa tswang di hwai o seke wa fetwa ma medike ke re ka mehlala matsatsi ha nna le ngwane no se mvololo re ke re fetola fetola dintho ke re kofi yona entse tshwana ho mpong o fetuile ke kopi kofi yona entse tshwana ho fapane fela kopi dikate ntsona ha di a fetwa dintse di tshwana ma medike o rata ka pelo ya ka yotlhe re ke tletse boloke ka diba fubeng sa ka tlhompho kananelo yona ke tle ke lebise basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi wa gabane sebeletsong yena manane ngwe tlha sa fetile a lesedi FM pitso ha tsumane monna ese o sebeditse a o sebeditse nnete sale o sebeditse kwete sepheo le morero re tlegebe ka moga tshepena ko o tlabolola mabelo ya tshebeletso ya lesedi mo tlisetsa tlhagiso leseding lesedi le boithabiso ka nako tsotlhe ha mamedi ya tshebeletso yona a thusagetse kapa a thusala a thaba a nyakalla nna le wena re ntse mosebetsi letsatsi le letsatsi ya re tla kwano ee re tswa sealemo mona re boso ka tsele o tsumanana bososela ka yona ga tswa mona nnete e motshomogatuwa motho wa gothala lo sebohodi le mosebetsi mmogo gore ka nnete ga utlwa sebohodi se etsa mosebetsi o tswileng matsogo ka mogatshepe se tlhophisitse se sebeditse ka thata seno e ba phepetso go wena e ba qholotso go wena gore o sebetse ka thata o sebeditse mo ga tsumane taba tsena tsa RQB tse re di utlwaletsa tse le letsatsi beke le beke o di tshohlala mabulo le sedikwano di ntla haholo ke gata ditaba tse a ha malapa ka tsela e kgethileng hobane ke dumela ho felletseng go ba karolo ya batho ba bopang e seng batho ba heletsang kana go tsohle ke tse bonnete ba hore ke ba lehlakong la batho ba reng ha re lukise e seng batho ba reng ga re senye tsele ga re bua ka taba tsa malapa ga o bua ka taba tsa malapa o tsebe ngwaneso o mfuduwa sepono ga o etsebele kore o mfuduwa sepono o sebetsana le nna ga o bua ka taba tse agang malapa goba ke motho a dumelang diperesente tse legolo thutong le ditabeng tse amanang le malapa kapa ntshetsopele ya malapa tsele pelo ya ka e tletse kgotso ka tsela e kgethileng mamedi motho pa kwantsa phela ke ona ke tshonke ngwana se tsumane o sebeditse
5: mogana go tswana o fe bohlale a nna o fe matla ka o fitisisa o tswala o sebetsa tsena ka thata o hlabolla mamilo a tsebeletso ya letse le dibudi tsohle tsetsa mo sebetsi o gabane ka nnete ke phamisa matso se go tlile fatse ka mangwele ke za thapedi ga masedim phatlalatsane nana dia meso ra ba sa fele mo gana wa khotso ge re tutsi he re peile ka tsela le mofuto o jwalo ka jeno tlo tsa maile nna nthogo nthogo mmono ha ntse re popo popo popo popo popo popo nno e qeke nna ke hle o tlo tsa me ha yona ka yona ga monate mosebetsi mmono di garage ntse fa panentsa mafura di cliniking di petlele e motso mogadi ba lebe di bohle bana ba shuma matla ke phamisa matso re ke laboga go bekeng ga jeno ke tla ke etse tsena ke tla hakatse thago ba haka matogisi ke tla ofa tea bags arvelo le ratola ka ke ofa trompisa no kwasi arjolo lilisela molelesele questa ko fevelo maduva are light of my life kapina tsena tse tharo wa tsiba ke reng fela nga dime pelo o tlo nga dime ditsebe di thewa dikereng la bora robekeng se ponono e motsobogatu ya maqhubunga gaso tumela hle

0: Lesedi FM ke molelwa Ariana Grande the way mtandazo ka kyare ngimna ndi Lesedi FM ringa ya re meme tsong MD ka maraura ya boraro ei re tsebele tsola sedi ke phela na kong tse buima gona jwale mo mesebetsi ka nnete go leng buima gore motho o ka ifumana la ha le jwalo ho ntse go na le batho ba etsang maphelo ka pa bophelo ba rona bo be buima ka tsela e kgethileng. Ha ke tla kwano tshebeletsong mona bekeng ena mantaha le maobane ke ile ka batla ka botsa dipotso tse ngata ka batla ka etsa dipatlisiso ka taba tsena tse re tlo buisana ka tsona ka jeno, mme ka hlokomela hore go na le batho ba sa rateng mesebetsi ya bona, ba mpang fela ba theohela hobane motho a batla go gola. Ke nnete, ba teng batho ba jwalo. A kgona le o bua fela ka sebete ya re nna mosebetsi ona a ko o rate. Go ntse go na le tlhokego ya mesebetsi, go ntse go na le diphephetso tsena tse ngata tseo re nang le tsona. Fela motho a reng fela ae nna ga ke o rate mosebetsi ona, fela taba tsa rona ga di mono re tsakaletsa fela. Diphephetsong tsena tse teng lefatsheng Aforika Borwa kwano tsa tlhokego ya mosebetsi, re ntse re na le batho ba tlallwang kapa ba nang le go tlallwa go ba le bongata ka mokgwa ba ka laolang dintho ka teng. Kore motho a tlallwe a be le dintho tse ngata le menyetla e mengata ya mesebetsi o a sa tsebe nna a kgethe eng a tlwele eng. Go na le tlwaelo e se le teng motlhomong nako tse e fetileng e ne ntse e le teng fela che e ne sa nama ka mokgwa e nang meng ka teng ka jeno. Go na le mokgwa kapa tlwaelo e se e le teng gona jwale ya gore batho ba bang ba rekisetse batho ba bang mesebetsi. Ke a ipheta, go na le tlwaelo e teng kapa e sale e le teng, empa mehleng ena sehleng sena kapa dihleng tsena re bona e tota haholo taba ena ya go rekisetsa batho mesebetsi. Bo mfe bokana ke tla o kenya mosebetsing, nketsetse sena ke tla o kenya mosebetsing. Mme batho ba bangata ba etsa sena ka ditebello tse fapaneng. Beke e fetileng wa tsa ke la ka tshoka wa tseba go nna le batho ba ntse ba tlokena ka gare naheng ena Aforika Borwa. Bekeng yane e fetileng ke ba le puisano le moshangane montsena jalo wa ntlhalosetsa gore ei ke pasitse teko ya ka kaekae ya mosebetsi o itseng, fela itse a qeta go pasa motho ona ya neng a nthusa ya ba gore go nna jale monna go tlo tswele pele go tloa mo ya pele o tlo tlameha mfe 500. Moshangane nna ka mokgone se ke fane ka ditšhelete tse ngata ka teng ka utlwa ntho ena nkimela gagolo ya ba ke tlameha ke tudise ntate ona fatshe ke motlhalotse ke re monna eso ke utlwa mpatla 500 empa ke mona tjena ke tlo batlana le yone. Ha iyo ke eng e etsang batho ba rekise mesebetsi go fapana le gore ba thuse batho ba kamba mesebetsi. Go na le ntho e ke ngotseng mona, mofuta wa batho ba na ke mofuta ona o reng ga o etseditse ntho kapa o etseditse ho hong a be le tebello ena e sale gore ha a qeta go etsetsa le wena o tlo mo etsetsa kapa go na le ntho o tla mo fa yone. Lebaka ke lefe le etsang re rekise mesebetsi go fapana le gore re tle re thuse bana ba borona ba nang le diphephetso ba tlhokang thuso? Gobareng re iphumana re le boemong bona ba gore re rekisetse batho ba bang mesebetsi? Ai itsa ke tsa patlisiso tsaka motho e mongwe ka rohera e nngwe ya dintho ga o rekisa mosebetsi a se tšhelete fela le ntho ena ya drinki o na le dipuo ke tsene mona o tla a wena o se o tla bona fela gore na o etsa jwang ba sebedisa mapata a ngwana se nanga o kenya company ye itse fela ke re wa tseba ro tatlame go o be nthofatse wa tseba ke go tlame ba nthofatse bana ba rona ba jiwe ba tsotsitswe ha holo ba nkelwa dilete ka le makala nthwini mphe bokana ke tla etsa tshe ke tla o kenya kae kae kana go tseding o mo ka medi kae kae o mo etapile kae kae o foromane kana go tseding ba batla dikobo ha isa le tebe hore ntate o tla ba ka dikobo ho mme fela le bo ntate o batla dikobo tse di dikobo ho ntate mo re phela nako nye jwalo nako ena ke ke ga ga ga ga bata ka pomhlomong ga ha ga iphapanya taba eno ya gore ke ntho e tsala ntho ya go fela o tla re ya o tla bona o ngekela lunch jwang ko patadisa motho mosebetsi o rekisa mosebetsi se so saking le baka king le qeteletseng le etsa gore re bone batho ba rekisa mesebetsi ee ke mo tshomoga tuwa ke sebuhudi ebe ke go wena ee ha o ka mpha bokana ke tla o kenya lesedi kana go tsedi le gona ha retse dipatliso tsene petseng batho ba mbantse ba re tla le kenya mesebetsing ge tlo o kenya mosebetsing ba ba bona ha ba tsebe letho ha ona letho le ba lo leetsa ha ona letho le motho a lo leetsa e ba buswaswe tsena ke dijo ga re tshole ge je ga monate mabelo a tshebeletso ya lesedi ga ke gutlwa mona o tlo nthetsetse 086 3003084 tlo nthomelela jalo molaetsa wa kgatiso mane 079 758 5066 re tle ge ditshotlhe ga monate ge iketletse tsona ke eng e etsang gore batho ba rekise mesebetsi le ntogontogo mo ngwane no a tshwanetseng fela a re go wena segao sa mosebetsi ke seng wa o patadisa butle thelethele ka dilomong e ke ya gotla
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083 244 0046 ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083 244 0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
2: Wa tsebe ke botso ba tuwa. Motho ke kisetsa bo sebetsi etsa. Ke bo ikhomo so ba go wa sebetsa o lebetse o sane tlabele yana o hloka mosebetsi yo nana wa ke ha bo mo. O lebetse o sane o tla go fela ke yana a tla ba feletswe ke mosebetsi. E ga ha o le tsena go batla thuso batho ba jolo ke bana be re ha ha ba le ba o thusa ba tsamaya ba bua ka we ka batho. He wa tsama ke bo thusi tse bile a ba ikhombo sa ka ha ke la ka bo patadisa bokara. He ha ona ntho ba hala. Ke batho ba jwalo so ha ke bua le tebo ka bona ka inside ntate. Ai khosa ntate a se tsisa bhloko.
0: Le sori dumela. Le gai. A monate.
3: Aba khale ke ba le go ka bua ka tsa ka ke ka re se e tlile ya tla ke ba go bona.
0: Ntate.
3: Khale ke la bana le le ka le ka bua ka tsa ka ke ka re se e tlile ya tla.
0: Ntate.
3: Ya bona le se. Ko e jala ka tsa ka. Ka tlo go se se se la mana la ga khone tshe. Ba temba ke mo se ho tshe. A di tanda ba ma ke ba ba kha ke ba bona ba tlile la se. O tlo go bona. A se le tshe ke ka. A le ba tlile la mana thaba.
0: Dad.
3: Kalau kita baca baca orang nak macam ni, tak faham ni macam ni. Tapi ni juga boleh. Itu yang apa ni? Ini boleh. Ya tak sebab tu apa? Macam.
0: Dah degil lagi.
3: Kalau ni ni nak kalau ni tu, kalau ni boleh. Kalau ni macam ni, kalau ni baca baca orang macam ni.
0: Kiala. Le sedi dumela. Le sedi khotso.
4: Popi.
0: Magadi ya dumela.
4: O hande popi.
0: Pedi.
4: Wan mke tokomona.
0: Eh.
4: Popi ntwe ya o kgisa msebetsi ko go hantle. Eh a se bise le tsela. Ho ke mona mo. La ka ba go kopang. Ba tla bula la go ha itso ta te gisi ya bo ya. Se ke itse ke bo ya re isiya ha nna ke ke le ka kantsa tjo la khale ke re phelo ka kofela. Kopinyana ga o tema e kisile bomme ba bangata ba sebetsa mametse
0: ke ba metse
4: ntate wa mo o ke ntse ba ba tsama ba mesetsi ga o tema ke re ntle le plan ene e ntwin ke ke go bona ke ngwana ka modimo o ka taka fela modimo ta fa mesetsi mtsena ba tlang kopinyana ke re ba bona ke na le ke tsela ke tsala 2011 mo di tsho modimo ta tsia mo tsena ba tlang ga ke a go tsa eng ka pa kopinyana ke le ba ke mang tsela kopinyana ke o ka tsa tsela
0: o ratwa ke nna mo ga tuwa hlele sedi
5: Ela, spawn on, I'm not going that.
0: I'm not going from Biwak.
5: Who's some peel and on a well, mother, like you want a mighty head?
0: What is
5: that? The untrouble focus, or can one and twin keep painfully a worry? Would represent the mutimum service, a battle must see it as of fighting to open a 3 years a fit killing. Morawaka, come into society, some like a fellow, all I am civil school was born, so like school. Make out what I'm a bare fats with into a bare fats with you. Ana amola di document tsa bona ha ka ga ya ntho fatse a fetwa ke se hlaseng se hlase fitileng o la boela ka itsa la pentwin me di document le tsa la hlebane ha a beya ntho fatse jwa ka a tlamela e beya fatse jwa ka polelo ya o a tshwereng di pampiri ntho ya o beya ntho fatse motho e motho a rata bona motho e mong e motho a ka atleya le teng ha ba no be le ntho fatse tla na bua ka wena ba ni skolot sikike sa felo ba no tla no fete o no merekele drinki ana bua ka wena botshata gore ga re batlane re le batho ba tso motho mongwe motso ha a batlo bona katlewa ya motho e mongwe motso ba katlewa ya motho e mongwe motso e utlisa motho mongwe motso go hloko ke a leboa ntate wa ka
0: le sa di fa mdumela khotso
6: ba di ka tsena go jo mphe
0: le ga ntate
6: go khompile mo gana ga wa bua ga ntshote thata ntate wa bona he bontate bishop ba ka ntshota mafuta ona mgenaka
0: ntate
6: ke aha mga di khatshela ba tsiba bo tsumo ba taba kana go yeu ba lape ba na ha bana letho lo wena ha ona letho go tena go ya mo wa ba tsam sire dilo go bani bo tsoka mathata re keng ka tlo le ha u fika mo ba e ka pele ba o batla sena Kalau hubungan dengan saya, ba di Malaysia, apa benda mesti lejut? Haba fani ka cuci. Impa wena lu si papa isha, unare malta ore, u fani ka cuci. Intera dengan saya lagi, pada masanya nak na, ikai suah juang, ore sejuna payah tu, jeans ni agak jezan, kerba tu kan, intera ya tiada jahal, entah jadi uang mengenai lagi.
0: Le sa di fa mkhotso?
7: Ke te ka tsela.
0: Le gamme.
7: Ke mo khile ke nda ke.
0: Ha ha monate.
7: Ka nte ga di bona bophelo. Ke te ka tsela. Ke mathata bophelo.
0: Ei.
7: Bana ba batho ba dile ka thata. Mo sebetsi ona o sebele di tse ka thata di thutong tsa ha ya tshwanela ho fumana. Ho ba le motho o tshwenye ka pele ha. O qala ho fumana. Tshwantse be tšhelete fatshe kore ntate wa ka ga ke tsebona batho ba ba tshwara tla ithuta mele merabe e ne e mengwe ya phamisa bona re bulela mofatshe ga e le lesomele la motho e mongwe ga re le batleng gogana ko go botlhoko o seleletsa batho ba bang tate le wena o le motswadi di tsena go batla ngwana gago a thole mosebetsi o tla etsa mo go bonthithi otlhe ba enke ba ije a ke le teng nka se re re ntse ke mo di motho iponela tla lo ka ntse ka tsela
0: bona se go tlapelo ya hawa tseba ke mametse pelo ya hawa ya le seri
8: yo mrena mapisi
0: pila mo eta pele ga o pila o tlo mpidisa hle
8: hawa ke teng ra ba bana mrena ka
0: What is?
8: Hey. Ga se mosebetsi fela re tswang wena mafitlhi wa bona simple nka o letsa simple o le mokganni wa nthorontoro ao a le metsi a e rekisa bakeng la gaone ga o fitlha fela di-crushe mola fela gore o tlo pompa wa o pompa wa o letsa ka ka tšhelete o thiwa mokganni wa nthorontoro ka le tšhelete
0: ba o patadisa
9: I'm going to go to the hospital.

0: Kwete nna ke tswa ho yona ntho ene ya tjotjo eno mane Carltonville Crescidia
1: go ya Crescidia ska bitsa mabitswa di ntho ntate ke ya kopa
0: ya kwete abu ntate ho na re che manga na mali nge ku ngene lana
1: wa ikhipa
0: be ke sa ikhipe kwete ha ke na yona ke ta ifumana ka 4000 kwete ka bana ba tla msebenzi
1: ntate
0: are manga na mali nge ku ngene lana. A kwete ke ne ke itsamela ke ikela free seat la ping mo se bi se juang ka poni teng kwete ke itsamela msebenzi ke a theoela kwete
1: ntate ke le bo
0: kwete ke ite bo ena
1: le se di FM dubela
2: mela msimo ga tlo le ke
1: a bona tika popi
2: o teng o bua le khalme le feka ga dipotse e msimo ga tlo ngwala ka na ji 1000 rand ta ke sa kwata le gale a ntse tsa go ba file motho tshelete motho o tlo batla le di form o tlo batenya mosebetsi yo le yana jwalo ngwana ntse a sa sebetse motho ono ha ba se ba mmatla ntse a nyamela ntse ga e ke atla ke atla ka ge e tlo mo motho o tlo feletsa le batletse ba thola bolai go ha mo le hle tla ba ile hai
1: ya ba form o ntse tsale ka je
2: eh ya se le tle ka jone se se sa se di yo se thata
1: wena se ke le bo
2: ka nge mo tsmoga
1: hona le ditaba tsa bohlokwa tse ke dingwe tse mmona mo bedi ya tshebeletso le sedi mme ha ebe o moetapele o mookamedi campaigning lefapheng ke rata go tlomamele mantswe ana ke tlhophisitse ditaba ke tsena mo lelaneo lena ga le a tshwanela fela le o thonge maqeba le tshwanetse le o thuse ka nako e jwalo fela ka mokgwa o jwalo go na le ntho ke ena mona o tsebe re tu re pheile ka jeno ke dijo tse monate tsena tse re tlo dija ke bua le baetapele jwale le baokamedi di-manager-a di-foremane di-supervisor ka ofela e nngwe ya dintho ya o rekisa mosebetsi ke o tshosa batho o le moetapele o le mookamedi o le supervisor go tshosa batho ka gore ke tla ha re etse mohlala e motshomoratung ga o ba le diphapang kapa mohlomong o se utlwane le mosebeletsi wa gago kapa motho yone a sebetsang ka tlase go wena ba bang ba etapele di-manager-a di-supervisor ka mokgwa o ke tlhophileng ke ile ka etsa dipatlisiso e nngwe e ke bo utlwileng babamamedi ka nnete ba lela ka yona ga ntse ke botsa dipotso ke ena ya ba re ke go jelelwa matsatsi go nkelwa di-overtime go hula tšhelete ya basebetsi o sa tshwanela go etsa jwalo. Wa bona ha o le moetapele, o le manager, o le mookamedi, o le supervisor, go na le batho ba sebetsang ka tlase gago. O tshwanetse o tsebe ka nako tse ding o ko beye mangolo wa gago ka theko, o ko beye boitsebo ena gago ka theko, o ko beye boikgogomoso ba gago ka theko, o kena dieteng tsa batho bana ba sebetsang ka tlase go wena. O tla utlwisisa gore ke banna ba malapa, ke basadi ba malapa. Ha o nka 50 ranta ena mogolong wa gae, o nka 100 ranta ena. Ee, go wena e ka nna ya e ba ke tšhelete e nyane. Empa go motho enwa e ka nna ya ba ke tšhelete e kgolo haholo. E etsa phetoho e kgolo haholo go yena. Ke ne ke bua le mong wa baetapele. Kantse ha ke pele ke tla nna ne mona motsiare ha ntse ke tsa dipatlisiso tsa ka kere ho yena o ikutlwa jwang o ikutlwa jwang ha o nka tšhelete ya motho ye o tsebang hantle re wa tshwanela ho enka ho ntse ho na le maano o ka sebedisang ho rarolla bothata bofe kapa bofe ha re motho o mohlomo motho a tle mosebetsing wa lofa policy ya mosebetsi re motho eno ha lofile re tshwanetse re nke tšhelete letsatsing leo. Tse di ntsa di tsamaiso tsena kapa di-system tsena tse re fitlhang se ntse di ntswe lefatsheng mo ga o bolele gore di nepaetse empa re ya di sebedisa. Ke ka gona o tshwanetseng gore motho o be le semelo pele, o be le botho pele go ntho tsotlhe ka ofela, pele go mangwalo wa gago, pele go boemo ba gago e leng position ya gago mosebetsing, go tle botho pele. Ke gona ke na le ntho eno thweng ke batho pele principle. Tsela e nngwe gape ya go rekisetsa batho mosebetsi ke tsela ena ya go utswetsa batho ba sebetsang le wena kapa ba sebetsang ka tlase go wena. Go utswa nako ya bone, go utswa tšhelete ya bone le ditshepiso. Ka o fetisisa re a aga re a lokisa kwana. Mofuta ona wa batho bana ba rekisang mesebetsi o tlo ba shebe hangata. Lebaka le leng ke lena mona, dikoloto. Ke batho ba ka ga dikoloto tsena tse tshabeyang. Ya bobedi ke batho ba phelang bophelo ba leshano. Bophelo ba maiketsetso. Jale, ho kgotsofatsa maikutlo ana a mabe. Ba qetella ba nkile leqeto tsa mofuta o tje. E leng la mabaka le etsang gore batho ba rekise mesebetsi. Ntate o buile ntho nngwe monare. E mong motho wa mo fa mosebetsi a o qhale kapa o mo kentse mosebetsing a o hlanohele. E ntse rena mo kentseng. Ha se lebaka le nepaetseng kapa mohlomong le tiileng kapa lebaka le re kageng ke lona le ka etsang gore motho a rekisetse motho mosebetsi. E seng nako e ne re se re lo yona. Mamedi nakong e ne re leng yona re a hlokana. Nako e ke leng go yona e go latela ka mokgwa moruo wa naga o leng ka teng re a tlhokana. Ke le mosebeletsi ke tlhoka manager, manager o tlhoka mosebeletsi. Re tle re lwantsheng tlala. Lefatsheng mona gantle ga ga tshwanele be re lwantshana le batho, tshwanetse be re lwantsha tlala le bofutsana. Sega sa rona lefatsheng mo ga se batho ba bangwe, ke tlala le bofutsana. Jale go latela tselo moruo ona o leng ka teng, diphepeso tse teng lefatsheng. Wana jale, kwenye zige chwa kane kama tso. Haule manager wa hanu, wangitika ka patala motho 5 ranta ka hora utu ki overtime. Lona 5 ranta mo, nseke batla utu pola. Nseke batla utu pola 5 ranta mo, nseke batla utu pola. Hona le, baba mba kontraka, biki lenga kwa pona, baba mba sebeza, na kia tama, mbe mbe sebeza, hakitlo wete batina kia fati, kilo she, a ke tle mona ke tlo bua ntho tsa ka mona tse tswang tlhogong. Ke lo ke etsa dipatlisiso tse nepaetseng go thusa mamelo ya tshebeletso ya lesedi. Ke ile ra kontrake nngwe mo mmane. Ke fumana gore ga ntse kotla le ena o patala batho go latela pehelo e wena a nkileng qeto gore o tla patala batho. E seng o tsamaiso kapa go latela ditjeo kapa pehelo e tlameyang gore batho bana ba fumane tšhelete ka yone. Employment Equity Act. Ha ha ikamanye le Employment Equity Act, Labor Relations Act, ha ikama le melao le melawana eo dipelo tse teng mono motho a sebetsa bonyane ka hora a fumane bokae a re yena o kgetho wa patela bokae o hle o tsebe ha o le moetapele o le ga contractor o le mma contractor le masebetsing ya dikitcheneng hohle o ja batho tsuo haholo ka mogolo ka nako tse ding go boima ke eng ena e etsang batho ba rekise mesebetsi seponono mamedi e sisitse haholo ka jeno e batla o sky tatel
3: e monso jojo ndati ivelo fasga ofe ke nnete ga e molao fela motho a kang jojo ga a na apara date ebile ga re ngwana wa bogare family ga o fela o sena tšhelete ga o hira ga o na le tšhelete wa o hira popolana nomoro yaka ke tlameya o tla farosi monana e para kue fela ke lethaka kouku le thaka ya kouku motho a ga tsamaya lota le kouku a se ka nkwetse na e kae a se ka mofa tšhelete kabe ke tsamaya ke tla le yona ke fitlha ke mofa yona a ka tsamaya lo lokisa pasa o sasa tlobeng simple nna ne ke sena tšhelete ya 20 rand a lethaka kouku le le mathata yona
4: tsogo sebodisaka a ntate e kgomo ya mošate ntate o a lesa oa tshwara ai omolato o a tshwana fela ntate ai ko mametse ka leqhubu la 89.2 ka dueleng ke dumela mahamotsa ntate ai
5: ke motsho motho a ntate motsho ntle ke a gale motshena se gona bane o bone o thobe tšhelete pele mosebetsi o tla o thola kgala setlhaya kgala sa sebe sa tlhaogang tšhelete a ebe beleletse mono ke ntho a gale ene motsho ehle e jalo kgala se le teng o tlo tlatlha motlha motho a tuileng mono mosebetsing ko ona kgala tlatlha tšhelete ya yone se le pele taba tsa mosebetsi le jalo ke ntateng kosa bone tsatsi di monate moso
6: e motho mokatiwa ntho e nketsagaleletse godi e fetileng eng tate ke applyetse mosebetsi ke a founelwa ke a bolelwa gore ke a qualify ka Carlton Ville ka mo motho a qeta mpatla 3000 ke re ke nka kae 3000 a re ntate batla mosebetsi ka pasa ntate e kgoltereng ke ya tšhelete ngata ke go yona ntate a ke na yona ke a raya ntate o sone o tlo kgona go fumana mosebetsi ke bogopo ntho ntate ke bopelo mpe phakamelemo bula ka Kroonstad
7: afifi a ke tsebe dumela ke sebalebale ka bopena ke re motho o gana a gola ko godimetsa empa jojo ena wa e batla ko go ntse a e batla motho a ba senye mosebetsi wa gae ka a ntse a gola tšhelete ngata ka baka la megago ya jojo by
8: motshomogatiwa le kae ose ga ya phela e motshomogatiwa e taba ene e botlhoko ene o buang ka yona e botlhokotlhokotlhokotlhokotlhoko ga o le jalo ke hodima yona taba eno a re a gola tšhelete ga enyeloi e dutse moo ka di-holiday re a theoela tšhelete e dutse moo normaleng ga ona tšhelete e nyeloang ga re hulelwe mo province found a hulelwe ya ef
9: ela o motsho moratua wa tseba ka nnete ntho e ngwana mmeno o buang ka ena eno ke mollo ntate o entelela ka wa matho motha ka speedi se seng kare o utlwa moya sepono sannete ke ntho e tsala bogotlhe mona se ke re ke molao jwale sepono e ntse molao mo o kenang teng fela ntate o batiwa tšhelete o sena yona thank you so much that you told me to come to me.
10: You want to give me this house, I want to give you more about it.

0: ngwana mme ha ke thola ke shebile batho ba se ba tshetswe le raba ka yona taba eno hobaneng ba hlokometse hore tlhokeho ya mesebetsi e phahame haholo jwale batho ba se ba tshetswe le raba ka yona taba eno hore kae kapa kae mo ba reng ba etsetswa dintho tlameha be jojo tshwere se ka motho phoofolo ke le ka mona ka Germiston ko tshwere leqhubulola 88.4 tango
1: motsumuratuwa Men in Black MIB motsumutu ke bontsha ntho ya go rekisa mosebetsi ka nako ga o sebetse o tsietsenya mosebetsi ya go thole mosebetsi motho a ba go rekisetsa mosebetsi ka nako yena wa sebetsa ga ke a e tseba ntho motshomoratiwa ke a e tseba ya etsagala ke itewetse motshomoratiwa ke Chucks and Chucks wa lefighter ka mona ka Colebrook
2: e motshomoratiwa taba o buang ka yona ke mathata la ra re maketa ko dikontrakeng monna a nka 100 rand a e beya mo fatshe a re o phute matsoko ba me ka mangwele o ye o nkethe 100 rand e le ka molomo go e nka o rathana ka molomo mo fatshe melomo o boya e rurugile ga a sa etsa jalo o rekisa cold drink ya fonco ya 2 liter a re go ka e fetsa mmereko wa go thola
3: e motshomorati wa kgotso wa tseba ntho o e teng o utwaka and-e e tlo dula e le teng ke re ya go rekisetsa batho mosebetsi ebile a se yona fela ga itsele motho heso bona ga bangata ka gare o bongata bono go na le bana beso ba golang gona jale ba thotse mangwalo a nna ka tjotjo koe ba itetse ba ba lwetsa ga lo nka di-driver's license but hodima moo go a le nthong yane kananyana fela e ntse ba sekodisiwa ka yone ba laba ba qeteletse o thile ba ntse tšhelete and-e ba intshitse gona jalo ba ye gotlhe ka baka la gobane ba patetse tjotjo nthwe ne e gotlhe ga itsene motho yana o fela tanke ke itebela
4: e motshomo wa du a na e botsa motho o batla tjotjo jwang ke sa sebetse utlwe motho a re ne o batla 10,000 rand a nkenye mosebetsing maa e sebetse ke nke ka 10,000 ga ke re mona nkenye mo ke ka go fa yona a re seng sebetsa wa ngala ga a batse jalo ga utlwa ke ntho tse dingwe tse e le gone di busa botlhoko ke megago fela ya motho wa motsho
5: fela wa bua ka tjotjo o ngopotsa dintho ke di lebetse ke bua ka ntho ya mmatšhe mone ntse re etsa dipampiri tsena tse ntse re di etse tsena tse ntse re di patalang tšhelete ngata wa tseba ke fitlha moo ke tlameha go etsa dintho gore jale ke kgone gore ke thole sleepy motho ke yang jetsa gore date ya ka se ya tsatsing leno ke mo first 700 ka ga ke na yone re 5 ka re okay a mpha number ke etse cash send tebele ka e etsa cash send itse a qeta go kena ka mane ke shoota difoto ke qeta ga ke tswaka gate fela ka e reversa o na mfounela njetsa gore ke a gore ke nanang ke ka tlhotse ke boela mono nna ke nana ke tla e thola pampiri eno ntse ke etsa ko go tlotso e gotlhe ka nako ana wa mosebedi wa mmona gore ke motho a nyang le tšhelete ke mo mafuti matela ka box ba ke go romisela penke bothabothe makgonyane
6: nna o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa go tlakola lebitso la gago ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka go tlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ga o na le di-areas dikoloto le go tlholega go patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046.

Na ID number ya hao ke engwe tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.

0: a pita ke mana te bura po LMI ho le sedi of M ka fa te muruti re ho robala ke tlolewa Amanda Black a ke na ka pina mana te ho le motsomoratua a re e jwalo ke bona ke tshware mona e ke ke ne ntune ba tla ba le ya mona ska tsama ha ke so go tsama e ha ke so go tsama mo ska tsama o tle ke etse tjena e ke taba tsa ka tle di kopana ha mona te ke ba re tsela tsela sedi o ke motsotso re go reng ya bone tsela ka nqano ra bone ke tlo fa monyetla ba ke nsa re tlo la ke letse ba ra tio ba ga o ka tlo le mahlono lo ka jeno ne ka tshwanetse le ge tlo tla ge ba le tsogang di hwae jwale ha ke fumane mo etuwa ka kwano mahaleng ka nete ke itse ke ya moleka ha ke mo fumane kwano mahaleng ge ne ge tlo buisana le mo etuwa rona ka jeno go tsena tsa tsogang di hwae ge tle ge shebane le tsena tsa animal and vegetables farming ho ka nete ho jala meroho e ka nnete le ba di portfolio ba ke sa kgwebo jolo ka mapolasi ka pa rapolasi fela he re se tlo ka fumana metu ya go noka jeno go tlotla go bisana ka tebatse nem papelo mo he re ke tle ke re go wena mabedi a tsebeletso ya le sedi ke anela maikutlo ha o hle o ine ngwane helana ka ona tabentsana tsa rona tsa bohlokwa tsene re buisana ka tsona tsa go rekiswa ha mesebetsi mme ke a tshepo re thutile tsengata le gore motho tshe o tlate o igalemele bo ene mba hao go ba gona le dikotsi ntwentsena ke tsontsena tsa re kisa ka mesebetsi le o amohela mesebetsi ka tsela ya tjotjo go bane kana go tsedi batho ba bang ha ba tele wena o ka ga a tshiri ke ntse tshelete na enyane ya holo ke gone o sebetse athe ke ntwetla tla yo tlamala bophelo ba hao bohle ke ntwetla tla e sotlana le moya wa hao bophelo ba hao bohle ha o se utlwa dikateng tsa te korobe o bona o bala mathata mangamangata go le ke a tseba o batla go ntlafatsa maemo a hao lapala hao kgwebo ya hao dithuto batla go tswela pele ka dithuto empa nnete e feleletseng ke gore e la hloko gagolo mme o se dumele go reka mosebetsi ofe kapa ofe goba ditlamorago tsa teng ka nnete ka naba ga se ditlamorago tse tlo o nepagala gagolo jalo o tlo itlhokomele mabedi a tsebeletso le sedi o etse bonnete ba gore ka nnete dintho le ga di di boima di tla ka nako le tsela e nepaetseng gobane jwale ga di ka tla ka maswepenene go tla ba thata o di boloka go tlo ba thata o di boloka ke ofetsa nnete go tlo ba boima gagolo go tlo di boloke gobane jwale go tla bo batlala dintho tse ngata motsotso ka moraora ya bone motshomoratu ga re gopotse mole mo ditaba ena tshebeletso e ntse e gola kapa e ya gola ke le moketse masome a tsheletseng a e nang le metso e tsheletseng
1: maraga se ne di fela a wela setšhaba se senang boeletsi se a timela nyakallang

0: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Listen to FM, Kim and Lelam, and Sibir Zuratuan Chico, we can dance a liquid deep, barre fairy tale, Mitsutsu, Mashume, Amavidele Mitsumina, Kawarari Bino Ringa Matana Pifi, Mabu Karatense, Listen to Mela.
2: Hello,
1: oh, Pepinana, Pepinana, Listen to
2: you, Mabidi.
1: That's the guy.
2: What on your picture, Pepin?
1: I'm not.
2: Abona le sporo le se a ke ke ke dipapane ka mo nya ke pese sporo no ke re thuboko se ke ma shanga tsa tsa party le se ona ka mo ka mo nya ke pese sporo le sporo no ke ka ti e tira matshi e ra ka tira matshi le se ka mo ka mo nya ke le tshiwa se ke tetele ka nka e ka e ka malaka ka ke le sporo le ke mo thata ya breakfast le lunch ha ile tsa busu mo re la rante ba di thank you sporo no
1: ke a le bua le seri radio
3: em tsoma ga tlo le kae
1: ha mana tsi ga mana na
4: O ka zoom to a tabancho, ke qetelle ka streama tumano ka madatiele ke selomogele ka tloko le ne ke le buile a botitsa tsile monate.
1: Ntate ke le buile a go rofela lo yena jwalo.
4: Thank you nne.
1: Le seri? Khotso.
5: Eh. Khotso mratwa.
1: Le ka manana. Wa hala o.
5: Le tenhle strong ke poeti.
1: Wa leso.
5: Eh, a go tiye le nne mamloi. Ke le nne mamtena.
1: Thank you, Patty. Leseri? Dad. Dad, then take it to Timo.
6: Ke ba tota ma di feta ga mo ketela ga ba a botse bana ba mafatane ntile bana botse ba tsho ba skene ke nne tata ona le dinga nyana kwete go thotse matleng e bile go tsiya matleng mo le matleng jwa lo kwete
1: a ibe go tso morenaka
6: tanke
7: # abatswe batho go tso ntate mashabashaba ka jeno ho hola ka tlo skolanyane ka botsabelo section yo kire happy birthday kire mamruti waltebelela mawesele ka bohlokong Bethlehem kire malefetsane mohlakolana ka tlokolana le ba aibohle ba tlokolana ba tsoswa ke sekolanyane tlokolene eones london tango
1: ei e ke aka maria kona kena ona jwale hai se ka kona go kotanga ra ke nna na security re ke re thiletsele ka dilomo ka bona ja khutla
8: bula menyako mme o boloke jwalo ka boss building Fumana mwenyako wa kahare o molded, wa builded, wa di panele tse pedi, tse nne, kapa tse tsiletseng ka $319.99 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss deals di fumaneha hona jwale. Build it fela.
9: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: a go tsa mafifi ke kopa tso sa makara makara bo focus ke tso se mamile tsosa ke qeteleka tshehlana mpasi mohlahlo ba hlohlolwane ba tso sokile hlono lo focus e ka mona ka hlohlolana danko ke le bile ho hlengwane eso le pantsula khotso ngwane eso ha molatile kae man fletcher mahobatsana ke mo ile le benya ke le bonda dikelane ndibela mafifi tak pichu ke re happy happy birthday ho motsedisi malafane pale sachaka hip hip hure ba kopelo ke di khomo ga di gami di khamile khomo di khamilwe ke le bua ke boela ke dumedise motso mo gatu a hle madume ntumele ke tso semme mamorena malokase mme mamahlatsi ke qetelle ka ntate rampai ba tsoswa ke mme malebitsa ka mona ka western area ke le bohle mme wa ka ke le bua khulu ke ketse tsena sponono ke ketse tsena sponono hashtag dikalaneng ha batswe batho mafifi ke kopa utsosa sitatis ba hle magetha ke mekamelo ding virginia ntibintibi muranyatsi Cameron in Virginia le motale benzito mogeseng ha ntshabeng qwaqwa ke ka so so beke ka mona Iraq face four la pengi qwaqwa matsegeng ke selo rampeng ke le buile go hle one eso ka mona ka qwaqwa le sedi dubela hotso
1: hela mo tsomotu
0: e gai
1: ke tsa tsotsa na one eso
0: fanad
1: e masha ke ke re selo mogele a tsoe ke re mo le bo hentumeng kateleka sporo ka yang ka banka la lady ke sale ya le le sebolelo le balo thank you motho morato ya skuza ora
0: baba ina na le seri
2: motho morato wa
0: le gai
2: a mam tena ka me ya tono na
0: amnadi
2: go ke ke mathele mo la box ke rama phosa mo le ke tsofe moruti mo ke re moruti ke le tekela uwa e ke boela ke kena mo phumola mona ke miss pen ke re kati motina go tlhomola tshisa nyama ha tsuwe e ke qetela ka nne manga ka kamole ka phakwe se kirela motlala tswa mo bidi se ketlele mo thank you motho mora
0: a ke tlele ha ibile ke tlele ha ibile ke tlele ha ibile
2: a ibe se mtswala thank you baba
0: le seri
3: eh mora na ka shela
0: ndati le gai
3: ai a go tsonte mora na ka ke ba tshwere ke bana eh ke wa fa sala ka ke lu pile se le tsuile ka skene kene ka mafatane ga mangi ga ausiri kebe mani zo tlhopo se mkeng ke le bua tekele ka ga ke ma bo sa tla ga mani le sho po daro e ka ke le bo wa mang ka shera
0: tangi
4: a du me mo tsum ratu e ba re botsa di khomu banna u bua le fa so mlo ka mona ka petana ri kwa to gore ke ka mani ka maplasin ma tete mbron fontien di fitla ka mona ke tsusa batwana ba latela bona ke ripson makhubu ke re fanki policeman ma khalmel tatella ka boys khosana ke hashtag ka ba tseba tested le sedi ke mulle e ya bo ha ile hantle
5: e motse mratuwa melang le kae bo sentse a ke mbene ka monana ka petsana re tsika monana ke hokoko ba tsose nda telefa so mloi tsuwa motu wa motu wa mo re me ka wena kwa nana mnya go kwa nana ke khutla ke khiba o ke nyeri fo ke nyeri fo mo ke police ka mo ka petsana re tsika monana khutla pekere happy birthday o Rebecca re thabile wa qaba ga happy birthday ngwanyana ke mdene ka moka petsana re tsika mona ke thank you motho mratu
6: e motho mratu wa ke tsosa malome wa ka ka mana ka nami via Bloemfontein yana ke mahadi o masiu ke boela ke tsose pula se ja konyana ka blocki botshabelo ke khutle motho morati wa ke tsa moaisano wa ka ile mapuloko mo hai section L bona bo hle bana ba tswa ke sa bata masiu bo tsabelo section R ka ile bo wa e motho morati wa
7: mela e motho morati wa ke tsosa mabuikano le hlehla le sefang ka magetha ke ri ba kitike khodie na bona ya tswalo ha monate ke mampho magetha thaba chicha
0: wa hola ka jeno happy birthday na mvundo mo isi busiso

anomfundo mo arajolo isibusiso le sadia fm rengere be mitsungela shumela motsumong radibilo renga bahlano dibela hle ha di tsimona ke tekere horo ri shoka tolena le dilare kopanya ga mmogola re ka ruana pelo tsona di letsa tena tsa ho kangwa mo ke makhubu ga tsho ke le boholo hle go medi ba hao mme o tlora tefela go bana o hla tsebele tsela sedia tlala tela ka bra go mona hore ke bahlano mo ifa ba kumanya mona le manus ka fetwa ra bo sala madi ya batlang ka batsamelona ga monna te bona hle hore nya botselela o tiana teng mo le mo ifa ta go breakfast show twasa kara master batle batsame ha monna te lwana ta go breakfast show ya ka nna ka nete temaki se ke gatile wa fitla ga kana ke o sia matleng ke tsepo ra tiana go itlang tla bontso o ditse matleng go polo qala tsile hao ka mantjana a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla bua ke hlola kana go tsohle mamedi wa ratwa kana go tsohle ha o ratwe fela wa lelo re go sie ke ka Universal Catholic Church Choir ba re ndi khokhela ka mora ho mo o tlo fumana mantso bona a timuruti nkosina tinombula a tla ofema mantso bona a tlo qala tsile ho le ghetileng ya gaola yaya

Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya bohlano e leng tsona tse qalanga letsatsi ka tsamananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha le naha. Re qala jwale ka province ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohudi o seng hona ka le bo ya ntle le bona lo rimo le tla hla ka o phole fela le kwaele ka o kgetha dibaka ka bogwa mme ho bate ka bogwa bophirima. Province ya Mpumalanga le rimo le tla hla ka o phole o fihlela ho futhumala. Re lebetswa le profenseng ya North West mo teng o tla thiba ka mohudi ho seng hona ntle le mona le dimo le tla kwela ka go kgetha dibaka mme ho phole. Free State ho tla thiba ka mohudi ho seng hona ntle le mona le dimo le tla kwela ka go kgetha dibaka ho phole. Fela he o tla bata dikarolong tse gotlileng le dibuho la Lesotho. A le profenseng ya Northern Cape o tla thiba ka mohudi ho seng hona ka botshabela ntle le mona le dimo le tla kwela ka go kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho bata. Western Cape o tla kwela ka mafafatsane a itadileng a di aduma ka bogwa. Ntle le mona le dimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole o fihlela o bata ka bophirima. Ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le dimo le tla kwaela ka botshabela o seng hona ntle le mona le dimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o bate o fihlela o phola ka mafafatsane a itadileng a di aduma ka bogwa. Re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dimo le tla thiba ka mohudi o seng hona ka lebo ya botshabela ntle le mona le dimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole o fihlela o futhumala ka lebo ya botshabela. Mamedi di fella mona di taba tsena tse qalanga letsatsi leng tsa hora ya bohlano ha re teyane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela. Ke kgutlela wena ka bosana madiehe ha mo le moifo.

Rale bila holo msiwa tse u ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hora ya bohlano. O tla boela gutla gape o reng ya botshelela o tla tlhagatlha ba malotsana ka tsentseng di etsala gotlhong tse nne tsa lefatshe. Ke laborago bo ka jeno bekeng. Kgwedi e odimo ya Phupjane e tlholo jalo matsatsi a 24. Batlhasi ba lenaneo la ka jeno ke Mantsheuwe Mofokeng mmogo le Ntsane Rantwa. Siamalaku ke ena a tshwereng kgaso o etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha bona ka otlolowa mme nna yo ke tlang go ba molomo wa moifo. La ka lebitso ke Rabosana Madiehe. Gara tse dingwe ya mamedi go seng ga ka jeno dintlafatso tse sisingwang ke tsa oeketsa maatla a dikomiti tse ikarabelelang tabeng tsa go theolo ga ba etsa pele ditulong ke palamente pele nako eo ba lokelang go e tlwelela mosebetsi ka yona ka molao e fitlha. Mmuso wa naga ya Iran o go santse o tsitlelela boitlamong ba ona ba o tlisa kgotso le go fedisa ntwa ya ona le Amerika. Re lekola papadi e tlang ya setlhopha sa naga sa Bafana Bafana dipapading tsa mogope wa lefatshe tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka temelang go imamelela tsona ga di feleletse go seng go naga ka jeno dipapadi le moruo le tsona re ke ke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le gona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha ho fika ho 0.6%. Ha kgweba ha ntse hola.
1: Eh, wa bua jwale. E bile ka nka papala se tlhopa sa winang.
0: Hey.
2: Kena gaming ya ditifello. Ka banka e putang kgweba ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
3: E le shemele metse robedi jalo mamedi metsotso pele re fitla re nyane botselela ntso mametse le nano la makuma ne mona le mane tsebeletso ke le sedi FM se tla pasana sa bafana bafana se ile ba pala papadi ya sona e tlang ho ba yona e tlang ho laola re be se fetela dipapadi nge tsedi nge tsa mantsano ka po se khutela lapeng dipapadi ntse ntse di tswela pele tsa mohopelo fatshe tse tshwereng ka kopanelo ke naha ya Mexico, Canada le America. Bafana ba pala khatlana le setlhopha sa South Korea mesong ya osane, mme ha jale setlhopha se na le ntlha ka mora go tlola papading ya pele ke sa naga ya Mexico le go bapala ka go lekana le Czech. Re buisana ga jale le mokwetlisi wa mehleng wa setlhopha sa naga sa Bafana Bafana, ebile e kile ya e ba mokwetlisi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs, yena ke ntate Molefi Ntseke, coach wa moetsi tshebeletsong ya lesedi FM. Darentse ke re ka re menyetla ya setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ke eme kae gore se ka fetela dipapading tse latelang.
4: Mamme ga ke ba bua mme gape ke dumedise mamadi wa lesedi FM. Bonnete ba taba ke gore Aforika Borwa e tlile go batla go nyelosetsa go yona gobane ga o se o sheba o fumana gore dipapading tsena tse pedi tse Aforika Borwa e di bapetseng e latletse ke papadi le nngwe. Ba bapala ka go lekana le ka papadi le nngwe. Jale papadi ya go qetela mona group A e tla bapakeng tsa Aforika Borwa le naga ya South Korea. Jale ga ke ntse mona se e leng gore se botlhokwa gagolo go Aforika Borwa ke gore e tlhole papadi ena ke yona monyetla e leng gore ka bua ka ona wa Aforika Borwa kore fela e tlhole papadi ena e tle e kgone go ba le dintlha tse nne, mme dintlha tse nne di ka etsa gore Aforika Borwa e fetele pele e kene mane go tsa go qetela tse 30 a metse mmedi.
3: Jale go ya ka wena o bona lewa kapo leano le ka sebediswang ke setlhopha kapo ena mokwetlisi Hugo Bruce e le lefeng kgatlhanong le setlhopha sena sa South Korea le ya ka mokgwa o ile ya bona papadi tse pedi tse South Korea e ileng ya di bapala.
4: Aforika Borwa e tsebagala e le setlhopha se tshwarang bolo ebile gape le setlhopha se e leng gore se bapala gantle go tshwere bolo. Ditlhatlhelo tsa bona e ba tsentle gagolo ga o sesheba dibapadi tse bapalang molemo ka pele nageng yana ya Aforika Borwa. Ke bua jalo ka dibapadi tse tshwanang le re lebogile Mofokeng, Ashwena Police, ke kentse jalo le yena mohlankano ena wa Tebo Mokoena, e leng gore ka bo madimabe o tla ba siko papading ena. Empa he ntle le mono gore ka felosa fela ra re Aforika Borwa e ba tshwanela gore e bapale bolo e tlwaelegileng ya Aforika Borwa e leng bolo e tlhaselang. Empa he ntse e tlhasela jalo e tla tshwanela gore e tshireletse gantle gore e se ke ya tlhajwa ntlha gobane naga ena ya Korea le yona go se bona e tse gore ke naga e leng gore maatla gona gore tlhaselong, mme ke ka go kereng Aforika Borwa e ka tshwana gore e tlhasele e tlhabe dintlha gore e tlhole papadi, mme gape go tlhokala gore Aforika Borwa e tshireletse gantle gore e seke ya tlhaja dintlha.
3: Yona tabeng ena ya gore ba ya sireletse gantle ba seke ba tlhabua dintlha, re bone gape papadi tse dingwe tsa bona ba tlile e le batho ba bapalelang bolo ya bona ba e qala morago mane, se ka ba le ditlamorago tse jwang e bang ba ka tswela pele ka leano leo?
4: Ona nne se ke se boneng papading tsena tsa mogopolefatshe tsa 2026 gore dinaga tse ngata ga di batle go gagetsa phoso eo ya gore ba qale papadi ya bona morago kapo ba age papadi ya bona go tswa sethibathibane sa bona gobane diphoso di a etsagala. Ga mela ya tshireletso e le godingwana e etsa gore ga sethibathibane le ba bapalang ka morago le yona ba etsa diphoso ba ketelela jale ba tlhabiwe dintlha, mme ga ke dumela gore Aforika Borwa le yona e ka tshwanela gore e tlogele taba ena ya gore e kale bolo morago ba neeletsane bolo morago gobane ga o etsala phoso fela ba tlhajwa ntlha, mme ke dumela gore ba ba tshwana ba bapale bolo tsa bona pele ba bapale bolo tse di tswang ka gore ke bolo ya pele e kgone gore bolo ya bobedi ba ba le gaufinyane gore ba ka kgona gore ba itshireletse. Mme he ke yona taba eo ke tlhalosang gore go qala bolo ka morago le sethibathibane le di-center back e tlile go bonagetse e se taba e leng gore e sebetsa gantle mogopong ona selemong sena.
3: ba ba ba rati ba papadi na ya bolo ha hololo ma Afrika borwa antsa ena le mohopolo ga ka mohlomong le Stuart Tibane ma ne mokwetlisi eka aka fetola ma wa papadi nyena ya hosane le South Korea na o ka dumelana le se
4: ha le ba mokwetlisi o etsa moralo wa hae ya ka di papadi tse wa nang le tsona le se wa batla mo tshifitla papadi ne ke dumela gore le mong ha di go crash le mo phato wa hae ba tla nna ba se se le tsoane ba ne motlankana ena kapa monna ena Robin Williams o sebeditse hantle haholo re a tseba ka ofela gore maAfrika Borwa gore Afrika Borwa e mona mo e leng teng ka jeno ka baka la tshebetso e ntle ya motlankana ena mme gape go se o na le kutlwano e teng pakeng tsa gae le dibapadi tse bapalang molemo ka morago ke ka goo ke bonang monghadi Hugo Bros a sebedisang Robin Williams bogolo ba nako taba ke gore dithibathibane tse dingwe diteng tse tlhwatlhwa segeteng sena sa Aforika Borwa di bua jalo ka Richard Gos le yena Secret Chain empa he monghadi Hugo Bros o dumela gore mokapteni wa gae Robin Williams kutlwano e batla e le ntle gagolo mmogo le diapadi tsa bapalang le tsona molemo ka morago le ga ba qala bolo ka morago sebapadi sena Robin Williams etlile o ba le karolo e kgolo e a e bapalang mme ke dumela gore ke ka goo re bona monghadi Hugo Bros a dula a sebedisa yona bogolo ba nako
3: jalo ka kakaraetso dipapading tsena sentseng di tswela tsa pele tsa mogape wa lefatshe o fumana ditlhopha gagologolo tse tlhang kwano kontinenteng ya Aforika di sebetsa ka tsela e jwang gagolo le ka mora gore ba bangata ba neng ba tshietsa setlhopha sa Senegal ba bonagala etlhile ba phoqea golo go latela tsela eo setlhopha sa naga ya Senegal se bapetseng ka yone
4: bonnete ba taba ngwana mme ga se ke sheba dipapadi tse seng di bapetswe ga jale ke nnete rona maAfrika re batla re beile gagolo tshepo ya rona go dinaga tsena tse kwano Aforika Borwa empa ga ke dumele di sebedite gampe gakalo ke papadi ya bolo o tla hlola papadi tse dingwe tse dingwe hlolega tse dingwe bapale kgaolekane mme re ka bua jalo ka setlhopha se tshwanang kapa naga e tshwanang le naga ya Morocco e leng gore e na le dintlha tse nne ga jale mme e group C mo teng go nang le naga e tshwanang le Brazil ke dumela Morocco e ntse emetse Aforika gantle gagolo le naga ya Cote d'Ivoire eme jalo ka dintlha tse tharo go fitlhelela ga jalo ke nnete naga yane ya Tunisia ga ya sebetsa gantle gogang ebile ke engwa dinaga tse e leng gore gantle ntle di feditsile ke tshwanela go dumele lapeng mme gape naga ya Egepeta go group G ba ntse ba iphumana ba le fa godimo go group G ka dintlha tse nne jalo ge ke ka go kereng dinaga tsena tsa Aforika ga se gore di sebeditse gampe gakalo re bone naga yane ya Cabo Verde e bapala gantle gagolo kgatlhang le naga ya Spain le ya Uruguay mme ge ba na le menyetla gore ba ka tlhola papadi ya bona gape le naga ya Saudi Arabia mme le bona ba ka iphumana ba fetela go tla petela se masome a mararo a metse mmedi mme ke nnete naga ya Senegale frene le odimo gagolo nageng ya Senegale obaneng ke bona be e ntse e le bomampodi ba kwano CAF empa ge papadi ya bolo e ka nako e nngwe ga e be ka mogo e labalabelang ka
3: tengntatetse ke kopantshwa ga le ganyane fela re fetise mabengele re tlo phethela ka mora mona
2: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
5: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete melawana di dipehelo di teng online One Life Changing Lives
6: wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse le shume ka ba ya hao kenela ka jeno o fihle jwalo ka boss Tudisano, efela kala 8 August. Win a car if a deal honajwale. Build it fela.
3: e robong jalo mamedi metsotso pele re fitla gore nyane ya botshelela ntate ntse ke nna le wena ga re phethela gona lo ke e kae ya gore ka motlhomong re ka bona bo mampodi Argentina ba gapa ka tatelelano papaditse tsa mogope ya lefatshe seo ebileng e tlabe lekgetlho la pele bang se ka e tsala papading tse tsa mogope ya lefatshe go setlhopha se ileng sa gapa nako e fetileng se boele se gape-gape
4: yana mme ke dumela gore e teng kgonagalo e jale gobane ba ntse ba bapala gantle a gore ba kadile gantle mme ba apetse dipapadi tse pedi ba disotse di le pedi jalo mme ebile gape naledi ya bona e leng yona Lionel Messi o ntse a tlhaba dintlha tse botlhokwa gagolo setlhopheng sena sa Argentina mme taba ena ge e ba fa morolo le tumelo ya gore ba ka kgona gore ba tshireletse mogopo ona wa bona wa lefatshe mme naga ya Argentina ke le ga o tlhalositseng ona bonnete ba taba ba ntse ba bapala gantle ya golo mme ke dumela gore ga tla fa re bona gantle ga di fitlha mane go last 32 le last 16 gore na ke setlhopha difeng tse e leng gore dibapadi tsa tsona le bakwetisi ba bona e tlile ba eme gantle gore ba ka iphumana ba fetela go magaolagang
3: a ntate tse ke re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona
4: erebile mmaganeso
3: ye mamedi ke ntate molefing tse ke mokwetlisi wa metlheng wa setlhopha sa Bafana Bafana ebile kile ba mokwetlisi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs a re tswela pele ka tse dingwe fumana gore tshepo ya baai ba masepala wa mafube mabapi le go phethelo ga sekolo se phahameng sa mesebetsi ya matsogo sebakeng seo e gaufi le go phethagala ke dilemolemo e sa le baai sebakeng seo ba lebelela go phethelo ga sekolo seo molemong wa barutwana ba dulang ditoropong tse welang tlasa masepala o wa mafube letona la thuto la porofense ya Free State Dr Mamiki Maboya o lebeletse go etela toropong ya Frankfort o phethela go nehelana ka sekolo seo re buisana ga jale le ramotse wa masepala wa mafube yena ke ntate Phaladi Matsole Majoro o amoetswe tshebeletsong ya lesedi FM
7: go tswa ntate Rabosana ke a leboa ke dumedisa wena ke dumedisa le baagi ba motse o motle wa mafube go tsong
3: Majoro a re ka leka go tseba gona gantlentle mathata ebile afe a go phethelwa ga sekolo sena se e tlilong go ba molemong wa barutwana ba masepala wa lona se se phethelwe ka nako ebile afe
7: tata rabosana bofokodi bo bileng teng ebile bokgoni ba ra contracta go etsa mosebetsana o tshepetse ore a o etse ya bobedi ebile go se utlwane ga gae gantle le bora contracta ba selegae ke ona mabaka a mabedi a itlhomeng ka setlhogong ao a entseng gore projeke yone ya sekolo e seke ya phethelwa ka nako e neng e beetswe selemong se fetileng
3: jale ebe go kena dipakeng ga lefapha la thuto la porofense go beile ditholwana difeng tse molemo jalo ka re bona gore letona Dr Mamiki Maboya o tla etela sebakeng seo
7: ntate go kena dipakeng wa letona gore thusitse gagolo gobane re bone bana ba DBSA e leng bona ba leng ka morago go kago ena sekolo ba fetola mawa a bona ba dula fatshe ba hlaisa kapa ba bontsha gore ba ikemiseditse gore ba tla batla ra contract ya motšha se e tsalang o sane ke taba eo ya gore re neelana ka moago tswele gore ra contract ya motšha a tswele pele ka ona e le ntho eo re e theoletsang gagolo re le motse wa mafube
3: jale ntle le mo Majoro ga re kena go tsena tse amanang le maemo kapo phano ya ditshebeletso ka go mananeo a lona a gatetse le pele go lo kae ka go masepala letlhakoreng la phano ya ditshebeletso
7: ntate rabosana maemo a rona a tsitsa letsatsi ka letsatsi e nngwe ya diphephetso e ne e le billing system mokgwa o re neng re ntsha di-account ka teng le gore di fitlha jwang go batho ne le phepetse golo jwale nka tsho gore billing system ya rona e tsititse baagi ba tla bona go tloa godi e tlang ba tla fumana diakhaonto ka nako re ntse re kopa gore moo batho ba fumanang go na le mathata ba itlhagise masepaleng re lokise mathata a leng teng a diakhaont ebile mathata ka lebaka fela la bokoa ba system e neng se dirisiwa ka nakong e fetseng letsatsi le letsatsi ntate rabosana re a pele ebile re batla go tloa mokgweng o na wa go fa batho diakhaonto ka matsogo kapa ka pampiri re batla go ya mokgweng wa gore batho ba thola diakhaonto ka email re eleletse gore batho kaofela jale ba tsa ba sebedisa di-WhatsApp tshwarelo re batla go fitlha boemong ba gore re fe batho diakhaonto ka mokgwa wa software re se re sa ba feka dipampiri ntate Rabusana.
3: Jale o santse no hlalose re le tlo sebedisa mogwa o motšha wa WhatsApp kapo wa email. Ha re sheba gologolo masepala lona o kenyeletsa toropo tse nnyane tse ntseng di na le maqheku ka setana le batho ba bangwe ba ntseng ba aparetswe ke bofuma mo le tlo etsa jwang gore le bona ba kgone go fumana diakhaonto tseo tsa bone.
7: Mokgatlhelong wa batho ba jalo ntate Rabusana, a re tla nne re tswele pele ka gore morungwe wa masepala a ne a bona a tsamaya motse le motse a sia diakhaonto. Re tla nne re tswele pele gore re sebetse ka ona mogo jalo wa dipampiri.
3: Ka motlhomong gape ga re phethela potso e nngwe e motho o ka e botsang ke gore ke ka lebaka la eng le le bomasepala e seng fela mono Mafube empa ke se gore kareng ke koboanela naga ka bophara, ke ka lebaka la eng le tlhokang dikantoro tsa bomasepala ka gare go makeišene dikantoro tsa lena di ditoropong fela.
7: Ntate Rabusana, re nkile qeto re le go tlela motse wa Mafube gore go tloa ka di-1 tsa July baagi ba tla bona di-ofisi tsa rona tsa Namahadi le di-ofisi tsa rona tsa Qalabotjha di tla bulwa go etsa gore ditshebeletso di be gaufi le batho, batho ba kgone go lefa gaufi le mo ba dulang teng. Ntho ya bobedi, ditshebeletso tsa lefapha le kana local economic development le tsona di tla tloa ka gara ditoropo di ye makeišene mo batho ba leng teng, le ditshebeletso tsa community services di ya tswa ka gara ditoropo di ya lekeišeneng mo baagi ba leng teng kapa mo bogolo ba batho bo leng teng. Ke a leboga ntate gore o tlhaise potse jalo gobane re se re le motšhini gore re etseketse jalo gore re itse ditshebeletso mo baagi ba rona ba leng teng.
3: Majoro ere re leboge gagolo ka nako le motsotso tso re kadimileng tsona o senga ka jeno.
7: Ke lebile gagolo ntate Rabusana, nka qetela fela ka gore lakaletsa setlhopha sa rona sa Bafana Bafana katlego sane ha se bapala papadi ya sona, re tlabe re se shebeletse re le baagi ba South Africa.
3: Re lebile gagolo Majoro. Yo mamedi ke ramotse wa masepala wa Mafube e leng ntate Phaladi Matsole. Sena mamedi se re fitlhisa pheletso nyala ka jeno e le la boraro bekeng kgwedi ne odimo ya Phupšane tlhola jalo matsatsi ya 24. Batlaisi ba lona ebile mantsheuwa Mofokeng mmogo le Ntsane Rantwa ate Siamalaku. Ke ena neng a tshwere gaso etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa. Nna yo o kebile molomo wa moifo la ka lebitso ke re Rabusana Madiehe, mme sentse ke re o fitlhelela re kopana nakong e e tlang. Hi Papa Tree.

0: setšhaba padi region le shaba le batsamaena fela ba seso a re fogaletse ora ya botshelela the biggest money drive ke thago breakfast show a gone sadi fm ka tseno ke la bararo kgone di motlhala jalo batsatse mashoba mabedi a metsomeine kgwedi e ke ya botshelela ya selemo selemo ke sona sa 2026 Africa borwa dumela a re be mo fitlheloreng yane ya boropo dio reke tse tharo ka go fela ka metlha le metlha ge ke na jalo ka mafolofolo le ka jeno go jalo fela tsoa ke nako ya gore o dira ye tsoa ke nako ya gore jalo lo phetha mabaka ke nako ya gore motho lokisetse letsatsi la gago ba le ba mesebetsing e sentse batho jalo ba re ke nako a re utlwa mantse wana ge a tseba ke nako ya gore motho o tsoe o lebe jalo mosebetsing a gift of notes a le setšha bapadi empa go fedile e sanne re le driga lerato ke tsona tse pedi re tse re qelileng ka tsona ka jeno go na ge feleletse re bane e chepa toteng e jonito toasa le mkaka ka tadika fitlhelo rengyane ya boroboge le boagolo tle moifa makubane mane le mane ka metlha le metlha mosebetsi o motle e sa le bading ka gorengyane ya botlhano fitlhelo reka botshelela ka lenaneo la ditaba ba o fa tsona di feleletse a ke batho ba tsamayng lefatshe kao fela ba otlele le ditaba continente kao fela le naga ya rona Aforika Borwa o tseba gore dintho di ntse di tsamaya jwang a re be mo fitlhelo rengyane ya boroboge dioga tse tharo kao fela tsa gore Aforika Borwa e je monate ka laboraro tseleng mona ka nne te khantsa mabone a o ke mo hudi fela ka ntle ka mona gore ba khone o bona ba sebedisi ba bambatsela Afrika Borwa re be mo fetlo re ga borobong tumela ntle
1: tumela hlema mera tsabeletso ya le Serie FM la ka le bitso ke monono ke o sala khaza le nna sentse ke tsho ke ra re wotle ntwana re be o renya borobong ho podile ka ntle ka mona fela ona le tshepiswa gore e kae ka re o tla ba betetsana ka jeno re kena ka pina e leng gore ka netelang ratisa sanne re le rato ha yona ka netelang ratisa yena ke le ka hla ka utlwa hore taba e teng mona mamela tsabeletso ya le Serie FM le rona re teng me o tla hopola hle hore ba neis re kena jwalo sentse re kena ka lo be o etse ditse ntata wa how ing mafelo nga beke o la mo fampho mo etse ditse karete a gore letsetse le khanda suko re jwetse rena o etse ditse ntata wa how ing mafelo nga beke o ka romela voice note tseno 0797585066 re tla go fetse ba ka sa hore a radio yena ka nnete le wena o tloeletse mme re se bere tswa Serie FM le nna ka nnete ke ho madume ke ra re yetse nthwena hallo
0: a le chepa to santsa le tengwa la khaitse di ka ntse ke di sheba tsena tsa mohopo ya lefatshe ya no hile o buimanyana re shebile continent ya rona ya Africa ho buimanyana o buimanyana ka nnete ba leka ba lekang fela he re tla ba bontsha hore mosebetsi wetso jwang rona misombo re ntse bo boraro mane ha o chepa to ha tshwa ga jwang kapa jwang re tlameile chepa tlo go rubedisa boso wa ka le kae
2: moro chairman moro ka mo DJ le wena comrade Johnny to le mmamedi ka mo ha ule kae ka
0: jwa hao
1: hello chepa
0: ba tse mo natu wena chepa te u bui manyana chepa te le DR Congo ke yena ba qeta e qeta hore report kana jwale
2: a Congo ka mkhone ke shebile ke bone ne sa bapala ene bapala draw e sim ho wi
0: ke na ba na ria fela ke ya nene maobane ntate tshwisitse batho ya tshwara englane hantlentle englane o tshwanetseng e be gana e bashapi
2: e bashapi
1: no
2: monte bona batho
1: ore ka mantswa mang englane e tshwere gana
0: englane e tshwere gana maobane englane e tshwere gana hantlentle gana e ne tsa maga itse di aka fela he e na le monyetla gore e tla feta gana ei di a re mphotlile man ke nane e tla sebetsa hantle ka jene
2: a khona o hang fela go boka mo ga jeno ka mogone ke ba shebile ka teng
0: eh
2: ah bana ba satlwe ha papa papa
0: hey
2: ba tsana le ba ba mbiki ba tsiba
0: ke ba fem ba bo Algérie
2: ah le ke ba tsiba
0: oui ma bo Algérie
1: and o tsiba bo mang
0: Algérie
2: le ke ba tsiba
1: wa tsiba baby like the lyre and a motseba
0: eh
1: o ba le ntwe hlang ka moga o tsiba bo mang Chepa
0: tlo bone o sa lwe shebella ka ke misong tla sheba mosebetsi mo ka paotla o tla shebella lapeng o tla tsa go tla tswa bone no reka bora ro misong
2: a
0: na
2: ke tla bona ke itukisa
0: ke a to
2: tla bona ke itukisa
0: a yeno e kholo
1: e ha o itukisi o shebile bafana bafana
0: a yeno e
1: kholo ona tv ka ka
0: a yeno e kholo
2: a tla lo ya ka go re ke itukise ke qete
0: e
2: ke tsepa mi shebai kutlo ntong ye ke tlo e
0: o ba tla o tlo utlwa ka rona o re tsa maile bona
2: e
0: lo ba khama ba
2: ke batla utlwa ga motho yo e mongileng ga ngwana wa
0: ai bana go lo ba khama
1: a nna ke tla o jwetsa chepa tena nna di tla nna ga ngwane di tla diphela ka speed
0: eh
1: ga lebelo le tshosa tsa ga ngwane
0: o na le sesa di fitile Mexico USA bo Germany ah se ba fetetse mogahlelong o latelang
1: ke beng ba tournament
0: eh ba ba se ba tswile ba tshwana le bo Tunisia bo Jordan Panama bo Haiti ah se ba le kantle bo se ba le kantle rona he re a feta o sa Meso
1: me re amheleng hore ka ntle batla ba bangata o feta ba ka ha
0: eh
1: aiki
0: fino ba fino
1: anas
0: ba fanas chepa taro ko para kana kwa ha
2: yuta
0: chepa le botsoro ba fela ba tsotsa ka fela tsora ba tsela Africa ba re tenge ba nice so jo tse thwa so re a romela di voice note tseno bana rutlo hore ka letsatsi lane la bontate ntato wa ha o mogeketse eng o moetseditse eng se re tla utlwa ka wena tsa jolo romela voice note tseno re gone utlwa taba tsa mamedi e re kobe re a gutla

0: Ove uboloke. Disolum tejalo ka di 6 packets of peri 300 gram tata non-nutri-day smooth yogurt. Ka 32 randa fela. 400 gram ya yum yum peanut butter. Ka 36.99. Le 500 ml ya stay soft fabric softener. Ka 26.99 fela. Di fumane ofitela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ko bere bogeseng o teng e kurulene a re fetsona rutloge ditsa majwang ka manoka kurulene tere bogeseng tlo kurubedi se legwala ka ketsa pele tsa sepedipete e kurulene di eme jwang ka jeno
2: re le boha legwala ka le ho bana besuki dibedi se moifo a lona le ba mamedi ka le ho ena ya sepedipete le itlisetswa ka o tloswa sepoliseng sa mmasa wa motsemogolo e kurulene o tlapingwa ba le mohudu ba tla ba pretsi di ba ka ho ya ka ho fapana ela hloko mo gannile maemo a bonala le ka tlasa taolo mane sebakeng sa Boksburg ka morago ba maobane phallo ya sepetepete e fetisehe bogodu tsileng ya Leopold le ya Rondebult le Thomas Nkobi pele ka ga ono na le mokoloko wa baagi le batlodi ba neng ba gwantela dikantorong tsa mmasepala e le ga ba ne ba isa lengwalo la ditletlebo re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Aforika Borwa re disitse dibaka tseo tse ileng tsa thefulega moo mabone a laolang sepetepeta tswileng taolong e ba letshwao la o MIBA a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: my baby, a Shekinah, Brandon Dludlu, as far as 298. The Shimana must have been a fellow with a second palette Yabu, a super good flavor. The Master KG, Lina Lydia P. We, Minana, we, Pilomono. So that's a pity. So run kesen tsona mkhatlelo ngona wa bobedi wa the biggest one drive hopola re tsakela matsebetse bi hape ka jeno ma bana mma media le hlololo la tsa majolo ka 10000 ga ntaka ofela me letsatsi pele ho mono ka mantaha e mongola tsa maka 8000 ga ntaka ka jeno ke a ipotsa ke mang ya le hlololo ya tla tsa majolo ka matsebetse bi tshweke chalete wa netsa bonete ba go dula buletsu dilo ma metse ka nkani ho ra borobedi metse tsokela sho bala botsebe hlalo ka mara ra borobedi re tla be re fana ka matsebetse bi re fana ka chalete ho mong kwena ya tla ba le hlololo jolo ka ba medi baba bedi wa manta halu wa maobane ka labobedi lo wena o tsa mai ka matsebetse re mogatlhela go bobedi wa the biggest one in drum
1: ho jola mamela tsebele tsa le sedi metso tsungena sho ele sho mela metso mehlano ka mara ra bu super nna ke monono mme ke santsane ke tsho ke re mafelong ana beke zia kala mo san city a o tla tlobe monate ka nete hey san city mamedi ho monate wa tsiba ke ntwe monate kore nna le batswadi ba bang ba sentse ba itukisetsa hore re ya le bana re ya ba isa ha ka ka ba bang ba se ba qetile ho ngola di hlahlobo re ya le bo ha o le jwalo mamela tsebele tso ya le sedi re le ra bontsha hore hey di vip ticket di lahla tsa matha tsa matha tsa matha tsa batsa fela ke tsedi hantle ke tsona ditikete tse fetseng pele
0: mme
1: baking e fitileng ke re phatlalatsa hore di presente tse mashuma robong tsa ditikete di rekisitswe tsena tsa 350 ra bontsha hore hey di sedile ai mamedi jwale a so setsetse re di balang ka menwana jwale ha ebe nyane ka nete ha so fumane tikete o hlopotlake
0: nna ke lahla ka tsho ka re go sane bonyane o tshwanetse re be re jwetsa mamedi re ga o sana tikete setseng ha ke bone re ka feta letsatsi la o sane gaitsedi yaka
1: a gaitsedi yaka diamatha diamatha ka nnete jwale mmamedi a ka reke o poletsane tsa 700 letsa 1000 ne le
0: 1.7
1: a di lahlatsa tsa ma jwale mmamedi ho so setsetsena hetsa di 350 fela nnete fela gore di sedile mmalo ha ne re sheba jwalo ka ho tsho gaitsedi yaka le di sedile ka tlase ho magolo a mabedi ao ka kgola ka jeno so setse e ska ba fito
0: aba ske ba fito la gaitsedi ya ka mosebetsi kwa moqibelo a ka bane ka San City e sa le re ntse re bua ka yona mmamedi wa hopola selemo se fitile re la ga rekisa ditekete ka ofela jwang ka pa jwang le selebo sena o tswantse o be fela jwalo di tsamae ka ofela ditekete tsena re utlwe he metso tsoe metsena a ke utlwe ka Center City se ka ngata le City of Joburg go re di be Johnson Smith Pete twa sa o tla qetella le kobedi mogeseng ka mane ka Ekurhuleni re utlwe ka tsa Center City manga u metro a o tsibuseng o renye di tsama jwa manga u metro
2: a ke le ka ga si go ile ke me di tsela ga ba ba ka fa breakfast show e se tribi sa ka mana ka manga o bona le go tsema go ka mane ka mbile wa Wilcox go go ba khani bona ba ile go ha ba tsama ka mololo a ke me bila ntse go ya se ke me hudi mo di mongwa ka mana ka manga o re go ba khani ba rona ba ile go ba o le jwa ka mana ka mane ka N8 o ya ka mane ka o ya pita ka mane ka go de val so ya lo Glen Road bila go ya ka mololo mogodi o mongata ga golo ke babagadi ba rona ba fokotse lebelo tle a kobe go setsere ga ba kobo setsere ka moka N8 tsela ga e bonagale o feta mo ntse sephalela gantle ka sekelebo
0: a re leboe gaitsedi yaka re rutlwe City of Joburg mosamagalema a re fe tsona o se mosa tlha korobadise gaitsedi yaka o reng e di tsamaya jwang City of Joburg
3: botshela ke di medise hape ba mamedi ba batle ba sedi SM rentse re sebane le kotsi ya koloi mane ho Enanswa Sparkly Interchange ka mo Main Reef Road East haufi le Netcare rena le kotsi engwe ya koloi ka mo Yang Smart Street haufi le Zulake le mo hape dikoloi di thulane re kopa bagani ba be le mamello hle petepete sa rona se ntse petetsane mane ho L1 North mahareng a Malebongwe le Winnie Mandela Drive ka mo L1 North mahareng a Maraisbeck le Gordon Road rena le N1 South Bilufihla Sparkly Interchange spetsane hante hapele ka mo Soweto motorway le mo Key Street rena le bothata bo ka mo Bayas no DL Castle Hill le Judges Avenue Blackheath di robota di sebetse re cycle Kirk Street hara tropo hapele le Wipota Avenue le Ethel Road ka mo Highlands North ho feta mo check go hleditsa mahantle re le bo MPT le JRA ka tla ho ena
1: re le buile hle wana ngwane so mamela tsebele tswa re se re tsa jena re hleka mabala re tsebe hore re kopane le kobedi mogeseng ka mana ka Ekurhuleni re utlo re se phalla jwang se petipeti pina ena re keneng ho reng ena a ka yona mamedi ke ngwe ya dipina tse ke di ratang haholo ena ya Master KG mo tsamayang jwalo le Goon Flavor le Naledi Kile ka rata e santsaneng e le online so ka ba e fihla kwano le dialemoyeng ka nnete ka utlwa gore yena hona le moye yang teng. Ne a uthola o sheba di streaming platforms Tyler le Sam Deep e santsane le bona ka nnete ba tshwereng. Bana le bomamedi bo boholo Tyler ka Chanel Sam Deep ka Shela e santsane le tsona pina tse leng gore di mamelo haholo la ile go na le tsedintsentseng di nyolwa Drake le Kanye ka mona ka United States ba santsane ba qutisana le hlokwa ha utlwa atabeng ena ya ho mamelwa Iceman ya Drake ka nete sebetsa hantle butle ka mora mona re kopane le kobedi mogiseng go utlwa go sephalla joang sepetpede re retse tjene
4: na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o latlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlubotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Matlafatsa masolo a ho ammele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o kaenwang ka di ARV, mme ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masolo a mmele a fokolang. Promune e entse ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumane hakemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. BDC kapa marotori a Promune.
1: Sabretso ke le sedi mamere metso tsi dula hantle mashuma mabedi ana le motsolo mong ka mora hora ya busupa ke nako ya hore go bere mogeseng a re ne letse hore ka mona ka ikurulene hore ngena se perepete se phalla jwang ga itse ya ka kitseo
6: ke a le mo bagile di haka motati wa bale di kolo di tshulana mane se ba ke ntsa Jameson mona ke matiano nga Linton Jones le power hlokomela moganneng mo mabone a laolang sepedipeta student daolong e ba le tshwala o MIBA a re fanang sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena

Mamedi di fela mona ditaba tsena tsa hora ya borobong ha re tiane o tse hlahlamang e lengetsa hora ya le 10 e tlabolle.

0: Na ID number ya hao ke engwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Mzansi, re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng. Ka ho hobaneng o sa iphumanele ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 ranta qha ka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka MyMoBiz business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho MyMoBiz business account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank MyMoBiz ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Mamedi e le shume le mosomong mesoso kamara hora ena ya borobong sebeletso ke hao ya lesedi me rentse re le moho hopola hle ke laboraro me ha ile laboraro tjena mo mamedi motle re qala letsatsi ha monate ri ketlile ka kopi ya tie ka pa coffee me ka jono ka bakimang ya le hlohonolo e re tlabeng re bapala kgetho ya hai ya dipina me re ke bone he ka jeno ke mang enwa ya le hlo nono ka jeno ke kopana le kgetho ya dipina ya Mamoseu Mohale dumela hle Mamoseu ka mana ka moroka so wetu dumela hle ngwane so re le bua ha ile bona lwena o batla ho ba karolo ya e tlhabolle ho le sedi FM me are tuli hali kampapa la dipina tse pedi Mathawash Now That You Are Gone la mpapa la Anita Baker Baby, kitsena wane sohe dia la tela.

0: mo mamedi ke o dumedisa le ho mema o kena le natsebeletso nya senolo sa tumelo ka o bala mohole na le ntsula modimo le re di fumanang testamenting ya khale buka ke exota khaolo ke a bopedi me re bala temana ile ngwe fela eleng temana ya botlopong me yona ha re fumane e bale ha ka tsela ke yena ya ba moradi wa faro o re ho yena nka ngwana enwa o nkanyisetse yena me ke tla o fa moputso wa hao lena ke le ntsula morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le moradi wa faro a le nokenyanile a qeta ho fumana ngwana le o mothola wa moheberu a phuthetswe a sa tsebe a utlwa sello fela sa ngwana e be ba sello se a mo emisa ha ntse a tola ke nakong ena e kgaitsedi ya ngwana enwa ya palaisitsweng gobane ba egepeta ba ne ba bolaya bana ba bashimane ba bahebiru e be meriama o ntse a shebile ha moradi wa faro a nka ngwana eno ke nakong ena le motsotsong ona mo a mo lwanelang gobane ntwa ena e qadile ka lapeng ha mmae tokopeta a mo paleisa a mo isa nokeng ntwa ena ha e felle mono e fella mo ausi ae meriama a fumanang gore moradi o tshwere ngwana enwa o re o teng mme gara baheberu eo ke tla mo kopang gore a nyisetse ngwana enwa ke nakong ena eo moradi wa faro a reng go mme wa ngwana mo kgotlisetse go mmae a reng nka ngwana enwa o nkanyisetse ena mme ke tla o fa moputso wa gago e momamedi ya rategang ke kgathatswa ke mosadi ya sa bolai ha bona ngwana ya filang ha mo qetelle empa wa monka o mo isa diatleng tse bolokegileng e momamedi a rategang tshebeletso ena kgweding ya batšha e kopana le nna le wena go le teng basadi ba bolayang batšha ka dithithifatsi ba bolayang batšha ka dinotsetagang empa le ntswe kilena le reng ka ngwana ena o nkanyisetse ena botso ke ena a na ngwana ena o mo anyisatse jwang ka jeno lena ngwana enwa o mo anyisa tse sa molokelang o mo anyisa lehloe la gago gore a tlhoe bao o ba tlhoileng a seke a rata bao sa ba rateng e momamedi ya rategang nka ngwana enwa o nkgodisetse ena ke tla o neya moputso go diatleng tse bolokegileng ga diatleng tse bolayang go teng batswadi go teng basadi bao diatla tsa bona e leng go bolaya e seng go phedisa nka ngwana enwa o nkgodisetse ena tshabong le leratong la modimo o seka ba ngwana e o mo romang go etsa merero e mebe ya gago go tswellisa lehloo la gago ka ena nka ngwana enwa o nkgodisetse ena mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopane le matlhamatsisiso a mo yagalelang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.
1: Re lebohle ntate Muruti Sray Mafojane re lebile ha holo me hopola hle mo mamedi motle o badile booking ya Exoda gaolo ke bobedi timana ke borobon ntate Muruti re lebile mo letso matla ile ka nete o re be hantle mesesung e mashuma mabedi le mesebhlano pele ho hora ena ya le shume mo mamedi motle ziakala he bana re bala matsatsi fela batho ba ya o dimo letlase ba ya o dimo letlase na ke ke o khothaletse hore o pakele nako e sa leteng o ske wa iphumana hona le dinthotsa bohlokwa tse uno batla o samaka tsona ebe o so di lebetse ho bane jwale o so paka o tatile paka nako e sa leteng ngwanes
2: ya kha la mosambi e khutlile e tshisa ho feta pina Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latela Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zepalosa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Kisetsa Mollo Busan Fest Tsela tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso Supilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabu Lakahora, Ebobedi, Monsia, the ticket to Tona, the Fumani House, suncity.co.za, the ticket pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safi, Kiziaka, La Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziaka, La Mosan City.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 daboraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave. Vuvela mo di jotsa meme di bitsang hanyane ka mehla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katlin Taylor ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Klein Tell Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM, a ke molelo.
3: Mamedi e leshome le meso e robedi meso sepele hora ena ya leshome me wena mo mamedi motle ka jeno e hlile e ka re na le botata ha re gone ho kopana le ntate Makwe Masilela empa he ke a gola hore re tla bua le yena ha ditaba di ka tsamaya hantle e ha ditaba di ka tsamaya hantle ke le mono he re to fetela metsoleng ya rona ya Zuhang ba teng le bona ka jeno hopola hle ke ditaba tse hlophisitsweng ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no hole sedi FM ka jeno hey ba bua ka setswalle ba tswa ho monate joang e bile ba le malapentse na ba qetile ho ngola na le bone hore batswa di bana ba batlodula ntwe ka etsang kgwedi ka ofela dikolo di ya kwalo hantle semmuso di ya kwalo ka labohlano me ba tla bula ka di 21 tsa July ke kgwedi ka ofela ba dutse le lona ke bone batswa di ba sentse ba tletse ba a ke kholeng tshwa le go bana ba batlodula le gona kgwedi ka ofela e bile ha isa le kgwedi u bane ba bangkhale ba qetile ho ngola meretse ba ka ofela hore ha ba se ba qetile ho ngola ba se ba dutse malapeng ha ba sa ya sekolong ba se ba ituletse malapeng joale etsa mbonete ba hore le etsa moralo wa hore na letloetsa joang ka bona nakong ena e dikolo dikwetsweng tsane se le dule fatse le lapa le ba kenyeletse le bona le bua ka hore na letloetsa joang letlo sebetsa dintho joang le bona nakong ena e o dikolo dikwetsweng re ke ba fetse ba ka he ka jeno ke itse ba bua ka setswalle ba sentse ba leteng ke bana

0: pina e ne e le monate ka nnete. Dumelang bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Nna ke phetse hantle mme Matshepi wena.
1: Le nna ke phetse hantle haholo mme Matshepi.
0: Le nna ke phetse hantle bana ba ka, ho lokile he. Lenanong la ka jeno ke tlo le phetela pale ya setswalle se sa tlwaelehang. Bana ba ka.
2: Mme Matshepi.
0: Nna le na le metswalle.
2: Mme Matshepi nna ke na le metswalle e meraro. Yona ke Lebo, Thabiso le Teboho mme Matshepi.
1: Nna metswalle ya ka ke Puleng le Thato mme Matshepi.
0: Ke a leboha bana ba ka. Ha re mameleng pale ena ya rona ka hloko hoba e a latela. Tshepo o ile a sheba ka fenstere ya phapusi ya hae ya ho robala mane ntlong ya bo e ntjha. O ile a bua a le mong a re.
2: Ke hopotse metswalle ya ka.
0: Tshepo o ne a tseba hore a ka be a ntse a ipapalla mmoho le metswalle eo ya hae haeba a ne a le ntlong ya bo ya kgale. Tsohle di ne di sa tlwaeleha, hape di ne di fetuile. Ebile Tshepo o ne a sena bonnete ba hore o rata maikutlo ana. Mme wa Tshepo o ne a fumane mosebetsi o motjha. Mme jwale ba lelapa ba ile ba lokela ho tloha kwana moo ba neng ba dula teng, motseng wa Matatiele, ho tla mona Gauteng. Ho ena le hore motse ona o potopotwe ke masimo a maholo le maralla. Jwale mona e ne e le matlo, mebila, makoloi, mo le batho ba bangata. Tshepo o ne a nahana hore tsohle di fetuile.
1: Mme Matshepi.
0: Ye kani?
1: Maikutlo ana a Tshepo ke a tseba hantle. Le nna ke ne ke ikutlwa jwale ha re qeta ho falela lapeng la rona le letjha.
0: Ho lokile kani ngwanaka, e re tswele pele ka pale. Ka yona nako eo, ke ha wena le motho ya kokotang monyako. Mme wa Tshepo o ile a bula monyako. Ya ba Tshepo o utlwa lentswe le dumedisa. Tshepo o ile a nyarela, a ntse a le phaposing ya hae. Ho ne o eme mme e mong ya neng a se a le moholo dilemong. O ne a ena le mahlo a maholo a masotho, ebile a rwetse dikgalase tsa mahlo. Moriri wa hae o mosweu o ne o dutse hlohong ya hae jwalo ka leru. O ne a tshwere plate ya dibiskiti teng hang ha monate. O ile a re.
3: Ke nna moahisani wa hao. Ra o amohela mona jwalo ka moahisani wa rona e motjha.
1: Nna ke Mofumahadi Khanke. Ke thabetse ho teana le wena. Ke a leboha ka dibiskiti di shebahala di le monate. Kena.
0: Mme wa Tshepo o ile a memela Mofumahadi Boleng. Mona ha hae ho tla nwa tee mo le yena. Ya ba ba dula ka phaposing ya ho phomola ba qoqa. Tshepo o ile a nanya ho ya monyako. O ne a nahana hore ha ho motho ya mmonang. Empa Mofumahadi Boleng o ile a phahamisa hlooho ya hae mme a mo sheba ka mahlong. Mofumahadi Boleng o ile a re.
3: Dumela moshanyanaka. Mme wa hao o mpoleletse tse ngata ka wena. Ke mmoleletse hore ke hloka motho ya ka tsamaisang ntja ya ka. Moshanyana ya neng a dula mona, ke yena ya neng a etsa mosebetsi oo. Ke tla o lefa hle.
0: Jwale ke ha Tshepo a kena ka mona ka phaposing ya ho phomola, ka monyebe. Le yena o ile a dumedisa.
2: Dumela mme.
3: Dumela moshanyana.
2: Ke a kgolwa hore ke tla o thusa. Le teng haeba mme wa ka wa ntumela.
3: Ke ditaba tse monate.
0: Tshepo o ile a sheba mme wa hae ka mahlong. Ele ha hopola hore o tla re tshe. Empa o ile a dumela ka thabo.
3: Ke hantle. Ho ka ba jwang ha o ka qala ho sane ka mora sekolo? Wena o tle lapeng haka. Bona he. Ntlo ya ka yane e nang le heke e mmala o mo pinki ka thoko ho ena ya hene. Ke mang ya tseba? O tla mong re ka boela ga ba metswalle.
2: Mme o makatsa haka ka.
0: Ke Tshepo eo a nahana so sobantse sefahleho. A ntse a shebile mme wa hae ha a dumedisana le Mofumahadi Boleng.
2: O moholo. Le teng o moholo wa ho. Re ka ba metswalle jwang?
0: Tsatsi le latelang Tshepo o ile a ya ha Mofumahadi Boleng. Mme enwa ya neng a se a hodile. O ne a qoqa ha ba ntse ba tsamaya mmileng lentsha ya hae e mmala o mosotho le boso eo lebitso la yona e neng e le jako
3: e se e le dilemo tsa leshome ke dula mona bana ba ka ba goletse mona empa jwale ba phela gole kwana mohatsa ka o tlhokaetse dilemo tse pedi tse fetileng gona jwale o setse nna le jako fela joele eo e neng e le moshanyana ya neng a tlwaetse go phela le nna mona lapeng laka e ne e le yena fela motswalle wa ka jale ke mole o tsamaile
0: tshepo o ne ikutlwa a sa tsitsa ebile a sa tsebe gore na a arabe ka goreng empa le ga o le jalo mofubadi boleng o ne a sa natse seo ka mora letsatsi leo tshepo o ne a tsamaya mmogo le jaku le mofubadi boleng mantsiboya a mang le a mang Mofumahadi Boleng o ne a phethela tshepo ka tsa bophelo ba hae ha e sa le ngwana.
3: Hei, tshepo.
2: Wimme.
3: Na nkile ka o bolella ka nako eo ke neng ke robeha letsogo ka yona.
2: Tjhe.
3: Ngwana o se o ile a taka plaster eo ke neng ke e kentse ka dikrayone tsa hae. Yo, ke a e le ditshila.
2: Jo, mme Masepe, o bohloko hampe ha o kentse plaster. Kana go engwe e ka go kaentsa gore o tsebe boingwae.
0: Ho jwalo hlone. Ho botsikinyane bo opisa nhloho. Le ho le ngwana ka pa le yona e sa tswela pele. Mofumadi Boleng o ile a re.
3: Ha nna le metswalle ya ka re ne re le ka ho iketsetsa peanut butter ka ice cream le jelly ya le hapu ka lemon custard. E ne e sa latse ha monate. Ha ke ne ke le dilemo tse le shome le motso o le mong. Ke ne ke bua jolo ka dinosaur ha ithuta o tsamaya. Sena se ile sa etsa gore batswadi ba ka ba fapane hloho.
0: Ho bua nnete, Mofumadi Boleng o ne a ena le kgahleho ka tsa bophelo ba tshepo.
3: Mpolelle ka tsa bophelo ba hao he kwana matatiele. Ke bohahlaudi ba mofuta ofe bo o kileng wa ba le bona wena mmoho le metswalle ya hao.
0: Ho ena le hore Mofumadi Boleng a botse dipotso tseo hangata. Di botswang ke batho ba baholo tse jwalo ka
3: ke eng se o se etsang sekolong
0: o ne a sa etse jwalo hape o ne a batla ho tseba hore na o thabela lehae lena la hae le letjha na
1: hei tshepo o itlhokomele ke bona e ka kotsi teng mona
0: hai kane ke ne ke sa tsebe hore ka nako e nngwe o ka ba le kwala ha kana le ha o le jwalo he ngwanaka le wena hloni ha re ke re mameleng pale ya rona o ba ne sa tswela pele Ho ile ha ba le dintho tse ngata tse monate tseo ba ileng ba dietsa mmoho. Ka nako e nngwe Mofumadi Boleng o ne a tshela hodimo. E leng sona se neng se etsa hore yena tshepo a tshee. Ha pula e ne ena, e kolobisa jwang, ba ne ba bapala dipapadi tse mmalwa ka tlung. Hape o ne a hlile a tseba ho bapala dikarete tse bitswang uno.
2: Memasepe.
0: Yeah.
2: Kana go ngwe ke bone bana ba bapala ndi karate ba di bapala ka chalete. Na seo se dumeletse.
0: A a hloni ngwanaka. Yeo he e bitswa gambling. Ha ya loka ho hana. Bana ha ba dumellwa go ba karolo ya gambling ka hobane e sa le bana. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona bana baka. Ya ba Mofumadi Boleng o a tsamaya. Ho etela mora wa hae. Ha ntse a tsamaile jwalo mme wa tshepo o ile elellwa hore mora wa hae o dula a thotse ka phaposing ya hae ya ho robala. A nahana ka thata. O ile a bua le yena ha bonojwana a re.
2: Ke nna a fepang jakutsa tseleng le leleng. Ebile ke nje ntla ona. Empa ke ikutlwa e ka hona le se se yona mona.
1: O nahana hore ke eng seo?
0: Ka ho panya ha leihlo tshepo a fumana karabo.
2: Ke Mofumadi Boleng.
0: O ile a utlwisisa hore jwale o hlolohetswe Mofumadi Boleng ka tsela e tshwanang le ya hane a hlolohetse metswalle ya hae ya kwana matatiele. Hang fela ha Mofumadi Boleng a fihla, tshepo o ile a mathela ho yena mme a fihla a mo kopa ka diatla.
2: O ne o nepile Mofumadi Boleng, re ka nna ra ba metswalle ho tloha hona jwale.
0: Ka nako e nngwe setswalle se sa tlwaelehang. Ke sona sa mangkhonthe. Ke ka mo re fihla mpheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgola hore bohle di ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Lebitso la moshanyana e ho buang ka ena palenye ya ka jeno ene e le mang?
1: Ene le Tshepo me Mathepi.
0: Me wa Tshepo yena ene e le mang?
2: Ene le Mofubadi Khenge me Mathepi.
0: Ke se o Tshepo aneng a sa se thabela mo lapeng la boleletsa.
1: Ke go ona sna metswale eo a ka bapalang le yona me Mathepi.
0: Ke manya ile nga fetoa motswale wa Tshepo.
2: Ke Mofumadi bole me Mathepi.
0: Ke a leboa metswale. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana. Ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle mme Matshepi.
5: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Batung, ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana dikgwedi tse ding di betere ho feta tse ding mme ha tšhelete e haella kgatello e ba ngata ke ka lebaka leo haufinyana re tlabeng re qoqa le moemedi wa Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha insurance ya lepato eo dumellang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha ona le tšhelete e lekaneng le ho Hudi sa tshireletso ya hao hana ko ntse iya dula o theile tsebe
1: Bacha le motheo wa setšhaba se seng le sesi re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: Bacha
3: pele ya pele
1: re tla re ikotle difuba ha setšhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976 le sedi FM ke molelo
0: mamedi re tlobalwa ditaba tsa hora ya leshume bafana bafana mesong ya letsatsi la usane ka labone ka hora ya boraro seng batlabe ba bapala le South Korea
4: bafana bafana
1: munua bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe na America Canada le Mexico Toto ka sena re le tshaba. Kali eme mo hore ba tshehetse. Re kotse difuba re re. Le rona le teng ka haraba hla helletseng ka mahetla.

0: Hamiti ke metsotso e leshome le metso e meraro ka mora hora ena ya leshome o ntsuma metsi tshebeletso ya hao ya lesedi me ke tsapa re o ntsona difetse hle wena mo mamedi motle me re kene mo kgatlelong wa bobedi wa lenaneo lena la e tlabolle me rena le moeti e o re tlang ho buisana le yena me ka jeno jwa le ka kitse bafana bafana o ska le bala baba pala hosane mesong ka hora ya boraro hoseng me tsabeletsona ya lesedi etla ho hasetsa papadi eno ka wotlolwa ka lentswe la sibohodi thabiso mafrika le morena ra morebudi ke bona batlang ho tlisetsa papadi eno iri re fetele ho meiti wa rona ke monghadi Maxwell Motaung me yena ke setsebi ditabentsena tsa molao utswa MOTM at Work Solutions. Ntate Motaung dumela hle re o amohela kwa no ho lesedi FM.
1: Tuli khaitsedi aka ke ya dumedisa ke dumedise le ba mamedi bao ke ba ratang ba lesedi FM.
0: Re le bohle monghadi Motaung mo mamedi ka jeno re sheba ha o ka sheba mesebetsing pele ha o qeta ho hirwa me pele ho thu jwale hile ho na le nako ene ba reng re a o sheba e bitswa probation period ba o sheba me jwale re bua ka hore na ditokelo tsa hao jwalo ka mosebetsi ka nako eo ba santsaneng ba o beile leihlo ditabeng tsa tshebetso ke difeng jwale ha re ke re shebe mohlomong re qale ka hore na ha re bua ka nako ena eo re reng Ramosebetsi uri ke sa o sheba nakwana mohlomong kgoditse tharo ba bang ke bo kgoditse tsheletseng ho tswa fela ka hore na melao ya company e reng ntate Motaung re bua kang ha re bua ka probation period
1: ha ke le boe hape thuli khaitsedi ya ka e hlile e tswahele ile jwalo ka taba ya hore ke probation maybe le o nepile hore bo ramosebetsi ba e ba be ho tloa mane dikgweding tse ka bang tse tharo tjhe ba bang ba tla etsa tse pedi ho ya ho tse tsheletseng ho fapana ho ya ka ramosebetsi le boholo ba dikhampani jwalo jwalo mme ha e le hantle ke nako eo thuli eo mohiri a hlahlobang mosebeletsi ya e motjha mme ntho tsa bohlokwa tse pedi tse nkareng fela di a hlahloba mona ke maitshwaro a mosebeletsi le hore mosebetsi o motho a o hiretsweng a ka kgona ho etsa na pele ho ka hwa netefatswa kontraka ena ya mosebeletsi e le kontraka ya ka dinako tsohle kapa ya ka botlalo mme ha e le jwalo ka ha ke hlalosa kgaitsedi ya ka ho lekolwa boitshwaro ntho tse ka re nna ebe motho o fihla ka nako tshebetsong tshebedisano mmoho ya hae le ba bang e teng na ha bohlokwa hore tlameileng ho bolela hape ke hore ebile ke nako e leng hore e fa le mosebeletsi yona e motjha nako ya hore a ithute mosebetsi le yena a nke qeto ya hore na e hlile ke sebakeng seo a batlang ho ba ho sona na kgaitsedi ya ka
0: jwale ka nako ena eo ramosebetsi a santsaneng a mo beile leihlo ho latela dintlha tsa bohlokwa tseo reng ba di sheba e be mohlomong ke na le ditokelo jwalo ka mosebetsi e bang ke na le tsona ke difeng
1: ditokelo fela thuli ha o qala o fihla mosebetsing ho sa kgathallatsehe hore na kontraka ya hao ke ya mofuta ofeng e ka ba kontraka tse mona tse re di bitsang di-casual workers kapa e ka ba kontraka ya ka dinako tsohle ya ka botlalo kapa fixed term contract ha ho kgathalletsehe mosebeletsi e mong le e mong ya qalang mosebetsing ha fela tshebetso ya hao e re ha re sheba definition ya hore na mosebeletsi ke mang ha fela o fita definition ya hore na o employee kapa tjhe o na le ditokelo ka kakaretso o na le ditokelo jwanong le motho yona ya mona nthong ena ya probation kapa nakong ena ya teko le yena o ntse a na le ditokelo tse felletseng jwalo ka mosebeletsi e mong le mohlala e ka ba tokelo ya ho fumana moputso oo ho dumellanweng ka ona o kekebe wa re no o probationeng le ha re dumellane hore re tla o patala re tla o lefa tjhelete e kana o keke wa e thola o ntse o na le tokelo eo ya gore o fumane moputso o ho dumellanweng ka wona o na le tukelo ya hore o sebetse sebakeng se sireletsehileng mohlala o na le tukelo ya hore o tshwarwe ka toka le ntle le kgethollo jwale ditukelo tsena ka nnete di ntse di le teng o na le tukelo ya bohlokwa thuli ya hore o betla sa tshireletso ya hore o seke wa lelekwa ntle le molao kapa ka mokgwa o seng molaong jwalo ntho e ke tlhalosang fela ke gore ditokelo tsona o ntse o na le tsona kgaitsedi yaka
0: re a tseba ntate Motaung gore ditokelo di tsamaya le boikarabelo jwale di boikarabelo ba ka jwalo ka mosebetsi nakong ena ke ntseng ke beiwe leitlho ka yona ke difeng boikarabelo ba ka ke bofeng

0: ke ntlha ya bohlokwa haholo hoba batho ba ka nahana hore mohlomong bona ka nako eo ha hona letho, ba ka batla ba sebetsa butle kapa ba etsa eng hoba ba santsane ba le probationeng, ha o soka o netefatswa hantle tjhe. O ntse o na le maikarabelo a felletseng hore o etse mosebetsi wa hao. Ha re nke mohlala, o tlamehile o ikemisetse ho ithuta ka nako ena ya probation eo o leng ho yona. So o tlamehile hore o ithute.
1: Hanyane fela ntate Motaung, hanyane fela re ke re fete ka mana ka mabenkeleng e tla re ha re kgutla he re tswele pele ka tlhaloso ena e re fela re fete mona.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Dikeletso, mino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng. Ke molelo.
1: O ka tswela pele ntate Motaung o ne o bua ka boikarabelo ba hao nakong ena eo ramosebetsi a ntseng a o beile leihlo.
0: Ke a leboha Thuli le bamamedi. O tlamehile hore o ikemisetse ho ithuta le ho rutwa mosebetsi kgaitsedi ya ka. O tlamehile hore o etse mosebetsi wa hao ka bokgabane le ka mafolofolo nakong ena ya probation. O fihle ka nako le mosebetsing, le ho ba teng ka dinako tsohle mosebetsing ka matsatsi ao le dumellaneng ka ona. Ha bohlokwa hape o tlamehile hore o latele melao le maano a mosebetsi moo o fihlileng teng kgaitsedi ya ka. Ntho e nngwe hape, sebedisana hantle le ba bang bao o ba fumanne mosebetsing kapa bao o hirilweng le bona. O bontshe boitshwaro bo botle ka nako tsohle. Ke re ka Senyesemane, practice makes permanent, e seng practice makes perfect. Jaanong ha o ka wa qala o fihla mosebetsing wa itlwaetsa hore o etse dintho tsena, go tla etsagala, go tla o fa gore tsena tsohle tse o ntseng o di-practice e be ntho e bang mading a gago, e be o se o phela o le motho ya fitlhang ka nako, o phela o le motho ya sebedisang batho hantle, o phela o le motho ya rutegang, ya e leng gore o a mamela gore a rutwe, mme o tla ntlafatsa go tseba mosebetsi wa gago kgaitsedi ya ka.
1: Jale, ntate Motaung, ha e ba mohlomong go etsagala gore ke lelekwe ka mabaka a mang a itseng, ke santsane ke le mona probation period-ing, na ke na le hona hore nka phephetsa qeto ya mofuta o.
0: Kgaitsedi ya ka, ke ka hona re ntseng re na le bo di-bargaining council, re na le bo di-CCMA, jwalo ra ka ha re ile ra hlalosa pele mane ha re qala hore le ha o ntse o le probationeng o ntse o na le ditokelo. Jaanong mosebetsing mane ho na le di-grievance processes. O ntse o na le tokelo ya hore ha e baneng o sa tshwarwa hantle, o ka latela metjha eo ya grievance process. Ha e baneng o ka walelekwa nakong ena ya probation, le teng o ntse o na le tokelo ya hore o ka ya mane ho CCMA, o ka ya mane ho bargaining council, o se o tla tswa fela ka hore ramosebetsi wa hao o wela industry-ng efe. Jaanong ha o fihlile moo, hoba hangata e be taba tsa di-performance tse etsahalang hore mohlomong motho ramosebetsing ka qeto ya hore o batla o hlile o sa fit culture ya mosebetsing wa ha. Jaanong ha o ya moo, o ka ya wa lo bontsha gore ramosebetsi ha ka ba o fa nako e batlang e le ngata gore o kgone go ithuta, kapa ha o ka ba wa fumana support e batlang e lekane, kapa ha o ka ba wa fumana tataiso ya gore o kgone go etsa mosebetsi wa hao ka botlalo. Jaanong ka bokhutshwane, eya, o ka kgona gore o challenge go lelekwa ga gao mane go CCMA kgaitsedi ya.
1: Mm-hmm. Ha re qetela taba ena ntate motaung ka nete e bohlokwa haholo jwale ke keletso ya mofuta ofeng e o re ka efa motho ya reng ke satswa fumana mosebetsi me ka re le bua ka ditaba tsaka hobane mosebetsi mona wa ka o motjha ke santsane ke le hona mona mo ba ra mosebetsi ba ntekolang ke hona mona probation period ena e o le buang ka yona
0: ntaya bohlokwa and le bo ramosebetsi re dula re ba bolella ka dinako tsohle o kekebe wa qosa motho ka molao o sa tsejweng jwanong ha o fihla mosebetsing o tlameile o rutwe melao di policy tsa mosebetsing mme tabeng ya mosebetsi ka bona o tlameile hore o bolellwe hore ke eng sena se lebelletsweng ho tswa ho wena ntho e mona e re bitsang a job profile o tsebe dikateng tsa mosebetsi hore na o hiretswe ho etsa sena le sena le sane le sane ithute bala tokomane eo o utlwisise dikateng tsa yona mme mo sa utlwisiseng teng bua le ramosebetsi wa hao hore o kgone ho fumantshwa tataiso mme haebaneng o neletswa laptop hore o tla tlameha ho sebedisa laptop ha o soka o tseba ho e penyapenya bua le ramosebetsi wa hao hore ba kgone ho isa boikwetlisong ba dintho tse ka reng tseno o seke wa emela mohlang o seng o bitsetswa kantorong motho aa e tlile ka re o hloleile and kapa ba bang o se ba etsang ke hore ha ba botswa hore na o ya utlwisisa hore na mosebetsi wa hao ke ofeng ebe motho o re ee ke ya utlwisisa a tshaba fela hore e ka go tla hlaela e ka re ha a tsebe mosebetsi wa hae e ba le nnete hore mosebetsi wa hao o phahamise letsoho la hao hore o hloka tataiso karolong e itseng ya mosebetsi wa hao mme ena yona wa e tseba tjhe yaano sa ntsane o hloka tataiso e itseng ho bohlokwa hore e tle e re ha nako ena ya probation e fela ramosebetsi a kgone ho sheba hore e tlile mona o sebetsana le motho e leng hore ke motho ya nang le nnete kgaitsedi yaka
1: ntate Maxwell motaung re a lebohle ke ditaba tsa bohlokwa tse mang basebetsi mme ke ntho ya bohlokwa hore re nne re ba hlae leseding hobane ba banka nnete ba qala ho fumana mesebetsi nakong ena eo ba ntseng ba beile leihlo ka nakong motho o tshwile le ha a tshwanetse hore a etse ntho e nepahetseng o dula a tshwile hore be ke etsa yona ebe ha ke etse yona empa ka moo o di beileng ka teng ntate ke nahana hore re di hlalositse hantle ke a leboha
0: Tuli ke le bo ha ho longwane so ke boela hape ke qetela fela ka hore o ile wa nroma ke ile ka kgona ho bua le ntate Hendrik re buisane hona le ntho e ntseng ke le ka mo thusa ka yona kgaitsedi yaka
1: o ntate Hendrik yane ya ileng a fumana stroke a le mosebetsing ya ba ha fumane letho mosebetsing wa hae ntate motang re le bo
0: ke le ka bua le yena ka nnete taba tsa hae di bohloko le ha o no le thathanyana hore re utlwane empa ke tla fumana tsela modimo tla nthusa ke tla fumana tsela ya hore na nka mo thusa lo wang kgetsedi ya
1: re le bohle ntate Maxwell motaung re le buila holo
0: modimo wa khotswa mpolokela lona le ba mamedi ke a leboga
1: ha se mohem mamedi ke metsotso e habileng ho ba e mashome a mabedi le metso e robedi ka mora hora ena ya leshome tsobeletsong ya hao ya lesedi jwale ka jeno hem mona commissioning ya Madlanga ke monghadi Julius Mkhwanazi ke yena ya teng ka jeno me ke yena ya ntseng a hlongwa dipotso a araba ke yena commissioning ya Madlanga ka jeno hle ho binyana ho binyana wena mo mamedi motle re renke pina etla ka yani Renegade

0: de Serie FM. Aquí en Molilé.
1: Omedi e mashume ama bedi le meso e mehlano meso sopile horra ya le shume le motso mong ka utla motho ipotsa hore ke le sedi FM e ya bo ke lona ke lona mo mamete motle mo metse le sedi FM me re tlo kena ka malapeng mo renang le taba ya bohlokwa e o re tlo bua le wena ka yona mo mamete motle me taba ena e hlokolosi haholo hobane ha o sheba hona jwa le tjena malapeng a mangata o iphumana ka mona ona le lelapa ona le bana ba hao ka mona ona le batswadi ba hao ba seng ba hodile ba ntseng ba hloka hore o ba hlokomele jwalo ka ha o hlokomela bana ba hao jwale le bona ba fetuile bana ba hao jwale ke yona taba e re buang ka yona ka jeno me ha o sheba hona jwale maemo a bophelo a batla a le boima haholo maemo a bophelo a batla a le boima haholo mo mamedi motle hore o ka iphumana ka nako nngwe le wena o imetswe ke ho jara ka mona o jere bana ba hao ka mona o jere batswadi ba hao ba seng mohlomong ba bang ba se ba fumana tjhelete ya bona ya dipenshene empa e se e batla e haella ba bang ba kula le ditjhelete tsa hore mohlomong ba itefelle mane di medical aiding di batla dintse di fokofokotseha jwale o fumana o jarelletse ka nnete o sa kgone hore na ebe wena o etsa jwang moputso wa hao o fella dinthong tse itseng tse ding ha o sa kgona le ho dietse ka nako nngwe bothata bo bong bo re bo bonang ke hore batjha ba bangata le ha ba se ba le dilemong tse hodimo ka lebaka la tlhokeho ya mesebetsi ha ba so kgone ho fumana monyetla wa hore ba tswe malapeng a bo bona ba ikemele jwale ke engwe ba mojaro o fumana hore ka mona ke bana ba hao ka mona ke batswadi ba hao le bona ba dula le bana bana beno ba so ka ba fumana mesebetsi ba ntseng ba emetse hore na ebe menyetla e ka hlaha kae ya mesebetsi jwale o fumana hore ka nete e ba ntwe boima haholo jwale ha e ba o iphumana o le boemo mbo sena so amajwang mohlomong tabentsa hautsa di chelete so amajwang maikutlong a kontetsetse dinomoro tsa ka tsa mohala intse le tsona wena mo mamedi motle 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoreka ya mo kontetsetse mo nohem re ke rutwe maikutlo a hao ka taba ena e o re buang ka yona ya bohlokwa hakana mo mamedi motle ya bohlokwa hakana jwale batho ba bangata ba phela ntho eo batho ba bangata ba phela ntho eo hona jwale ba phela ntho eo o rata ka posa rati ha se ntho eo ba bangata ba rona re kgonang hore o iphapanyetse yona ha o kgone hore o iphapanyetse yona ka mona ke bana ba patalla di school fees ka mona ke batswadi ba hao e buima mo mamete motle a kontetsetse 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala ere ha o ntse o ntetsetsa re nke pina e tla ka Robbie Malinga o tsamaya le Kelly Khumalo baby please.

Amiti e le shume le meso supileng meso su pelo hora ya le shume le mosumong onsoma mesi itlabolle ho le sedi FM me ke be ile taba tafuleng hore re kene ka malapeng me ka malapeng a rona ka bona re fumana hona le batho ba bangata ka nete ba imetsweng haholo ha o sheba dilemontse mashume a mararo ho sontso ona le ba sebetsang dilemontse tse mashume a mararo ho fitlala mane ho bo 60 mane o fumane hore ka nnete o jere bana ba hao o jere bao e leng hore ke batswadi ba hao ba seng ba le baholo dilemong ka mona jwale ka ke hlalositse ke batho bao e leng hore ba ntse ba le teng lapeng bona ka lebaka la hore ha bana menyetla ya mesebetsi jwale ba ntse ba dula hona hae mona o tshwanetse le bona o ba jarelle kaofela e o ama jwang nthong eno ntabeng ya hao ya ditšhelete le meralong yohle ya hao ya ditšhelete e ka sena le maikutlong haholo e ama batho maikutlong o fumane ka nako nngwe batho ba ba le kgatello ya maikutlo ha e le hore kgwedi e fedile moputso wa hao ha o fihla wa tsenkollwa eno o batla sena eno o hloka sane mme ha o sheba kaofela ke dintho tse e leng hore di mahetleng a hao ha re ke re utlwe mo mamedi motle 086 000 3084 ke nomoro ya rona ya mohala o ka romela le molaetsa ka voice note nomoro ke 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro ya rona.

0: ya WhatsApp romela molaetsa mono he re tla rutwe maikutlo a hao mo mamedi o santsa le teng kwano le Sedi FM mo mamedi dumela le Sedi hello mamedi dumela hello
1: hello Tuli
0: hello ma le kai
1: Tuli
0: ke tengwe kae me
1: Nte o bua le mang tsama go tsaka mo ka go bua ha itse go bua.
2: Hello.
0: Go ma me sengwe nes.
1: Ha tsho go bua ma tsholi di ntsho di tshaba tsa di ntse di nyo loa. Ka mana na le di taxi di nyo loa. O na le support e nngwe e ngata ngata tsholi go bua ene kana go no fumana gore le wena ka bo wena nna ka bo nna ke ipebedi gore e re ke kwale mola bonyane ba be le tsa go ja bonyane yena a etse rang a etse rang go go isa ga ntse le siko rwa lo hai ha o bone na o ntse etsa
0: wena o imetse ke bana ba hao bana beno ba batswadi ke mo ja go kwa boma ke
1: motswadi teng be bana be su ba sa sebetseng le baka so go bua thuli ka nne
0: o fumana ka ofela ditlhoko tsa bona di tshwanetse ditse mo putsong wa hao.
1: Ee ya tshutira.
0: Tsale o bona yo amazwang wena.
1: Ke tlile tshile lwana o itibetse go bathonga tse ga ke na le ntlha go nka ya paga wa rata. O qenehetse bona go bunyane bona ba be le hukudu.
0: Go utlwa hantle ngwane se go utlwa hantle. Tsale o fumana e ama bophelo ba hao.
1: Ha go le tshuli ha go. Ha go le motho so le wena fela gore ke le bua bophelo. Ha o sa se ba go ke a sebetsa ke lokana go ke tse sena le sena le sena o so le bua fela go ha fela re ntse re tshela go phelo bontse go tswela pele re le bua modimo.
0: Ke le bile ngwanes.
1: Thank you truly.
0: Ha se ma hele sa di FM mo mamedi di mail.
3: Good guys.
0: Hello le kai?
3: Ke te le kai se tlo be.
0: Ke teng ke tsi dek.
3: Ke ke kule mabena ka botshabelo.
0: Eh.
3: Wa tswa se hlo sena sa o se bo hlokwa ha holo ka nnete. Na bana ba o leng hore ba setse ke bana ba moina ba ka o leng hore o hlokaetse ka nnete go kwa ke na le lapa ke na le bana ke na le dihloko ka mona ka nnete le bona ka ke bana ha ne ha o sena baswadi ke ne hlokomela le batswadi ba ka le bona ba hlokaetse ba bona ntshwa wa ka nnete ntshena ka nnete ho hang e ngusa ka thata ke le dihloko sa ka mona ka nnete jole ka nna budeng di taxi di nyu hide ke mathata ka nne petrol ke ene ka mona inyu de ke mathata ka nnete. Bona le thuli baby ha le ke no tsiba ke tsa kwa. Ke re ikhwankele le nna ke bana ba ke ikhwankele ka nne le lona le bo. Ene ba se ba hudile ba mari ba o leng ba kena sekolo ke bona ba ke ba lang ha ru fela ka nnete. Ho kwa ba bua mo ba se ba ka ba nda tsa teng ka nnete. Ha ke mathata ke mang ma ka nnete mara bone ke bana le ba ke na sekolo bana ba sa ke le sekolo no ha ba bona rona ba tswa jwa ka ni to three baby mari ke ba che twa bona ke ba ba ke tla le ba ke ya ba ke teng ya ka ba three baby e ya ka ni te
0: ha
3: ke khola o le di sense ke ba ke ntse ba ke teng ya ka le bona bo e ya se three baby
0: ay ho thata ngwane se ho thata ke utlwa hantle
3: ha ho thata o buima ka ni te a o bana
0: a o bana askisi le seria febo ba beti dubel. Hello.
4: Hello Tuli.
0: Hello ntate, o phela jwang?
4: Ah, ke le Tuli.
0: Ke wa ntate.
4: Eh, le Tuli. So tsa go go di kopana le nna mehlae.
0: Ntate.
4: Eh, mme. A tsena le Tuli. Na ile ja ba pausa nne. Go di jo to fela ba ntse ba ntshikela aiko.
0: O ba posa tsake.
4: E ka go le ka nne.
0: E o ba ba tshile. Kuru ba posa hlalo santa twa ka ho bua ka poso bua ka.
4: Ke re ba ya ho mme wa bona tshi le bona ba ke ba lo. Ne tlo bona ho bua ka tshile.
0: Ba dula le wena ke bana ba ba ka ntate.
4: E ya me tshi ke nna ba no go bua le wena. Le tshi le ba ntshi ni ya mana.
0: E ya ntate ke rena bana bana ba o ba hlokomela ntate wa ka. Bana le ke bana ba hauka ofela ha bona eh ke bana ba hauka ofela
4: eh ke bana ba ka ba ba ntse di tlholo mbetu
0: oho oho
4: eh ya mbetu
0: jale u ba hlokomela ka nka chelete ya pension
4: eh ya mbetu jale ke ba tla ke nimela ka le nthi
0: lwena ka mona siki ke na
2: Simon Motsoloane Matwasana Tuli ho hubima and hubima lo ho okai maza I papanyo shebe kwa I ka ra ho bona re ngwana mma o na le botlhata hai ka nnete sentse se gella re ya pele e bile nyane bo ho bana ka tsa ba lo re ne re ha ba tle batho ba bona hore motho imetse o imetse o le mongwe o thotse ga o keke wa ba bua letho fela mare o ka ke wa fogalela ngwana mmago bonnyanenyana bo o mo thusang ka bona tlamea le ena o dule fatshe le ena mmontshe a bo kgotsofalele hai go thata Thule ga ona motho a dutseng gae a re ga batle mosebetsi ka maikemisetso ae hai mesebetsi a iyo thank you Thule.
0: Oh, thank you, Daddy. Kile bila holo kutwa hantle ko mametse.
5: Khotso khotso khotso Australi. O boele sifiso wa handle be ka mo ka Friede, Free State. Ai ya tseba tabeng tseno ding nading ama holo ka lebaka la hore le haye vele a hona motho sebetsang so se itlametse tlokomele ha e tlokomele lapala la ha ka lenna yo di ntodinga ta holo vele lenna kana lo bona holo ri la sebeditse ka kgwedi ai ha hona tswelopile ha hona tswelopile vele ke a bona ya sebeditse vele chelete e fela vele kgwedi ke a fela se click felletse ai na inga maholo a Australi ke le bo
0: ga itse ka ke le bo hle re keng ke molaetsa wa omong
6: khotso khotso mantuli da ba bua ka na ethata bi e hloko bana ho jagala la passe papa ati o jagala batho ba baholo bo a sabatene ho ga ka tswa ka lo phopuletsa mo batho ba mantse ba teng ene wena ha o ba itsetsa tso hle ha ba lebella go wena o iketse hantle ha o iketse hantle tso fumana ba kwata bari a e ba botata e ba botata bana wena ha ona motho o na hanelang wena o na hanela batho ba 10 wena o le mo maikutlo bana rutse u di ma ha o ka ofe ene ha o sa khone o fihlela tso tso ba di batla ae o ba mobe le bana ba gago ga o sa tsamaya o ba itse gantle ba ka nako ngwe bana le bana ba bona tshwanetse o rekele ba gago o rekele le ba gae.
0: Hey, when is ke utlwa hantle re keng ke mo mamedi kwano mohaleng Lesedi FM mo mamedi dumela 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano rentse re bua le wena re kene ka malapeng mo mamedi o teng kwano. Hello, hello, dumela ntate le kae?
7: O ja bua ka dira motho
0: ha mona ntate.
7: Hello.
0: Ndate ku mametsi.
7: Eh, wa tswa khaitse ya botho u wa ndate mogatla ka mona.
0: Eh, ndate.
7: Eh, wa tswa eh. Tsoso se re mo ga se bi mwa botlhoko. Nna ke le tjena na ke je gela palaka. Ke je gela pala eso. Ka go la pala eso khaitse ja ga di sengwe di di fela. Ka mona ka me di thuse bana ba ka ka mona. Eh. Ke mathata fela mme. Ke mathata fela ha o thola o sheba le mesebetsi mona tšhelete tseo e gola motho a ba o fa matokomane fela mme ga e kgone gore o ka thusetsa le bana ba heno e felela gona mono lapeng le lao leno nenne ngwana ga o kgonne o itse o sa mme ke teng mo o kgona go latlhela ka tlong ka gaeso ka mane jale e ba mathata haholo mme e botlhoko topike e tshegeng en
0: Hey, ntate. Empa he wa tseba kana kongwe ha o yetsa ntho e o e bona le wena gore ntho ena ha e go a ke e gone. Empa o na le lerato la gore ke na le lerato la gore ke ba thuse. O tla bona fela dintho di etsa hala o sa tsebe na jwang.
7: Di etsa
0: ka pelo e buleile. La o sa bona ma o di etsa ka pelo.
7: Ntlenya thapelo. Dala je rapelo. Letsatsi ke se ke gladi teng tena hore ke le ke bitsa ya hodimo go ba ne ke ya bona gwa le ha ke mmitsitse ya hodimo ha hona mero ge ke thola botlhata teng me ke thotse botlhata ke bona mo go pala mathata ha le fitse that dile no mathata ana ha sa le ba ne se ke fitile sele
0: eh ntate o ka ke le buile ke thabetse u bua le wena empa ha re ne re petetseng re empele mo re gonang re gonne mo re sa gonang ha re ya gona
7: eh ke le buile haholo mora ke ka lo tlhaba se nne FM ke tla tla mang jwa ntate mkhapa a e ke tswa ka mang
0: a o ntate ke le buile haholo ke thabile thank you ntate le se di FM dumel
8: hello
0: hello ntate
8: hello
0: hello ntate
8: eh ke le ga
0: ke teng o ka ntate
8: languka
0: ha mo nati jwa ke a utlwa ntate wa ka tsola pele
8: eh le glene le nei bedeng ya na di bila khono go ka pele
0: ke utlwa pila tsola pele
8: hello
0: ntate re ke mo fete hanyane le sedi dumela hello
9: dumela mme
0: dumela ntate le kae
9: a re lebuile nne wa ka le ka lthua
0: ke a phela ntate
9: ke ntate gagane ka botshabelo west ka mona
0: ntate
9: man ke mametse so sa hao mme
0: kwala waelese ntate wa kwala waelese
9: ke se ke tlile ho yona mme
0: thank you ntate ke a leboha tswela pele he
9: ke re sefo sa hao se tsitsibanya mmele mme ke se bohloko mane ha se sita batho ba sebetsang batho ba sa sebetseng bona bohloko ba teng bo boima bo bokakang le tholwane fumana hore ke mme le bana le ditlogolo ga gona motho a sebetsang ka lapeng le tholwane a kgona ke ntho ene bohloko la gatlhe
0: ke utlwa gantle ntatemaka
9: ka nnete ga e sita batho ba sebetsang ba sa sebetseng bona go etsagala eng ga wa bona e mme tholwana ke lebuile gagolo mme wa ka utlwa
0: a o ntate ke lebuile ke a utlwa le ntšha tsa gao di bogale ka morago ka moo ke re ke a utlwa le ntšha tsa gao di bogale ka morago ka moo o ke matata tanki ntate wa ka ke lebuile
9: kanti nna ke lwana
0: Yo, I'm that icon. I can't get salads and see come at a tower. Yeah, move me to my claim. Tabena can a hanori. Rikke Rabu and Wena Fela. Mushamong a baking yet lang Rikke Rabatle CTB. Setlatla sithusa boemo bona gore na ha o ikutlwa o imetse jwalo le hlakoreng la ditshelete o imetse maikutlong meleng bothata bona ebe o ka borarolla ka tsela efeng re a leboga gore ke a le shumele motsemong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC me ke nako jwale ya gore re tle re palelwe ditaba ke tsietsi mohaladi
10: You see, I'm being implicated in many...

Ke le bohile thule ba mamedi khotso ba ditshebeletso tsa biro ya bolipi Free State ba bolela hore mohudi o tletseng dikarolong tse kgolo tsa province ena ya Free State Northern Cape le Northwest o etsa hore ho be le ruthu hore batho ba ka bona hantle mme o ka nna wa tswela pele ho fitlhela hosane hoseng dipula tse tsholohileng moraong ona le ditemperatura tse tlase di bakile mohudi o ntseng o tswela pele ho etsa hore pono e be le rotho mme o tla apoha ha letsatsi le ntse le phahama. Setsibi se ka sehloohong sa bolepi Michael Netabani se bolela hore maemo ana a ka nna a tswela pele le dibakeng tse ding. Motlatsi wa hlooho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya beletsweng ka thoko nakwana mosebetsing wa hae Julius Mkhwanazi o se a qadile ho teka bopaki ka pele ho komishene ya Madlanga pele ho PKK mme o bolela hore o rata ho tla arabela ka tsela e nepahetseng ya molao. PKK e tekile bopaki ba yona maobane mme e boletse hore Mkhwanazi ke yena ya hlophisitseng boshodu ba mahakwe a bohlokwa Killarney Johannesburg ka selemo sa 2023. Kajeno ho lebelletse hore Mkhwanazi a arabele ditlaleho tse entsweng ke PKK ha mmoho le melaetsa e ngotsweng pakeng tsa hae le mohlanka wa phethahatso wa Medicare 24 Mike Van Wyk e bontshang hore wa ameha ka ho otoloha diketsong tsa bobodu. Ho sa le jwalo, Julius Mkhwanazi o boleletse komishene ya Madlanga hore ha e so fumane ditokomane tsa bopaki bo tekilweng maobane. Ditokomane tsena ke tsa bopaki bo tekilweng ke Paki K ka boshodu bo bileng ka selemo sa 2023 ba mahakwe a bohlokwa a diranta tse dimilione tse leshomele metso imene fela na robong. Paki K eo e leng lepolesa la JMPD e tlalehile hore e bile dikamanong tsa lerato le Mkhwanazi mme ya bolela hore Mkhwanazi ke yena ya hlophisitseng letsholo la ho phenyekolla ntlong eo. Mkhwanazi o re ha a kgone ho itukisetsa ka botlalo hore a arabele dipotso ka jeno ka pele ho komishene ka lebaka la seo. Ho tsama cha. Musisi ya tsire mokobobo wa Russia masepaleng wa Sevastopol, Crimea ore di tlhaselo tsa Ukraine meralong ya motheo ya energy di sile sebaka sena se hloka phepelo ya motlakase. Mikhail Razovzev ya kupileng baahi hore ba se ke ba ngongoreha ore di engineeri tsa bona di se di tse di etsa ka hohle hohle bakeng sa ho busetsa phepelo ena ya motlakase hape sebakeng seo.

0: letjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka hara matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Mamiti ha ne tse fetang yeno ke molelwa le Lesedi FM ke lenana o la itlhabolle mogahlalo kwa o qetela me re fete bona re a gutla
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mariana a tle a bata. Boloka le bata ma ka hare le serame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile, o ka fetohela ho kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetoha leqhwa marieng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
4: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
5: Now I hopula air fryer ela o isha bang khafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fena ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theutswe e fumanele twin tub washing machine e kreya 16 kg ya high sense ka 3999 o buluke 400 o bue ke tele mahala le Huawei Nova Y73s enaling di batsa mahala jwale ki 2899 fela our best birthday your best life di fumana o fihlela ka di 5 tsa July o na le melao na le dipelo
0: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.

0: le sedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse 60 a metso e
1: tsheletseng.
0: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamedi ke metsotso e leshome le metso e robong ka mora hora ena ya leshome le motsomong. E re fela he re tla re fete mabenkeleng hang ha re gutla he re tlonka ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno mo mabedi motlotloske wa suta he. E re fela re fete mona.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo.

0: a di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Swipe o fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Hao, dipampiri tse ngata tse bakeng sa mang? Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo Kristeline a se ngotseng.
3: Musadi ya neng a nthusa, o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako, ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
2: Etsa kopo online o joina Maafrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Yakala mosanfiti ikhutile itshisa ho feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mugwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso bautisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo sefete ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala La Mosambique.
5: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
6: Mamedi e mashume amabedi le metsemedi metsotso ka mora hora ena ya leshume le motsomong 0860003084 ke nomoro ka ya mahala haiba hona le motho ya ketekang letsatsi la e latswalo ka jeno kapa o ka remela molaetsa ka WhatsApp 0797585066 le Sedi FM mo mamedi
7: dumela.
6: Hai me.
7: Hamna
6: tele. Ke teng o kae ma?
7: Hamna.
6: Ei.
7: Pili tsatsile na tsudi sa makara jo se sekolo tika mona ka simio paka ke go yena go le a bone tsenga tanga ta me ne makolo tsi ntate kolo ti ba ba tsa ba magata ka laga tole ke makabelo ka belo koma ke a le wa hlethu li tsatsile mona ta ke
6: ke le bile hle makabelo bye bye
7: bye
6: le sa di FM mo mamedi dumel
8: go go tuli
6: go sentati
8: e a go dikene ka mana ka matelo sene ka le go bula tsuleng tsa ba ne speaking sense e tumuhe o hola le mosebetsi tshotetsi ena ka mane ka Mpumalanga ke re ba gole ba bone tse dintseng ngata ba tse ba sena botlhale ba bona natural course ga tswa
6: ga itse ya ka ke lebo
8: tangi
6: le sa di FM dumela
8: tudi
6: ha ntate le kae
8: a mo nate le kae tudi
6: a mo nate ngwanes
8: ke re se tswana ha go le bo ehle o be ile le ntshwe le nana ka moyeng Sebela tsonyana ya lesa di FM e ditumandi ho ka pe mashume a mabedi a metso e mine e tsena pomolo. Ke bua ka tsona se di botuma ka men. Ke ka le se tsonyani mmaka ditaba. Tshuli baby ka mora maiki ke di ofo. Yo number one radio station. Ka tsona go sporo ka juani ha ke a kopele. Ke ntabi o kwa pane tse le tsa tsi le mo radio ha ile ndi neo mosenyi. Ka tsogo go ha nge ba tlhile go ya lololo ba di project sa ku monana. E ke tshe ka ditabe ntu di ba e tsoma ba tla se di kwa tima ga meng. Ke ka nne le sosanya ne ma ka ditaba ha tsaya shume le ya wa. E re fora ka yone a di nke bana ba potaka ka tsa ka tsa thaba. Ke ke. Fenta fiti tsa tsa thaba. Pere yo so se ngata ke bua ka studio 4. No fontene ke nke. Ne re na ka ke ngolo sa thaba ke le sena. Ke la phepe ke no metsi a se diwa se mapodi ke bua phe ka e feng tsebeletso ha e fene ena ya le tsedi FM ke go ba thuli fa pile monate
6: ke khaitse ya ka ke nemi le se di dume dumelang hello
9: hello
6: ntate dumel
9: Lekae.
6: Kwa la waile sentate wa ka re tsebe ho utlwana nna le wena. Ke a phela o phela hantle ntate.
9: E. E e e.
6: Eh, so la pili hen tatu wakhe.
9: Tuli ke kupela story saka, sompo me padila. Kula tiko mutsa. Kumla ka ta tsotse tente. Dima mo fetu ke tsu a di na bala ba mo tlo mba hai. A hulu a mo tse o dira ka nkena. Ka lebo.
6: Ho le bile nna ntate ke le bila holo. Hello.
10: Eh, la tuli.
6: Ntate dumela le kae?
10: Thule ke petso petse.
6: Ke a lebo.
10: Ha mona thule anke ke o rome ka mana ka nala ka Botshabelo ka gotso wa Botshabelo a butwa ba bang go tswa go le yena ke Benjamin Nkoso. Wa hola tsatsila ka jole ke re tate Benjamin ka mo ka nala ka Botshabelo ke re a hola bodil motseding sengata. O kopela ke mo rena ranti ba ka mana ka tshima. Thank you thule se tsa ba tla tsidi aka.
6: Ke lebo ile gaetse deke.
10: Thank you thule.
6: A sema he. Le Sadie FM mo mamedi dumela.
11: Hello.
6: Hello me.
11: Le kae tuli?
6: Ha mona tuli kae ngwanese?
11: Eh, ke teng ke o mani mo manzebile ke ne ke kopa go kopela nomata nomatala ali ko kholini nomatala bizila. Ko kholini. Yezo u ile le ba kwa le kwa rastimbe ke ka re ba tlhole monate ba gole ba gole ba kopela ke o mani mo manzebile ke ya le go.
6: Ke le bile ho lo ngwanese bye bye.
11: Thank you.
6: Hello.
12: Tuli o pese ke pese.
6: Ke le ba gaitse rak ke pese.
12: Tuli ya gore ke re happy birthday ho itumeleng Zuma tshilo ka mane ka Botshabelo twisetse yena o kopela happy birthday ke fusima pakisa ka mane ka Boston. Thank you Tuli.
6: Ka itse ka ke le bile utla.
12: Thank you ra.
6: Bye. Lisa di FM mo me di itumela.
13: Tuli.
6: Ndate.
13: O pensa ka jira.
6: Ke a phela o phela hantle ngwanese.
13: Ka mo ha. O Tuli se gore ke mo di se ka tsikolanyane ka mane ka Botshabelo section U. Kira khaphapi ya masonolo o kopelwa ke sekola nyane ke lokoleng le o leslandam tanko
6: ke le bile khaitse dia ka sekola nyane tsa sile monate
13: lo ena fela tulu ke pele monate
6: thank you hle bye bye ha se mo he ba bidi motle re ke bona ka mana ka ba rometseng melaitsa re ke renke emedi emiraro rutla rena ke bomang ba rometseng melaitsa ka kwano e ka mana ka WhatsApp 079 758 5066 momamedi o teng kwano ere ke fetise molaetsa wa hae.
14: Hi Tuli baby, o bua le botse wa dintwe ka mona ka Thabo Welcom. Ke ikopela hlela ga tola ka jeno dilemong tse o tsengatangata tse ke di boneng ke le bontle tse modimo ka ba bangata ha ba di bona. Ke ikopela mahlohonolo mo kwaleile go bulele. Kalebo
15: tours aus tuli dumela tuli morena nya tla ka diplasing tsa pitiri tuli ke rata o kopela menki plasing ya ntsirele mane ke aus ke ngwana aus masonta ke ra hola bone dilimo tsengata tuli ke itewela ngwana mme tata
16: hotse tuli o bo le mo le bo heng tomeng ka mana ka timo le parisi kajene ho hola tshomi ya ka Sony Pule ke re ho yena my friend happy birthday tsi le monate ho nna tete mogana mothimo wa ekeletse ka dilimo tse ding tseng a tafuta mo be ke tlang tla be re kete ka birthday ya ha ke le botho li bye
6: ere kole bohle one so kete ka ha monate nate nahle me bohle ba kete kang le kete ka le mosebetsi moho le rona kwano tshidi so ramatsie ke le sasila hai la tsolo ka jeno qeta dilo motsenga tangata me khapu khapu ya mahlonolo ho thi ye ho yena hle ke le lapala hai mofuma hadiwa hai e ausmanana ramatsie ari abe le letsatsile monate moho le bana ka ofela e bohlokwa thabiso ba re happy happy birthday hle a ke tiketsa tsile hai la tsolo ha monate mentsidi ke tika ha monate gaitsela motho rola ka letsa mahlonolo re le ba sebetse moho le wena ka ofela re ke fetele ho dimakatso folosi ho tla rona re ka lebellang ho imatla fatse ka jeno me o santsa le teng kwano dimakso dimela ngwanisi
17: ho tsela ka ithuli
6: ya phela o phela hantle
17: ke phisa hantle ngwanisi ya
6: le buha re ka lebellang ka jeno
17: ke le buile ho thuli mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena ke sense ke u dimedisa ka jeno ho imatla fatse e tsedi tsa ditaba so re tla ba le tsona ke tsekengeletsang gore Na kwenyena eo matlohle alibilenge le tsasindela mashume amararo kodinyi ya Phupjane. Mo ile hore ma Afrika Borwa a ipile ditsele megatlo ya bona e fapaneng ya baagi. Hore melata e seng molaong e tsamaye ka ro Afrika Borwa. Re tlo lekola ntlha ya hore na ha re kena mehwantong. Re le setšhaba re ipeletsa ka dintlha tse fapaneng. Na hona le dibetsa tse dumeletsweng hore re ka ditshwara. Ha di le teng ke difeng le hore na tse molaong le tse seng molaong ke difeng. Ho bana tshudu tla bona hangata ha batho ba hwanta ba tla be ba tshwere majwe ba tshwere dithupa melamo dintho tse fapaneng jwa ga batla tse ba hore na hona le tse ba dumelletseng o di tshwara le tse ba sa dumellang o di tshwara na me re tla buisana ka sena le setsebi sa ditaba tsa tshireletso le mautlwela ka holeleng hape ba a hiba tshepiso Sharpville ba pela ka tsabo ka mora hore basadi ba bararo ba kwetile tameneng me ba be ba betwe ho sala jalo re tla boela re le ba ka commissioning ya Danga moka jeno go tlhagella motlase wa hlogo ya sepolesa sa ekuruleni metro ya begeletseng ka thoko mo sebeseng e leng Julius Mkhonazi tsena le se ding ho imatlafatse hanga mora ho ditabatsa hora ya lshomele metsemedi ke le buile a ho luthuli
6: ke le buile hle di magzo mamedi o ska fito he ke le nana o le ola ditaba la imatlafatse ho reng ya lshomele metsemedi re ke tla konkele pina itlaka Freddy Jackson Rock Me Tonight kamera mona he ke tla be ku nele sa pina itla jalo ka Susan ke Susan lebitso la pina wena mo mamedi motle me ibinwa ke the soil le kulichana no mfundo mo le na re hey tuli kiteng ka mara Freddy Jackson pele ho the soil kiteng ka thobela ke tla diloto manya jalo he mo mamedi motle re ke etse jalo Freddy Jackson Rock Me Tonight.

Amiti ke Freddy Jackson, Rock Me Tonight, tsebelesong ya hao ya lesedi. Me ridula hantle mesesong e mashima mabedi le metsi le metsemedi ka mara hora pele ho hora ya le shimele mesebedi mo ba medi motle re tlo bua ka taba ya bohlokwa gutlaneng sena seo re buang ka bana hangata ha u bua le batswadi ba bangata boholo ba batswadi bo seki bo se bukile ba bitswa sekolong u bitsetswa diphoso ka ba boitshwaro ba ngwana. Ke batswadi ba bangata ka nnete ba ka phamisang matso hona jwale ba re a ithule nna ebile ke ile ka bitswa ka makgetlo yong o na le bana-bana ba mathisang batswadi ba bona dikolong bona ba bitswa gafetsa-gafetsa motswadi wa bitswa go thua kotle ngwana gago o sa di entse le gona re tswa teng tate le nna se ke tswa teng ka nnete ke gona mono tho e tloo Akotle, Thuli, akotle, nyolohang. Jale, batswadi ba bangata ka nnete ba sekile ba kopana le boemo bona jwale. Re batla ho bua ka seno hore na ebe na o ye mong wa batswadi ba kileng ba bitswa

0: ampha iwe inalo bethatha bahlobo
1: awu mfundi uvela
0: yawugisa mna wakha ya kimsikuluka yakubedi yomona wa 11 years una maobanyana ke mona fela una lwanele omong a re una o motlapi le pele kha yena le yena a ipusile sefe iya mna wakha
1: ya baba u bitsa
0: ya ba ja bitswa ya ba ra buisana le teacher-e le principal a le ka hare
1: jele ha eh ha u bitswa ho thweng wena
0: o tlwa nne sekolong
1: eh jwale wena ho thi o kuri ba
0: o tlwa ke
1: eh ha o fihla jwalo ka motswa di ba reng wena
0: ba ntse lo se tsore ngwana wa ka o lwanne le ngwana e mong jwale ke mamela masako re ka bobedi le taba ene e tshere a tshwereng ke a mamela a ke tsetsa ke botsa ngwana ka wena o thata ba a re o nka dile pele nya ka mo ke na tsa dile pele a sa pa nna pele ya bana ke ipusile pele
1: ei jale ya felel ka e puisano ya luna wa qetela ho tshwenya
0: mosuwe le principal ba a sola hantle ba ba khalemela ba sa hlele ba lwana sekolong ka bua le wa ka ka gane e bile wena ke tla o batela go tsena ke nya maboko o se mona le enganyane engata ya mme wa ka
1: a jale o ile wa ithutang ka boemo ba mofuta o ntate wa ka kamoramo
0: ke ithutile gore ha hona le boemo bo feta ba bofeng sekolong ke le motswadi ke sotile eye gona ngwana o entseng ga e tsa eng ke o mamela sekolong go na le batsadi ba bangwe ba sa eng nexnex ha a bitsiwa sekolong ya mme wa ka
1: e tlhakile ntate wa ka ke lebile golo
0: tanki mama le thule tsatsi le monate
1: tanki ntate lesedi FM dumela
2: hello
1: ntate dumela le kae
2: re le kae
1: ke a phela ntate hello mama di dumela
3: thule
1: hello
3: le kae thule
1: ke tengwe kae
3: le kae mo tua
1: ha monate mme
3: ke teng e go phuthele he
1: Hello.
3: Ibe he ke a bitswa sekolong. O sa le moholo motho eno hana ba le jene nae. Ho thwe o bua le Molebo mo hale ka botshabelo ka monana.
1: Molebo eng ke mametse tsola pele.
3: Ibe nyane ha ke fika sekolong ho thwe. O be nyane ha ke fika sekolong o na le lata ke a utlwa. Itse ha botswa sekolong re nang go baneng a lelata re mama le papa ba re ke phushe kolo ipile ke ya sekolong. Ya ba nining he ke a bitswa meeting ha ke fitla nna ke fitla ke hlalosa butle ke kwa legedio ye.
1: Eh mme boheng tsola pele ngwane se nako ya re si.
3: O ya jane ke bana ke re ya mphazane.
1: Nako ya re si.
4: Eh mme boheng tsola pele ngwane
3: ibe he ke a bitswa meeting thule ke fitla ke hlalosa gore a ga ke soka ba kere ngwane no a phushe koloi pele a ya sekolong nnete he ne ke na le sekorokoronyana lapeng moo
1: ee potlaka ka pele mogotsiaaao
3: ngwane no ana ke ntho a ikapetseng yona fela gore a re nna ke itse a phushe koloi ka nnete he maditšhere ba utlwisisa empane he ntho nyeo ya eo ke la ka ithuta ntho e nngwe gore ngwana yena o na sokodisa ne ke dula ke bitsitse jalo sekolong ka boitshwako ba gae go fitlhelela 2016 abuti wa gae ebile a fitlha a sebetsa sekolong seo yamaneneng abuti wa e ke ena wa ka nako ngwe o ne a samphe le mangolo a gore ke a bitswa sekolong yamaneng abuti wa e ke ena a sa fitlha a tlalosetsa matise gore a ka nnete motho ona o seta o tua ntlentle mogwaga
1: danki mogotsi jale nako e se re tshwere ga re fete mabenkeleng mo mamedimotle nako e se re tshwere mogotsi wa tlalosa ga re fete mone
5: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maaforika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ee re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa disebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe. Re tla o di tshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latswe ha jwalo ka Knorr. Hobane Knorr ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa. E tswa pele ka tatso, e tswa pele ka boribiribi. Jwale se ka pheha fela, pheha sechu se nqo ka Knorr.
6: Pele mabone ya stadium wa khantsa, pele bolo ya maoti busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. Iphila hona mona, le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane, tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso, e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B di Teboho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, legala la First Rand Bank Limited. Mofani wa disebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
7: Bafana Bafana ba ile ke na tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Uba Riri, le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, le fatshe le ao anane.
1: Kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Mamedi e supile metsotsopi le hora ya leshome le metsomedi. Re kutlwe di voice note mona hem. Ho na le mo mamedi kwano re ke re utlwa fela hore na yena maikutlo a hae ke a feng. O kile a hlaelwa ke bothata bona ba ngwana na le yena sekolong a bitswa.
3: Dumela Tuli baby, o kae Tuli baby yo? A tla bua ka ntho engwe Tuli baby yo, ne ke dula ke matha sekolong ko ga o ka shapa 10 ke so phone le sekolong ne ke kutlwa pelo ya ka e ya fatshe, ne ke matha letsatsi le letsatsi Tuli. Mo e leng a nqeta teng ngwanaka ha a jotsa titšhere gore wena titšhere ga o tsebe nix tsa mo dula hae dithaka tsa o di hae yo ka re mokobe sa tseba too much o bua le ema ka mo Gauteng ganeju.
2: A eno ngwana o na le kotsi e o na le kotsi man a e khona.
4: Dumela metro o na le kae se teng metro nna ga nka ba kadisa sekolong, nna ke nne ke le ka ikisa sekolong go latela maitshwaro a ngwanaka. Ngwana ke ha tswa ko nka tšhelete ka mo ntlong, a mofa tšhelete o inkela tšhelete nngwe gape-gape ka godimo moo mo yanetse tšhelete ka 110 rand ka mo ntlong, a gana go ga e nka ya ba ke ya sekolo go sena motho a tsebang ya ba ke ko patela teacher ya hae ke a mo bolelela o kana tšhelete nyametse mo ntlong. Ke kopa o setšhe ngwanaka teacher ya rena itse ga o e fumane tšhelete go ngwana o tla o etsa jwang, ka re ke tla kopa tshwarelo mo go ena. Ka nnete teacher ga a tswa a lo sheba ngwana a lo bitsa ngwana o fumane ngwana a eme laineng a tshwere 100 rand. Teacher o tlile ofising a tshwere 100 randa a tla le ngwana 10 randa a re sebedisitse ka la maobane. Ei metholwana ei maitshwaro a bana.
2: Hey, babidi ke tsona he ke di ntlatsa bohlokwa tseo batswadi ba di arolalanang le rona tsa hore na ha o no bitsitswe sekolong sa ngwana o no bitseditse ho na le ba banka dite ba phela sekolong batswadi ba phela sekolong gafetsa gafetsa ba bitswa gafetsa fa gafetsa ba tlo saina di woni bana bana icona bana bana ba lokela hore ka nnete ba retiseng letsoo jwalo ka batswadi ba lokela hore retise letsoo jwalo ka batswadi ka hohle-hohle mme etsa bonnete ba hore o lekola dintho tsohle tse amanang le yena tsa sekolo. Wa bona ba bang ba pata le mangolo a hore batswadi ba bitswa dikolong, batswadi ba se ba bona fela titšhere ba se ba ngolla hore o bitsitswe habedi o bitsitswe hararo ha ona mohlang o kileng wa tla, athe ngwana ha a ntshe mangolo ano a bontshang hore o entse diphoso sekolong mme wena jwalo ka motswadi wa bitswa. Jwale ha re etseng bonnete ba hore re nka boikarabelo jwalo ka batswadi ba hore ka nnete re sale-sale bana morao. A ba kampa ba bua dipuo tsa mofuta ba re a khona o etsa jwang wa boga o etsa jwang ha re ba boreng. Ha re ba boreng momamedi motlha re boreng bana re etse bonnete ba hore re nka boikarabelo jwalo ka batswadi ho etsa bonnete ba hore ba etsa mesebetsi ya sekolo ka tsela eo ba tshwanetseng hore ba etse ba hlompha le dikolong mane. Ke boikarabelo ba rona hore re thuse matitšhere dikolong mane ba seke ba tshwarwa ke dihloo ba le bang. Re a tswa re itahla go lena la itlhabolole ka jeno tholwana moletswane maletswase sejake DJ Lovers re lebohile gagolo mo mamedi motlhe goreng yena ya leshome le metsemedi o tla teana le moifo wa imatlafatshe le bona ba tla ditlogela ba o sie matsogong a jwale ke nako thuso motaung le Thabang Morobane ba tla nka ba uisemane goreng ya boraro mo ba tlabeng ba o sia moifong wa reatella. A ke no o sia fela e re ko sia ka pina ya The Soil ba tsamaya le Kulichana Susan.

Mamedi ha re le kola se re tla tlang ho shebana le tsona ho lena le matlafatse na kong ena eo mahlo ohle a shebileng letsa seng le la mashume a mararo khoding ya Phupjane. Botso ke hore na ebe ka nako ya boipilaetso na hona le dibetsa seo ba ipilaetse ba dumellwang hore ba ditshware e ba ndile teng ke di feng le hore na ke defense sa dumellwang ho sebediswa re tla buisana le ditsebi ka sena. Ba ahi ba tshepiso Sharpville ba phila ka tlasa tshabo ka ho leleng commission ya madlanga ka jeno ho teka bopaki Julius Mkhwanazi e le motlatsi wa hlooho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya behelletsweng ya ka thoko mosebetsing. Tsena le tse ding ho lena la imatlafatse empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.

Itse wena ha ke monga ke tsama le tabanga morobane ke tlaba le yena u fihlala mane ho renga ya boraro o ske wa fitwa he mo tshemotse go bane ho renga ya pele ya ntja e kholo e tlabe e thola e ri tuwa o balwa a ditaba ona jole hem ke metsotso nge ma shoma mabedia le metso e tshilenga hantle le ba ho renga ya pele me tla ra ifitla yo ma shoma mabedi le metso e mihlano pele ra pele ke be ko fa pina pina ke mo natinati e bino anke sanne ro tsa ma le thabisanga ho ka ba jwang na jwa le hanka thula ka re tuwa ya ba kofa sanne re le thabisang tshepo yaka.

0: 19 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: E raole tsena he motho motle ke tle ko fe ditaba bathong o boima matsatsing ana. Bophelo bo na le mathata a bona, mme dikgwedi ga di tle ka go tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la gago ga ya lokela go fela ka baka la go gaelelwa ke tšhelete. Ke ka baka leo Metropolitan e tlaisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha, inšorense ya lepato e e tseditsweng mokgwa o batho ba phelang ka ona le go fumana tšhelete ka ona. Ga o na di-debit order, o lefa o kgona, o eketsa ha o na le tšhelete e e lekaneng. Mme ganga ga o se o kentse 1005 fa selemong sa o sa pele tshireletso ya gago e a nnotlelwa mme a e sa tla fela. Ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp. Mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse go reka teng. O kenyeletsa ShopRite, Pepa le Pick n Pay. O ka beela gape wa fumana tshireletso e eketsegileng ga ba lelapa kapa metswalle eo o ba kgothaleditseng kapa o ba kentseng ba etsa ditefo inšorenseng tsa bona. Na o batla inšorense ya lepato e saeng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp. E re fela No Lapse ka WhatsApp, nomoro ke ena 086 0724 724. Ke a ipeta gape, No Lapse. O romela WhatsApp eno 086 0724 724. Ha o ntse jalo tla bo ntse mosebetsi moholo. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum. Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e dumeletsweng hape e le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng ka molao. Ke o taba he motho motle ona jwale nako a ka ke a metsotsong le shumele metso e supileng hantle pele ho hora ya pele. Re na le ntate Maile kwano mona e re tlenne re mo hokele kwano re bue le ena. Ntate Maile, dumela.
2: Dumela ntate Mlaomo, ke rata mo dumedisa le mamene di ba mamene di pokae.
1: Ke le boa haholo ntate Maile. Ntate Maile, ke a le boa hle, ke rata o le boa haholo. Hobane ke utlwile re maobane o ile wa etela Bra Shakes. Ke a leboha ntate, ke a leboha, ke leboha holo. Ebe o mo fumane a le jwantle monna motswalle e wa rona wa dilemo le dilemo. Monna ileng a bapalla bo Orlando Pirates, a bapalla bo Moroka Swallows.
2: Ke ile maloba o ntate Shakes Mashaba. It was after good lora ha phela hantle ke bone bana ba hae ba ile ba ntsha statement sa hore ba kopa hore re puse re le setšhaba gobane a phela hantle ebile ba nida thusonyana. So re ile ra ya ra fita ra kopana le ena ntate Mashaba. O ne a le in high spirit ebile a thabile haholo. Re ile ra fitlha ra boledisana le ena a fitlha re botsa gore no a ema ntle empa o a kry-a thuso go tswa go sekele sa mmuso e leng Helen Joseph ebile ke mo a yang a fitlha a check-a maemo a gae a sebedisana le dingaka. Ra be ra boledisana le MEC ya tsa maphelo mo Gauteng a re netefatsa gore no ke nnete re le mmuso re a thusa ebile ra re go na le nthonyana tse dingwe tsa go tshwana le gore a kgone go ema sebakanyana se se telele for the sense o tlhoka wheelchair fa ba le batho ba ileng ba re no ba tla thusa ka yona and go tla ba le ba bangwe ba reng ba nyaka go thusa ra re no a ba fe ba sebedisane le ba family ska ba di-middle man gobane go na le diprofu tse dingata ntate medaong tse di sotomile o tsamaya.

0: di batlana le tshelete di rekisa lebitso la ntate Mashaba. Re ile ra etsa video e ile re kopang gore le fe le ka e tsamaisa mo social media lona lesedi e bontshang nna le ba family re tlhalosa seemo sa ntate Mashaba le gore bao ba nyakang go thusa ba ka etsa jwang ebile ba e kang.
1: Ke leboga gagolo ntate, re a leboga tle, re leboga go menagane. Ei, hukula ke ntho e bohloko fela tšhe, re re lapeng la ga Mashaba go tlaloka. Go tlaloka bophelo ke ntwa. E re ganyane fela pele ko o tloela, re ke re sheba rona budgeting ya gago o eme jwang, gobane ke mona monna o tshwere lefapha la thuto ntate Maile. Budget ya ganyane fela o eme kae?
0: Mabane ke fane ka budget tsa mafapha a le mabedi, lefapha la thuto le lefapha la dipapadi le nang le art and culture, gobane ke mafapha a mabedi a sa kopanang. Lefapha la thuto re le ra fana ka budget ya 70.9 billion, empa ra bontsha gore 64 billion yana e patala basebetsi, 52 billion e leng matitšhere. Ra bontsha le gore re fa bana dijo ko ditsolong, re spenda 1.3 billion dikolo tsa rona ka ofela. Ra bontsha le gore go na le bana ba yang dikolong ba dula 5 kilometers away from dikolo, re ba fa transport dinamelwa, re spenda 1.3 billion, ebile re spenda another 2 billion re netefatsa gore dikolo tsa rona di na le motlakase le metsi, re patala dimasala, and then reka dibuka ko dikolong, re fana le ka dicomputara le nkereisa gore ke e-learning ko dikolong tsa rona tse fapa-fapaneng. Ka mo lefapheng la sports re ra bontsha gore budget ya bona e na le more than 14 years, e sa nyolohe, e sa khupoge, gobane tšhelete e ngata e iswa go education. So budget ya bona ke billion rand, and mo billion randeng eo ba tshwanela gore ba dule ka di-archives, ba bereke ka di-library, ba bereke ka sports, ba bereke ka arts, ka culture, ba bereke ka heritage. Empa ra bua gore re tlo fana ka tsietso e di-soccer club tse leng makeišeneng a fapa-fapaneng, le other netball and other sports clubs, le di-academy. Ra re tlo ba thusa ka go ba fa di-jersey, re ba fe dibolo le ntho tse dingwe tse ba di tlhokang ka yona tšheletenyana eo e nnyane e re nang le yona go lefapha la sport arts and culture. Ebile ra re lefapha le tla sebedisana le leo la education go netefatsa gore re ba le bana ba bangata ba ba participatang go sports arts and culture.
1: Ke le bao menagane ntate Maile, sebetsang ka thata banna, ena ke nako e kgolo ena ya gore mafapha a sebetse, le lona jalo ka ba etapele mafapheng mono jalo ka o le letona, ona teng mona Gauteng tshwere mafapha mabedi, sebetsa ka thata o sa le motšha. Re a leboa ntate Maile. A se motšhe motle, re ga tswa jalo he ntate Maile a qeta o phefumolwa nna ke re.
2: O bona go ya ka nna kgone wa gae eng? E tloga goseng go ya bosigo kwana, go ithuta, go rala, go tsa mesebetsi ya gago ya motshegare, go searcha, go scrolla le go streama bosigo. Ka Telkom prepaid LTE 15 gig ke fumana 7.5 gig motshegare le 7.5 gig bosigo ka 99 ranta fela. Mosebetsi wa gago wa ka mehla ke katlego fela, motshegare le bosigo. Re charge letsatsi le letsatsi la gago ka 25 rand kapa o feta. E ba o etsa tap to win meputso ya setsoto, dialer star 180 hash kapo downloada my Telkom app. Go na le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla.
4: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
1: Ha o bala kwano mona ngwana mme wena sa tswa bala mona tshwantse be o itse pele mabone a stadium a khantsa pele e simpele pele re ya kopa hla ke re hlomphe mpuena tsa Sesotho yona ke tla dula ke lwanela ho ya huile nke ke ka tloela ke tla dula ke lwanela ho ya huile re metsotsong hona jolo ha o sheba e ka ba e robedi jolo ho le ba ho renga ya pele me ke tse ke tla bua le ntate mona he kapa mme ya re ngoletse mona me ore ka mora nako ba re ho nna ha kere ke motlakase ka ba botsa he ntate motaunga ba ra kere ka motlakase tlo 2018 ka December 2025 tsa tlhaha gona ke tse borona ditswa kae hona le bothata ntate bo bongata tabengena nna ke dula ka mona ka Cosmo City holo kile wena ngwana mme ka mona ka Cosmo City se ke tla mo setsa he ke tla kopa kaitsedi ya ka mona he o teng ke sebetsa le yena aus defini kopa aus defini ore ake a bue a ka bue le wena ke tla mo kopa ra bue le wena ba ke bona bile o ntsietse le mohala ke bona mohala wa ha mona ke re bona rena aus defini a ke se bui le yena ba le ke ho muthusa ka mona ka Cosmos City ke bona u dimu mane Cosmos City mane ha re ka fumana nomoro ya high fela mohala aus defini ka mona ka Eskom a khone ho bua le yena hobane o walla ntate kwano mona hana motlakase o re ka le moseitseng ba ile ba mmolella hore ae wena o re ke motlakase wena ka re ba pala diketo jwale hona jwale 2025 le hona temono ya ba bona bothata bo ka ifitisa tabao ona ngwana mme ke fa aus defnia le mo hale mona ke bona hore le apanya panya ya bona hore ke panya panya fela ke batla ho nka mo mamedi a le mo mohaleng ke tle kutlwa ntle hore na hantle ntle bo mamedi ka jeno o re bothata bo kae ke batla utlwa bothata ba mo mamedi aus defni ke ho ke isa ka aus defni mono a tsebe ho thusa ye ye ye hona le taba e ke utlwileng hona le taba e ke utlwileng ke utlwile banna ba bang Natala mane ba bua ba re ye hona jwale ha ba sa khona ho laitsa batho ba bangata ba re hona jwale taxi ya bona di sedi tsama di sina batho a ke re wa tswa re mo mamedi Natala mane batho ba ka ba ndikete tse ka ba ntse le shume le shume le metso mehlano ma shuma mabedi ba re ba tsama jwale ba gutlela ha bo bona ka bo ke ka ba na bo malai jwale ba thona ba di taxi ha ba sheba ba fumana hore man batho ba hore ne re ba palamisa jwale ba fukutse ile ha holo ba lla batho ba di taxi hona jwale Natala mane ba re batho bana ba neng ba ba palamisa ba fukutse ile ha holo ke tla o fa lebaka ere ke role brele tsena ke di bekwana ke tla o fa lebaka lebaka kore batho bana ba tsamayang hona jwale ka mane melata ene e tsamang e ne e tswa hoseng ka bo 3 o'clock ka bo 4 o'clock ba ya ba palama di taxi ba ya mesebetsing ya bona ba ya moo ba rekisang teng Jwale batho ba di taxi ba tswang ka 3 o'clock ka mona ka Durban. Ba tswang ka bo 4 o'clock. Ha ba sa fumana letshweleno le lengata leno, lene le theoela le ya tropong. Ba lla batho ba di taxi Natala. Ha go thetse go jwetsa seo leng sona. Gore hai man. Hai man. Hai, a re sa bona hantle. E palo ya batho ba rona e fukutseile haholo. Ha re sa kgona ho bona batho ba bangata ka 3 o'clock o seng ka bo 4 o'clock o seng mane. Ho etsahala jwang? Batho bana ba tsamaya bana. Batho bana he bona ba tsamaya. E re ko fepina. Pina monate nati ya Peter Gabriel.

0: kennete le se di FM ke molelwa re metsotso nge le shomela metso me raro ka mora go ra ya pele ha o le mmileng hona jwa lo tsama ka N1 ganna hantle go tswa ko Pixman N1 ho hang ha intle ha o tsama mono go lo ya thuthumela lo thuthumela ka o kopa ganna hantle go tswa ko Pix ho fihla ka monaka Kroonstad ke bela ha peke re wena hona le mebileng tseng lukiswa N8 hlokomela hle ha o lo tsama ka manka bo two spray ka o kopa hlokomela hape ha ke le bale le mebile eme nge mengate ntseng lukiswa metse mmona lo na te mmono ganna hantle nna ko fihlile jwa la hore ke bue le ntate Moruti Isaiah Mpewa me re bue ka lengao Ha ke qale pele mona ke re ndate Moruti dumela
1: dumela ntate wa ka ha mona dire ka ntate thuso
0: e ke a phela ntate ke a phela ntate ke a ke a phela ke a leboa ntate tsa ntshatsa le ka o etsa motlolo ha re tlwele ona temmo ntate Moruti lengao ha le bua ka lengao re bua ka eng
1: ntate lengao ke phofolo ena e hlaha haholo
0: eke
1: Rale lenga u hantle le qadiwe ke ntate Thabodingwana.
0: Eh.
1: Ke yena motho a tswetseng lenga u lena. Ke yena motho ana le pono ka lenga u lena.
0: Okay.
1: Rale ya ba lenga u lena o le qala ka 2014 lena le lemo tse 12 hana jwa le kena lenga u lena ntse le phela se le hudile. Le qadile le lenyane hana jwa kena se le hudile. Ke ka hona o tla kwantse re ha le hole lenga u ha le hole mara se le hudile hana jwa kena ntate.
0: Bona jwana. Ka la kompolele tshebelo pili ya lona le batla uetsa eng le batla u ya kae ka lenga u lena le sene le le modile shome le metso mmidi. Ke kae mo le yanteng?
1: Ntate wa ka ha holo ntwe kholo ntate thuso. Lenga u le shebile ho fetola bophelo ba motho a motsho. Ke morero o ka pele ke morero ntate Thabo o dutsin le melai le ke le lolai la rwabala hore fela ha fela bophelo ba motho bo suboka fetuwa mari jwa le ditsela di tentsa hore botlo fetuwa jwang ntwa kgolwe ge boneng ke senokonoko challenge ke yone e kgonang go thusa batho ke ka hona he ge le society se ba palang ka chelete hore hana mo ge ge tsebo go bophelo ba motho bo tswele pele
0: kore mono le shebile hore motho ngwana motho e motso abele se itseng se o ileng sa hae
1: se ileng sa hae ene se ikwa halang e seng sena se buang ka pampiri ntate wa ka mare se le sikwa swa ka letsogo.

0: utlwahala
1: eh se utlwahala
0: se bonahala
1: se bonahala
0: se motho a ka se bona
1: sa ka se bona
0: se wa ka se thetsa
1: ha mona di jwanta dwaka
0: ke o taba ke lenga ulelo he mo mamedi tseba o mametse ntate muruti mpe wa kwa no mona hem o tswa hona timman society nye kholo ya lengau hona jwa le society ne le modili shuma le metso mmedi jwa lo ka buile o itse monna ka kapa e leng ya fihlelwa ke toro ena ya lengau ke ntate thabo ha re theuwele wena ke utlwa hore le tlo tshwara mosebetsi ka moqebelo ho etsalang buang ntate
1: ka moqebelo ona ona ka di 27 tsa June ha re 80 fela mantle re le City Hall ha ne ke tle mona ntate thuso ke la ka bua le ba mamedi wa radio Soto ka re ho bona re ya mokete ngwana wa pele wane kopano e kgolwene le teng ntate wa ka re bone nane le nana la ho le re sebeleditse haholo
0: ra le bona ntate
1: ho no ho tletse tsela ena e tshosa
0: ntate
1: jwale re tlile re a le bua hape ba Soto re tlo le bua jwale re tlose ka sa tretase tlebe re di ile di gomofase re fela ba re tlo janama ibe re hlalosa le lenga ukeng ho batho
0: ka moqebelo ona ona
1: ka moqebelo ona ona ka City Hall ka mane ke re gomoditswa fatse ntate thuso
0: ba City Hall Bloemfontein
1: ha na Bloemfontein ka manga unga mo
0: ka moqebelo ona ona re ya nru libile
1: ona go ya go libile ge ba tshepisitse kana go ene ge le hoano wa pele ga ge tla gutu ge ge ene le lesedi FM ge le bo ha holong ntate wa ka le re sebeletsa haholo go banitsa ke la ka ka microphone ka a ke ba phame ka ofela batho ba go metseng ke le ke lenane la ntate thuso mo why ra wa mo rafo so sanga botlhoko haholo le ena ntate thabo a bona gore ka nnete batho ba gona ba freestate ba gata lengao jwale ena moqebelo a ke nama lo rena batho ke ba kutlwa lenga o le sebetsa jwa
0: ke o taba motho motho metso tsole shuma le metso robedi ka mora gora ya pele ke bua le ntate Ezaya mpe wa ke muruti me o ho lengao jwalo ka ba morumme kwa no ba society ena e kholo e bitswang lengao me wa utlwa hore le mo ke tse le shuma le metso mmedi ba ntse ba sebetsa ba theosa ba nyolosa ba kena metse le metsana hauro o ke ukang ntate hore nining letwa le bathekong mane Durbane muruti hauri le kamona ka kapa botshabela hauri le Freestata ke bona le batla ho pota di province tsena ka ofela
1: ntate wa ka se re dipotile ho ba di se re na le di office di tropo tsena ka ofela le di province tse ga ba ga tshelela ka lesotho ka office tse 80 ka gana jwale maka ga South Africa ka mona gana di office tse fetang 30 se di looking at haholo ene le batho ba ntse re ba ga ka joka o tshogontse re pota ntate wa ka ntse re ba fa di thuso tse fetola maphelo a batho ntate dikoloi ntse re dintse re ntse koloi tse 19 ka gara Bloemfontein ene ke buika koloi tse di terata ntate thuso ke
0: bua ka
1: bo ntho tse serious ntho tsa maikemisetso
0: mosebetsi ke ka moqebelo ha ko le bue ntate hle ka hore letle kwano le reke nako le Sedi FM Sedi FM ke tsabeletso e kgolo mme lenane o lena ke lenane le ratang o bona batho ba batsho ba tswela pele le rata o bona batho ba batsho e le di millionaire ba bona nane o lena ke dula ke bua le Thabang ke re monna Thabang re tlameha hore ka lenane o lena re etse di millionaire batho e be di millionaire re se ke ra etsa phoso jwale ke a leboha lona ba lengau ha le tlile kwano la reka nako mona ntate moruti ke a leboha
1: ee mantswe ya go qetela ke yana ntate wa ka le ka letsatsi leo ka joka e le kgwedi ya bontate ne re shebile gore ke re tlo tlhompha ntate Thabo
0: Ee,
1: ka jolo ka ile ntate a etsa ntho tsena le ke re mo lebue le lwana tsatsing leno ge sa le kgoding ya Father's Day ge re ho yena ge a lebua ntate wa rona amen
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mariana a hle a bata. Boloka lebota makahare le serame ka ntle ka cash build. boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile o ka fetohela ho kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetoha leqhwamarieng ana. Eya cash build ya haufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
0: Ke o taba. Lengau People Society. Re le ba Lengau People Society, remember setjhaba. Freestata ka kakaretso ho tla moketeng wa rona o moholo wa ditebuo. Ona o tla tshwarelwa motsemolo Bloemfontein, City Hall, ka di 27 tsa June 2026. Re qala ho senga ka 8 o'clock. Ho fihlela thapama ka hora ya botshelela mantsibuya. Jwale ho na le nomoro o ka eletsetsang hore o fumane dintlha ka botlalo. Nomoro ke ena. 0 7 8 3 5 9 3 7 9 3. Ke peta nomoro hape. 0 7 8 3 5 9 3 7 9 3. Se ra se segolo ho rona ke bofuma. Lengau People Society ke mohlodi. Moho, moho, re ka hlola serasena seo e leng bofuma. Iketsetse molemo, o se fetwe ke taba tse monate ka tsatsi leo. O se ka wa fetwa ke taba tse monate ka tsatsi leo. Mme he, tseba momamedi ntate moruti o itse ba leng mo go na leng dikantoro tsa Lengau ba ka bona di-chairman mono, batho ba ba eteletseng pele mono ba buisana le bona. Ba ka bua le batho ba ba eteletseng pele dibakeng tseo mo Lengau le leng teng provinceng ya Freistata. Nomoro ya mohala 078-359-3793. Lengau, Lengau. Remetso tsunga mashoma mabedi jwale le metso me raro hantle ka morao go ra ya pele e ra le tsena he ke bele ko hopotse kwa nona le tabe ke batlang hopotsa yona mona o ska wa le bala hore hona jwale re selemong tsena re kgweding ya e kholwa holo re kgweding ya batsha re kgweding ya batsha go ka ba jwang hona jwale motho motle ha na go idumela tsena ke ke latlhele batšhabaka bake ba kene.
4: Re keteka kgwedi ya batšha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Ke nnete Lesedi FM ke molelwa. Metsotso e 20 le metso mene hantle ka mora hora ya pele. Tshebeletso ena ke kgolo. Momamedi, ho na le tabe ke batlang ho fa yona. Monna Thabang ke batla ho mamele mona. Le wena moshanetso mpho. Hona le tabe ke batlang ho e bapalla mo mamedi ke tswa elata mabante mane e ukileng ka bua ka yona. Mme ke batla mo mamedi a ka mamela hore na le wena e o leng le councilara le wena ya leng kore ke kopa ha ke bua ka nako tsohle o mamela ha ke bui fela mamela mona hore na ke ile ka reng.
5: Rolls. E mna atamela nkatamela kujwetse wa tsore ke nthwe ya metsi ena thwe ya metsi e la bona le mona ke o ke utlumo no ntso thwe metsi re na chocolate e eng mathata na metsi ya mkhaka le bo ngwathe a se papa di nthwe magwa tla banka a ba ise human rights commission ho sinjalo a ba ise court a ba tshwarisa magwa a tla ba tshwarisa ke a bolella. Mme ona mo batla tlola teng bontate ntidi ba tlamehile gore ba eme ka maoto ba thuse dimasepala tsena k kama thatana metsi motho metsi a ditshila mo metsi a jwang batho ba lla

0: ka di lori tsena gore ke tsa bo mang ho etsala eng a ka o jwetsa go jwetsa ntho kgolo wa tsho re constitution ya rona mo ke na mo ne dandate wa tseba ke dula ke tshoke ke tshike re fela mo ha ba tla ba isa tha ntshebe wena thabang ska ntoshe ba kwa ke bua le wena ba tla ba isa court mme a ke ke ba tlola a magwa ba nwa le nako gore ba ba pale ba ne ba re diketo diketo mo ba tla ba isa ba ba khale ba ba hlole tsu o botse nna botsa rona botshutso motang re sebeditse le magwa re sebeditse le magwa ntate le kgwala se ba lefike le hukom hukom ne ke a verslag ek soek 'n verslag no o wat sê ek soek 'n verslag no botso se la we ba ba tle ntate ba re verslag re fe o bo hlole ya o bafa o tla ikutlwa ntate o tla ikutlwa tsatsa ba o leleka o tla kopana le monyako ntho e ya metsi ena batho ba lela ke metsi ore mona ke metsi o etswa re bua metlha ena le batho ena ba metsi o tla mputsa ka o jwetsa one day tsatsi le leng thola ntja e kgolo thola dinyana la tabo itsamaye le moshanyana watšha wena watšha e re tle ke nke dintho tsa ko butle mabenkele keo e re ke ikele mabenkeleng
1: momamedi ke ne ke bua le Thabang Morobane go etsaetseng ka mmasepala wa Ngwathe go etsaetseng mmasepaleng wa Ngwathe a ke re khansele e qhadue ga o sana majoro mono ga o sana makhanselara ga o sana majoro mono ga o sana makhanselara qhadue go setse fela ba tsamaiso fela go setse ba leng ka gare bana ba tsamaiso bo mm le bana ba tsamaisang dintho tse dingwe tse itseng ba ile ba nka mmasepala ona ba o isa kgotla ba ile ba nka mmasepala ba o latlhela kgotla o tlotswe o tlotswe ba ba qhadile ba ba qhadile o na le mono maobane mona ntate ke manna Mokoena sa ke Mokoena Kwena ne ile mono re ba nna le dumme le dumme mentse ba re ikgetho na bo mamedi ditlaneng hana ditaka kgwedi ya November bona ba ba khadile June July Augustus September October November ba ba khadile ona jwale jwale ntwe tsa tsimeng kore na ebe ha ba ba khadile jwalo na ba satla fumana tikinyana na kgwedi ya fela ho satla la tweeding di fono fono tsa bona ke tla botsa ke a le kopa dimasepaleng mona sebeletsang batho ka botshepei sebeletsang batho ka lerato maobane ke itse a ke le tshwaneng le Lionel Messi o phetha mosebetsi wa hae tshwanang le Ronaldo o phetha mosebetsi wa hae ga ke re tshwa le bona ga ke re sebetse ordently ba o qhadile council tla ba e qhadile ba tswile batho bao Ngwathe mono gona jwale makhanselara ka o fela 8 me majoro 8 kile ka e bua ntho kile ka e bua mpho ke o utlwile ya utlwa ngwana mdibe ke e buile neng nagana he wena jwalo kga o lebile o le technician e kgolo ya rona mona e re o tlhomphang a golo ngwana mme ke e buile tabae ke ntlho mo na le mamedi a ka reng motaung ga o sa e pheta gape ntho a kore ke e phete gape a gore ke phete hape wena mshaniso a gore ke phete hape mo mamedi a utlo ke ile ka bua nthweni khale
0: Robs e mna atamela nka tamela kujits wa tsore ke nthwe ya metsi ena thwe ya metsi e ga bona le mona ke utlu mona ntso uthi metsi rena chocolate e mathata na metsi ya mkhaka le bom ngwathe a se papa dintwe Makhwa tla banka abaitse Human Rights Commission ho sindlo abaitse court abatswarisa makhwa a tla batswarisa ke a bolella mme ona mo batla tlola teng bonte teng ti di batla mme hore ba eme ka maoto ba thuse di masipala tsena ka mathata na metsi motho metsi a ditshila mo metsi a jwang batho ba lla ba lla le ka di lori tsena hore ke tsa bo mang ho etsala eng a ka o jwetsa go jwetsa ntho kgolo wa tsho re constitution ya rona mo ke na mo ne dandate wa tseba ke dula ke tshoke ke tshike re fela mo ha ba tla ba isa tha ntshebe wena thabang ska ntoshe ba kwa
1: o ska tsheba kwa na ntshebe thabang mra Morobane Gilet wa ntwena kale. Kaibua. Wa ncheba wa nawatsea. Wa tsea wa bososela. Mwana mroba. Huyuang kajin. Muma medikirata uwe lelo na di maspala. Kiko pala mamele linane ulena. Let's kela itza poso. Lewe na muma medi. Mamele linane ulena. Let's wa king. Hakiba atu ubuwa ka di maspala tzidi ingu. Empa unali di maspala. Unali di maspala. Tene. Tzau kibo na angure. Leto wana jika khutla lukhutle ingu. Medita ashula. Leto wana unali maspala tene. Tzau kibo na angu. Hakira tanka naka di bitza wana juali. Fela kikike, fela kikaitwara. Kaitwara nkeke ka di bitza. Batali nkaba naba Afri Forum. Bali sele khutleng ha me hal no tlola batho ba batswa ke re sebeletseng batho ba borona ka botshepe batho ba batso ha ke re sebeletseng batho ba borona ka lerato le kutlwisiso tshaba se setso ha ke re tseng mosebetsi o ordentlek ma Afrikaner a tshojwalo ha ke re tshwaneng le bo Lionel Messi ha re tshwaneng le bo Ronaldo tlabile dintlatse pedi maobane Lionel Messi na tlaba dintla a kreetse mosebetsi wa rona ebe mosebetsi o motle makationing ebe mosebetsi o bohehang pele re qhalwa ho ba rona na go ngore sebetsa ka maikutlo ha ba tlaetsa ha wa bona batho bana they think that it's now our time it's what a fela or it's now our time wa fela ngele ka lekhoteng la dinyewe lekhotla la dinyewe ha lena na kwa di emotions khotla la dinyewa le sebetse ka maikutlo le sebetsa ka dintla le sebetsa ka bopaki nyewe ntle ha ina le bopaki le sebetsa ka bopaki le tle ba tsebisa ma councilora ha o ka etsa le ba hona jwa le ha ba mamela ho tloa Limpopo ho fihla tlase motsekapa mo le se di le fihlang teng o bone hape hona jwa le bankile a city of Joburg cap Afri Forum iba isitse city of Joburg court ba bua ka bo 65.8% e ile hona jwale ha bona ba bua bana na kwena tla no bua politiki mona bua mang hore je vet vatela e come in next eroko fepina chris ria o temuna chisel hill.

0: Ah, my sister, ka ba ka kopana le wena wa tseba.
1: O reng ha go ba kopana le nna kolwane? Ha o mpatla ba ne o sa e mo kidula.
0: Ah, sister, ha ke sho ke tseba hantle mo dulang teng wa tseba.
1: O ke bo botsitse mohale. Jwale o itse, o itse o tlo mpolaela mo hara batho. Ha o tsabe go go go bophelo ba ka fela kolwane.
0: Ah, sister, wena bo bua ka ntse tsejwa ha mara. O go ya mo tshino no tsa manga wona wona na my sister. Tu ke ntse tu ka mala ka bena. Go go tsiona ntse na mona e ba ibitsang ka go gabaneke my sister. Ha e feta batho go ofela mela le nna so the ya mme ga o read. Ha ntse na ke mollo.
1: Ke le bo wa kolwane. Empa ha ntse o nkemiseditse eng?
0: No tse ba ke nana go nna go tse ding e ba thobolokela go re ba ke ba bua wa bona ntle le stress.
1: O bo le nna. Go tloha neng kolwane?
0: O se tawa tse ba e ke bona bo wena matsatsi nga nana o sebeletsa le food house le tshabang le dikelang sister. Nna go tsama ha le ntle tshe ma my sister.
1: Kolwane, wa le bala gore mohale e ne le monnaka. Ke motseba ha shebile le ha robetse.
0: Oh, ke ka o bapalla matsong a ha jena.
1: Kolwane, mpulele, o romile. Mohale o romme.
0: Sister, no, ka gongwe. This time around ke iketse ka bonna.
1: Jwale o batla eng o bane mohale ke yena a batlang gore ke seke ka fumana seo o loketseng ka molao.
0: Nna ke tlile o wena ke tlo o fa keletso fela hlena my sister.
1: Keletso?
0: E kopa o ko emise o phedisana le mohale hlena sister. A ngwela ntho o fang yona. Tsamaele ka kgotso mme mono o di bone o tla phela ga monnate ntle le stress.
1: Kolwane, wa lebala go kwena eo mohale a namo epetse a ntse a phela a pholoswa ke nna. A kere ke nna o pholositseng.
0: E ke a tseba.
1: Mamela he kolwane.
0: Nna ebe wa tseba go mohale o tla o bolaya.
1: Helang.
0: Nna wa tlhokomela go le ona jwale je mohale wa tseba nna korwane ke ntse ke balwe.
1: Wa tseba ke nngwe ya dintho tse ke batlang go e lokisa yo kolwane. Ga ke batle go ruiwa ke mohale nna. Ke batla go montsha go gele e nna yena wa nkutlo. Gore le go basadi kao fela ba nagana gore a ka ba rua ke batla go montsha. O ko ikale bophelo ka ntle o mohale mane.
0: Eish, bona sister. Nna ke na tšhelete. Ke tshukulela le wena wa bona. Ke phela ka bona batho ba kang bo mohale so. Ke tla etsa jwa ntle le gore ke phele ka bona.
1: O na le matsogo, o na le kelelo, o na le matlho. Ga o na ntho o e tlhokang. Mosebetsi a se wa mmuso fela. O ka ikalela nthonyana fela o ka bonang gore nana e tla o etsetsa bophelo o kenyetse tšhelete a kere.
0: O bonolo o bua lona batho ba na le ditšhelete. Ke qala ka eng gobane ke ntse ko jwetsa go nna ke na tšhelete.
1: Mamela he e re ke bete ga o ka nthusa o lwantsha mohale le nna ke tla o thusa go qala bophelo ba gago fatshe.
0: Butle pele o re nna
1: wena
0: o re nna ke lwantshe mohale
1: helang a kere ke bua le wena nto ga se ya matseo fela. Wena o tseba mo mohale a bolokang ditokomane tsa gae tsa di-investment teng a kere?
0: Ee, ke a tsile, ke a tsile, ke a tsile.
1: Jwale he, tsamaya kolwane o ntlele le tsone ditokomane tseo. E bang o tlhokagala gore o di kgutlisetse morago o tla etsa jalo.
0: Ke tla ke na jwang a mohale, ke tla ke na jwang.
1: O mogolo ga o le mokana o tla bona gore na o tswa le kae.
0: O itse ke itsho kere batho ba na le tšhelete bona ba bua fela.
1: Kolwane o ko etsa ntho e lokileng ga iwane bophelong ba gago o tlele o iketsa barakana ba mohale teng.
0: Ke tla bona ke etsa jwang.
1: Yo.

0: Di taba tsena tsa ra ya bobedi di fella mona ba bolela mang le taba tseding ha o ra tlebele ya boraro tau.
1: Ha go le bo mshaneso ke le bo mna atsika me hona jole he o mpeme tsotsenge mehlano hantle fela ka mora ho ra ya bobedi ho le se di FM. Erana kwa ka ye michena mochemotle ke tekiri wena jwale taba tsa rona di hantle jwale taba tsa rona di hantle re a theoa re theoa letsona mme mangwana lona ke a bone hle mangwana lona ke a bone empa ya ka mo le mangata ka teng ke tla le ka hore ke a tshware ke a tloele ke a tshware ka mona ke a tloele ke rata o le boa wena mo mamedi ya ngotseng kwano ke le le boe ha holo ba re ntate motaung wa tswa nthotse o di buang ke nnete Dr. Ntidi ke a le boa Ntate Zwane University mo ke a le boa ke bua le di masipala mme ke re ka nako tsotlhe ha e le gore o masipaleng ga o mamele lenaneo le o tla ikutlwa gobane naneong lena ke moo ke fumanang ditaba tsa nnete tsa baagi metseng le metsaneng le maseng ga ona naneo le leng le tshwanang le lena ha leo mme ga re e beile taba mona re ebile ke le ka utlwa gore le ba di-taxi ka mona ka Heilbron Pretoria ba ntlhoka bana beso ke tla utlwa ka lona le tla nthomelela WhatsApp ke utlwa gore na bothata ke eng ka mono industry-ing ya ditekesi ka Pretoria wena mme ka mona ka Lentley ore ngoleletse mona ha wena ausi Esther ore ile ba kotsing ka 2010 empa ka bomadimabe ga oa ka wa tlaima gobane o ne o sa tsebe o jalo bona nako e o inkileng ke lemo tse kae banna 2010 o fitlhela gona jale ke lemo tse telele gagolo ke tla ba botsa gore na ga e le gore 2010 o ile wa ba kotsing ka 2010 na gona jale o ka kgona go tlaima na e re ke fete moo ntate thuso o bua le tisetso ka mona ka katlegong mathata ke ile ka lemala mosebetsing ka 2024 mme jale kontraka yaka ke a kgona goreng e se e fedile na jale mpolelele monna na o ile wa ya ngakeng ke a bona o mphile ID number ya gago mona ga o mpolelele gore na o ile wa ya ngakeng ga ba ka ba batla go thusa bana ba labour jalo jalo a ko nthomelele ditaba tseno ka go fela gore na le mono mosebetsing ba ile ba tlatsa diforomo tsao ba e tsa eng ke kgone gore ga ke bua le bana ba compensation ke be ke ba fa ditaba tse feleletseng wa nkutlwa wena ngwaneso ka mona ka katlegong ka tsietsi ka moo ha o ka etsa jalo ke tla thaba golo ntate motaung a ke sa kgona le o beya borotho tafoleng tisetso mmotla monna e ngolle ditaba di felele ke bona le nomoro yao ke 081 jwalo jwalo e tsa bonnete ba gore wa ngolla gape ke kgone go fetisa ditaba tse feleletseng ke di latlhele go ba compensation ntate motaung dumela ke na le bothata ba 370 ke nna mahlokolo kaude ka Thabong Welkom go e tsala monna gobaneng o sa fumane 370 yao e go e tsala eng go tla jwang gore se ka e fumana ndata ke fumane 370 ke a kopa wa bona gore tshebeletso ya lesedi golo wa kakang wa bona gore re bagolo wa kakang ke tla leka he ngwaneso ke shebe kwano mona ke kope ngwaneso aus exhibitsang le ena ore ao thuse ke tla mo kopa gona jwale ke tla e romela he moshaneso ka mona ka Welkom ba tla o letsetsa ba tla o tshwara e tsa gore wena o tshware mogala wa gago kgaitsedi ya ka e teng mona eo ke sebetsang le yona ka nako tsotlhe wa re ntate motaung wena o se o batlisitse rona ka mona re tla ba thusa komising ya matlanga mošhanenwa wa mokgwanazi o ntse a botswa dipotso Julius Mkhwanazi o ntse a botswa dipotso o ya dumela mo mongwe a re ga ke batle o itlama ha mo mongwe ke a gopola ke sa gopola gantle jale potso eno sebile le mpotsa yona ka makgetlokgetlo o ile wa mpotsa potso eno wa e pheta gape potso eo mabenkele

0: botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Ke nnete Lesedi FM ke molelwa. Ha bafana ba ka hlola South Korea ba ya di-finaling tsa World Cup. Ha bafana ba ka shapa fela South Korea a ona hlopha se sentse taba thiba. Ke ne ntse ke bua le Malombo Jasmine Dichaba. Ke ne ke bua le. Ha bafana. Ba ka otla South Korea. Mumma media o tsebe re na le sehlopha. Hobane ho sane o seng ka hore ya boraro di a thakgoa. Mme ba tlamehile jwang kapa jwang ba tlamehile ho hlola papadi eo. Ha ba ka bapala ka o lekana o fedile ba tswile. Ho fedile ba tswile. Hoja ba ile ba bapala ka o lekana Mexico. Ya baba jwalo. Ba tswile. Ha ba ka bapala ka o lekana. Ba tlameha ho ilwana sedula matswapo. Ko re tshwantse ba ilwane. Ha ke tsebe rona wena mo mamedi o tshepile mang. O tshepile mang ya tlang hore sebeletsa mono. Jwalo ka ha Argentina yona itse e tshepile Lionel Messi. Argentina e tsholo jwalo. Ya re Messi monna re tshepile wena. Portugal ya re hey monna. Hey Ronaldo. Moshimano wa Funchal. Re tshepile wena. Mme ka mona ka England ba re Harry Kane e tsa mosebetsi wa hao. Fela mabane monna ho no le hobi haholo he. Ghana ile a ba tshwara. Mokwetlisi a kileng a tla kwa Afrika Borwa mona wa le Portugese ya ba tshwara hana kwala morawa hana kwala. Ke utlwile ha ba ntse ba bua bana ba ha sa mpapadi ya bolo ba bo mosoma wa tle kwana ba re Ghana e bapala negative. Ne? Ke utlwile ba ntse ba tshojwa he ba nna tshuwa. Jwalo ka ba kwetse morao mona. Shut the back door! O na tshojwa lo screamer Tshabalala. Ba ne ba kwetse England. Ba kwetse ba lekile ba leka ya hana Ghana. Ba bapala ka o lekana. Ntlha tsa England le Ghana di a lekana ke 4-4. Jwale ba bang he mohlomong ba tlo bapala le Panama ba e mong a bapale le Croatia. Ke tseo ke tsa Ghana. Ke a feta moa. Metsotso eya. Mashema mabedi le metso e tsheletseng ka moraora ya bobedi. Bafana le sekela re phoqa hle banna. Le lwane haholo. A gore ko fe pina ya Ezra. Me Ezra o la ka me rwalela.

Oh, Mirwalla Ezra, nethingsa. Wotewa kama na kabutswana mshanenwa. Erike fete kferkir de fleya. Ndate tuso. Memule buhen 64 years. Uyakula. Uyakula hana. Mutakase. Mwaname kileka bua lebona hatwi. Tshwantse a patale dikete tse tsheletseng. O bonala re e ka ukile a utsiwa motlakase monong. O bonala jwalo batho jwalo. Ba rona le batho ba ileng ba kgatakgatatsana haholo le motlakase lapeng leo. Ke ka ferekere de flay. Jwale ke bothata bona. Ntho etse rona. Re tla jwa mushaniso mpolelle rena re tla yetsa jwa bua le nna mo mamidi re tla yetsa jwa re tlo yetsa jwa ntaba yo a ko bua le nna re yetsa jwa yona taba yo ha re tlo yetsa jwa ho bana ke mo ho thwe mme oa ko lota ke utlwa ngwana mme o ya bua hore ka bomadima be mme kelelo ya hana ke dumelana le wena jwale rona le wena re etsa jwa ba se komi batla chelete ya bona 6000 ha sheba mo ba rona le motho ala ba palla mtla ka sengwe o go botlhoko ta o di mahlome tso tso ma shwa ma raro hantle ka morao horam ya bobedi kamara o ra bobedi ke ere ke tekshebe kwa no mona he khotso motaunga na ke ka Senegal nomoro ka kiena o ngotse fela nomoro ke na ga wa re fa hore na wena ID tsa ha wa itsanga ke a fita hle ngwana mmetata ere ke bele ke nke mo la tso mong dumela ntate thuso ke di placing a tsa poloru nkhono hana budulo ke le bua monna ka mo ka plasing tsa poloro a tswa etsa jwang o ngoletse ke mona ke a bona a ko re fe ID number ya nkhono o ngole ID number ya hae o ngole dinthatso ka ofela le fono fono ya hao hona ka mo ka poloro a ko etsa jwalo ibile mohlomong a ko re ko letsetse ke utlo rena ke tla o fumana ke a o letsetsa he ke a o letsetsa ka mo ka poloro ke a o letsetsa o nkarabe ka boletse tsa polorumo nkarabe ere kut hello hi e hanne he ngwana mme ke qetile ke ne ko letsetsa ke a feta ke feta ke ne ko letsetsa ka mono ka poloru bane o ngoletse ka nne ke batla di ID number tsa nkgono e lile hang fela ya ba e thutsitse tu dumela ntate thuso mota o lengolo le letelele ha kana ntuse ntate waka ke na le mokudi ka la Fong Hospital o tlame hore a ye hae maokeng mo batlele taxi mme mo batlele transporoto e se le motho a leng disabled mofumanele transporoto mme mofumanele transporoto e ka mo isang maokeng a le ke le thuseng ka mono ba ka thusang mme o kopa thuso go batho ba ka thusang gore mokudi wa gae a kgone o ya gae maokeng ka nomoro ya 063 37 72 750 nomoro ya mme ke eno kapa ya ntate re ke fete ona teng mono hem mme wa ka kitse ka kopa mo mamedi mono ID ya ntate ke eo dinomoro ke tseno hana no etsa etse jwang ka ntate ke mang petjisi ke petjisi ka pa ke mang a e bona le hantle ho etsa etse jwang ka ntate petjisi e ho etsa etse ka ntate petjisi a go re koletsetse kutlo bethata ba hao fono ya ka kienu ya lla he onkarabe mono ke a o letsetsa e re kutlwe

0: Tape
1: 0 73 75 79 79 186 186 186.
0: We tell you bitso.
1: Samuel.
0: So when you summon a Samuel or Nanwana? So Nalim Fumahadi? Obe so Yama Honate Bessie, and Obe say Yama Honate Moon one is so, who fell out of Mana Mangolo after letting out Samuel? Yama Honate Moonu. Kam ke se ke motsimono re Samuel ke no hana ID me o se aina le mosadi tlwana le pila jwa mona Samuel o sna ID sona le mfumahadi
1: and the piso le dipo di go tsimo le ba ba ba plastiki ke le tsela le bona plastiki ke ka tlo ba tsikela mo le le ho le mo le ka tlo yo ntse tsoga le di tlo ke nna le tlo.
0: Okay boy, ke le bona ntate, ke le bona mona fela. Mamela he mona Samuel, mamela ntate thuso. Besi ha yeme hona te mono jolo ka o le mona ra so hlonono fatso ka ngwana ha hle yeme besi eno e la tambana wa utla papa. E u so yeme se besi eno yeme ntsi.
1: Yeme. Ke
0: fitse ditaba tsa hona jwa le mshimano wa ka utla papa. Ke le ba mona ka moka foris berg. Eish, ke sono banna man o re tshwere di nthoka o fela di inside ka o fela empa wa sokola bathung lona mona home affairs ke ya kopa hle banna ke ya kopa hle bathung ka boikokobetso re ya kopa a ke le ba mameleng batho bana le utlwisise taba tsa bona le seke la ba dismissa fela ntshwarele ka o sebedisa segowa mona o le sedi le seke ya ba motho se le mo dismissa fela hai tsa mo lata mmao tsa mo batlang tatao eng a se belief tle bathong a se belief a leke le ba mamileng bona o na le wa Gauteng mane ba ne ba mo qhala ngwana ba ba 18 years ha se di tlaeletse televisioneng ka so mo ka mona ka bo Orlando tlo re tlo o thusa eng re tlo o thusa jwale ntate a tshwereng Home Affairs ha le mothutse keng. Onankua aisua from this office to that office, from this office to that office. Harskera itzambialo kaba tuwa boruna. Harkerba mamili. Uskanka tetua mujaja. Please. Uskwa mu atula, ha fika wa mu atula. Tiuna usatili uto rutina. Yuna usatili hape uto itachina. Please. Kia kupa batuwa batule. Kia kupa chaba saranzu. Ha a korano di mela tsane ka ba palapini ngwe bitswang di se di rata ere nako ngwe le motho la le jwang ka pajwang empa o na le story nyana se wa ka o bolellang tsona le skela ba dismiss a fela mo ke be ya lo bane ke ketsela ho buang ka yona le skela ba qhala fela la ba qhala matso fela ba tswa ba tsama bona sa nyetse mshimani o tlo etsa nga tlomo o tlo etsa le lapa le sinang di ID. Tlo etsa ngwana. E tla fofa lakane. Ke tla ithiba sa ifufile. Jwale ka lehlonono. Ke ena lakane a iso fufi. Ntho tsa yong tsa emisitse. Re a kopa. Pele lakane a pawo e re etsetsa mehlolo e lla. Pele lakane a pawo e re. E re kenke mo mamidi mo mona he. Ke tla ke fete kwa no mona he. Ke tla ke shebe mo mamidi mona ke a bona mona ore romeletse mona bile o rometse le makoloskopo ka bona o rometse le makoloskopo mona ona rometse le makoloskopo mona ana bala ka ha bona le hantle makoloskopo a anketsa ha ndate thusa hle di chelete tsa ndate Jennifer Rush.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 daboraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
1: Ebe mmuso wa lehae o bolela eng motseng wa hae? Ho tloha ka phano ya ditshebeletso, meralo ya motheo, boikarabelo, boqapi le menyetla ya ho nka karolo kgodisong ya moruo. Masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi. E ba le rona beke le beke lenaneng le letjha la SALGA, moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa. O tlo baetapele, ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng. Mamela lenaneo la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloha ka di 29 Phupjane 2020.
2: Hello, Thabo Lelebu, Thabo Lelebu, TLB. Re kaofela mo ifo wa skin subscribe. Ke kaofela ke dutse le lona ke le jile ka tseba re iphusheng re eng horenyane ya go tshelela ke Thapelo Paulus Sefatsa.
3: Tla kuta mishe mogono wa ntshidikgolo. Ke ra wena le bula ma top 7 le bongzito ka mo. Ke na le lena mo ya kuthelintse le yena ka mona ka midrand tsa maonge ra re iphusheng go fitlela goreng ya go qetela. Laborarong le monate le hlakileng le tlhokileng tshitiso ga nne re iphushe jwalo fela go fitlhela motsotsong wa go qetela ga dijeng fatshe bana beso lerato ke lona leo ga o be jwalo
4: ya ngena madoda e TLB into e betha ngaphambili nangasemva ngaphambili isitya siphethwe ngotshabalala phakathi siphethwe ngumawela egqibeleni siphethwe ngumtala kamkhulu xa ubagqibelisa uthi TLB kodwa lo TLB qhutywa uTMM tshabalala mawela mukune iTMM leyo ifikile enkosi ngiba umali
5: Alright, TMM. For me, you just feel like it. Retell afternoon drive. Now we get to Namangege. Kama uli semi cave.
6: Etla kamera mabana baka frog lista pura. Mabana baka unketsa kihlanye. Akunchape ka kisi mba. Unketsa kihlanye. Shojwalo. Wena.
5: Kipelo balbo jonas ne.
6: Abile ke akibua tsena kutla bile moya ka furala.
5: Ke furala tsakeng.
6: Ke ke batla go botsa ke lebetse mao manta o botsa ba fethu ka Father's Day ba thotseng. Ba fueng ba reketswe eng?
5: Dikausu. Ha ba tsake mari. Dikausu. Dikausu le ntse hlapapa.
6: Tsetsa dilangana le
5: tsone. Ha mona tiba.
6: Dikausu ya dilangana le tsone le ntse hlapapa se dilang dilang.
5: Ho no bontsha go bile hlapapa ke mari. Ke ikokula.
6: Ana taba e fiti ne ke batla ke lebetse ne ke batla qala manta. Ko bontsho ye no nan le no go mo tsepile go Highland. O sheba jwa.
5: No a tlo sheba jwa ngwa ke go rekela dikausu futhi male. Ke a ke bontsha go ke go khatlala.
6: Ha re tlwelele tabe na ba ne tla tlwa e ntse nya moeng. Tla tlwa ke dubeya.
5: Dubeya.
6: Na ke dubeya mona.
5: Ke tsela ba. Jo ba re bitse tsa mashaba le metsi mme ka mora ho rena ya boraro metsi tsinga le shimela metsi mme tsana ga o mema 086 000 3084 le ho 0797585066 ke WhatsApp ya go
6: WhatsApp ka la boraro re tibisa ke pe mamiro sebele sa

0: shebe o nahane o go ite go di hantle gore bophelo mona dintho tsa o ntse di tsamatsa maitsa ka tsela le mfuta o jwa
1: go jolo fela ga itsela motho mmoho le Muhammad ka jeno re bua ka taba engwe e itlo nahanisa ka thata mme bang hona le motho e ketang ho moetsa halla hona le moetsa letse selemo se fitileng e mongwe bona bophelo ba hae e sa le boema ho tloa nakong e wa naetsa kgetho eo hona le ntwa hore o be le monyetla fela monyetla o setla habedi o be le monyetla hore ho be la buti a reng ka o nyala mme ka nako eo ha o sheba bophelo o ba ga yo next sale mnyane ka po ha ana a se lenyalo yo a extendantsa ke batla bapala fela o fumane ka morao ho dilemo tse itseng ebe monyetla ono ha o fihle hape mme ka nako eo o so o labalabela empa ha o sa o fumana
0: na o laka fetwa ke monyetla o e o reng o ile wa fihla ka nako eo wena o no so malalala otso monyetla o la fihla ka nako eo o fetola mbophelo empa o fumana re wena
1: wonka gapie o thotse fundi fela wa ga ayo yo a ho ya ga mokgokisha ba mophelo ka teng hona jwa ke na le stress se sengata hampe ha ke batle ho senya monyetla ona e re mpe ke tloele ke tla bona le monsetlang hona o bontsha go ke tla o fumana hape le monsetlang fela se le monsetlang e re ha o so o kenya kopo o fumana hore ha o sa ba le naneng la batho beleng hore ba kgetho
0: e mo motho a o fumana mosebetsi wa ditoro tsa hae wa ditoro ha le ka hara wona mosebetsi go di fela ka patsepedi abaetsa phoso e kholo e tsang gore ba mo blacklist mosebetsi mo wa ditoro a ka se tlhole a o fumana hape wona wo wa ditoro
1: yo
0: aba blacklist wa uthi motho a mfuta o tsena re keke o keke wa hlola o fumana mosebetsi ka phoso fela we ntse ngono so le ka ha
1: yo e mong tabo o ke ne ka re o mosebetsi ne le monyetla ka nnete monyetla o moholo ba ke la hafe fela ya ba ha fitla ha isi tshebetso u isa maqulwana u isa ditaba wa bona me ya ba monyetla ona ha o sa tla hape ha o fela go ba jwa le teng ha se dikopana ka ofela ho thu wena o ntse o ge ka boeta pele no e bile re tina re fitlela boemo bona ka bakala ha wa ke ena itseng mangola reng manga etsang ya ba ofela ke mosebetsi me monyetla ona ha o sa fitlila hape
0: hangata ho tshu jwa le ho thu monyetla ga otle habedi na o ye mongwe batho ba reng ga o hetla morago ore ene ke ile ka ba le ona monyetla o etsa fela ka se o sebedise ntho e ke ne ke re ke emetse ga ya etsagala fela monyetla ona o feta o fetile go feta o fetile
1: yo shalo mamedi tlageletse tsa hel 086 000 3084 o romelle voice note ya ha 079 758 5066
0: mothane nga batla o lefella sekolo kana kwi ya ga ke sa phela wa ga ke tla nne ke
1: ha
0: sa le yo no wa se batla sekolo
1: yo
0: ha sa le yo no wa se batla sekolo itshelte yana re tla ha ona motho a ifumana
1: ona motho a ifumana teng

0: tsore jwale ka khae tsa chiefs ile a hlule ya le ikutlwa jang ka taba eo bana bona ba hlule lona ke rona ba le happy ho bana le ka botsa motho ka taba
1: a bongana o kae botsa potso yona eo o kae botsa fela o ya ka roe botsa jwang hore jwalo ka le lehlopa tse pedi tse kholona heng le bona le sebetsa hantle ba ne bele ba le fang competition ba ntse ba gwehla gwehla le ikutlwa jwang o kae botsa o kae botsa o ya fela ka roe botsa jwang
0: ba e botsa ba etsa ka bomo batho ba bomo ba qulutse ba ba ditaba tsa dipapa
2: ha ba etsa ka bomo ba etsa ba batla o tseba o ikutlwa jwang
0: bona le mo botsa ngare mbape le na o korile ba ne le sambotse ka mbape Hobane le mpotsa ka motho ka kotloloho.
2: Hobane ke thaka ha, go botsa ka thakao, e tshwana le wena, e buye mo mba ha.
0: Ha le ditaba.
2: Ska tla ka mbape ke ngwana.
0: Ha le ditaba.
1: E thibo se bongano ka he he he. Ska ntina ka bongana.
0: Ha le ditaba.
1: Bongso teng o sharp antse re phusha sharp ene ke mmona o tla hanne. I'm not.
2: Ebe o tsantsa re congratulations mo yeno ba le motho eno. O sa go ona le dintho di ntlatsengata mona World Cup.
0: Ka jeno ke le ka dilaka. Ke hlabile ntlhatse pedi.
2: Ah,
0: re le bua ke
2: tshwara. O bapala leng? O bapala leng? Le Uzbekistan.
0: O sa tsoteng.
2: O bapala Uzbekistan. Jo.
0: A tlelang tlelang CR7. A tlelang. A ke le tlelang o tshwenyana le motho yo hleng ba.
1: Jana wa kwata ba motsa ka yong.
0: Ah, ha ba tlo ka nna bua. Ka ye.
3: A tsa di papadi. Horiatella. Le bongane tshabalala.
0: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport. Ebohe ho SABC 3, we mamela di yalemoyen sa SABC. Obe we streame ho SABC Plus. Dumela mabadi wa sebeletso ya lesedi. Tsena ke tsa pele tsa dipapadi ho lenane o la re athella ka jeno. Ha re qale ka tsa papadi ya rugby. Mokotlisi wa The Springs Rassie Rasmus. Ore se hlopa sa Afrika Borwa se ke ke salele kisa di extra bonus point tlhodisanong e tlo bapala ho tloha kgweding e tlang ya Nations Championship. Ore ntle le mo se hlopa se shebile hore se nke papadi e nngwe le e nngwe e le papadi e ikemetseng mme se hape. E se hore hakalokalo se lelekisitse dintlha le ho sheba maemo hore be se o kae lokong le o ngongoreya hore hlopa tse ding di eme jwang lokong mme hore dipapadi tseo ho bona ke tsa boitukisetsa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalwa selemong se tlang. Hlopa sa naha ya Afrika Borwa he se shebile jwalo ho ya ka mokotlisi ho hlola hlopa sa England, sa Scotland le sa Wales ka ha ke dipapadi tse wa dumelang hore di bohlokwa empa ha ngongore hakalo le hore na be ba tla di hlola ka dintlha tse kae ha fela ba di hlotse ebile ha fela ba bapala papadi e ntle ya rugby e tlo thabisa batshietsi ba sehlopha kwano lapeng. The Boke ba thakgola leeto la bona tlhodisanong eo bekeng e tlang ka Moqebelo ka mona ka Ellis Park Stadium kwano Johannesburg ha ba thulana le sehlopha sa England e bo feta moo ba bapala kgatlhano le sehlopha sa Scotland ka mona ka Loftus pele ba ya ka mona ka Durban mo ba lo thulana le sehlopha sa naha ya Wales hona teng. Ho tsa 2026 FIFA World Cup sehlopha sa Bafana Bafana se tlo bapala papadi eo jwang kapa jwang se lokelang hore se hape hore se tla se fetele mokgatlhelong wa mantshano tlhodisanong ya mopo wa lefatshe ho sane o seng ka ora ya boraro kgatlhano le sehlopha sa South Korea mane Estadio Monterrey e le papadi ya ho qetela bakeng sa hlopha tseo tse pedi ho Group A tlhodisanong ya 2026 FIFA World Cup. Sehlopha sa Afrika Borwa se lokela hore jwang kapa jwang se hape papadi eo e bang se batla ho tswela pele ho nna se ntse se bapala tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe. Ha jwale ha o sheba loko sehlopha sa Bafana Bafana se mohatleng wa Group A ka ntlha e le nngwe ka mora hore papading ya pele se hlolwe ka ntlha tse pedi ho noto ke sa naha ya Mexico ya ba papadi ya bobedi se bapala ka 1-1 kgatlhano le sehlopha sa Czechia. Mme e bang se ka pa papadi ho sane o seng sehlopha sa Afrika Borwa se ka nna sa iphumana se le maemong a bobedi kapa se le maemong a boraro ebile se fetela pele jwalo ka sehlopha se batlang se sebeditse beterenyana se maemong a boraro ho Group A. Ka o le leng sehlopha sa South Korea sona le sona se lokela hore jwang kapa jwang se hape papadi kapa se bapale ka ho lekana e bang se batla ho dula se le tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Sena ke ka lebaka la hore se ile sa hlola sa Czechia papading ya pele ka ntlha tse pedi ho e le nngwe ya re papading ya bobedi sa hlolwa ke sa naha ya Mexico ka ntlha e le nngwe ho noto. Sehlopha sa Bafana Bafana he se kena papading ena ntle le dibapadi tse hlwahlwa e leng Themba Zwane ka setana le Teboho Mokoena empa sebapadi se ileng sa bontshwa karete e kgubedu papading ya pele e leng ya sethole yena he o se adumelletse gore a ka bapala se re tla bona fela gore na ba mokotlisi o tla mo sebedisa ka pa che motsamaisi ka pa moletsa phala papading ya osane e tla be le moletsa phala thi wa mane na ya Argentina e leng Facundo Tello Rinse re le hotsa papadi tsena tsa mohopo le fatshe re bile re di phethela mo presidente wa FIFA e leng Gianni Infantino o ne te falleditse bo ra ditaba le lefatshe lohle gore ge futswe ene o re bonang hangata ka rolontse pedi tsa papadi mo di papadi di dumelwang gore di lona metsi e amana hantle fela le tsa bophelo ba di papadi seng ha kalokalo bakeng sa o etsa chelete bakeng sa FIFA re tlokometse ebile ha o mamela le sedi fm kwano gaso ya dipapadi tsena o utlwe hangata gore karolong ya pele ya papadi le karolong ya bobedi ya papadi go onkwe kgefutso bakeng sa gore dipapadi le onwa metsi mme kgefu ya teng enka bonyane metsotso e meraro jalo go ile wa hlaya ditsheollo go mararang ka dikgokanyo tsa setšhaba le barati ba papadi ya bolo lefatsheng gore e ka ke leano la FIFA la o iketsetsa tšhelete lena la ntho ene e mone e bitswang ka gore ke water break empa FIFA ba re go hang fela sena ba se nagane le pele ba tekena ditumelelano le bana ba dithelebišene ba o reng re bone gangata gore ga uwa kgefutsong ena bona ba kenya dipapatso thelebišeneng mme o re FIFA ga ikamanye le letho le tseo ka ga ona molemo eo nang empa e le tsela ya di-television station tsena gore di iketsetse tšhelete e seng ga kalokalo bona e le bona ba faneng ka taelo ya gore go kengwe dipapatso nakong ena e leng gore uwa go di-water break mme re bone gangata ga uwa go di-water break ba tsietse mabaleng a fapaneng ga ba e thabele ntho ena gobane ba etsa mehuo e bontshang ga ba le kgatlhano le yona mme o tlhalositse gore le goja ka nako e nngwe o fumana gore go bapalelwa mabaleng a a nang le metšhini e mona e fetlhang moya o phodileng kapa ka nako e nngwe o fumana gore kgefutso tsena dinkuwa le goja maemo a legodimo a sa chese ga kalokalo ba di etsa papading e nngwe le nngwe e le gore go be le leeme go tlo se ka ba le ditlhopha tse llang ka gore rona papading ya rona go bile le di-water break kapa papading ya bane go bile le di-water break go rona ga di a ba teng mabaka ke a feng jale ba etsa gore papading e nngwe le nngwe tlhodisano ya mopa lefatshe go be le kgefutso ena ya mo dibapadi di fuwang monyetla wa gore di le onwa metsi ke tsona tseno tse neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi tse ding gape di metsetsong ya mashome a mararo ka morago re ya bone ga ke tse bana beso motlhomong ka morago re rekise taba e ya di-water break le e bona jwale
1: nna a se taba ya di-water break fela dintho dingata tse ntšha tse motho di bonang dipapading tsena tsa mopa wa lefatshe mme o lokela gore o ipee gantle go le motho gore go kgengwa le dinako go ntse go kenywa dintho tse ntlafatsang tšhe dintho tse ntšha se ya ngata batho ba di thabelang hang-hang gobane re nka nako tlwaela ntho re be re amogela empa ee ya makatsa fela re tla e tlwaela ga se ntho e kalo dingata dintho tse ke di bonang di etsala papading tsena tsa mopa lefatshe 2026
2: nna ya water break ke bile bitswang hydration break ga ke na bothata le yona re a tseba gore na le dibaka tse tshwanang le botho o yang le o tse chesang gaholo mme tse e leng gore o tsona ga ngata ga o bapalelwa mono o tla fumana go ba le ntho e thweng ke water
1: breake
2: nako o neng o chesa gaholo mme jale ga ke bone le go kalo bonneteng fela ke bile ke bona e ba thusa he goba ga ke o ntse o bala motho ka yona sebaka sena mo e leng gore dibapadi tsena tsa mogopa lefatshe di bapalelwa teng go na le gore o chese gagolo mme nako nngwe ga o sa ntsane o chesa jalo maemo a sa fetiwa pula se bile ena jale ke na le kutlwisiso yone gore ya ba sebeletsa
0: jale batho ba bogang dithelebišene lefatsheng ka bophara ba re ba tinwa fela ke taba ya dipapatso tse ke nang magareng
2: monaba
0: re ba batla go bona dibapadi tsa bona ke bano ba leona metsi
2: bantho
0: ena e seng e etswa ke onka monyetla fela ke dikalane tsa dithelebišene gore ba rekise nako eo eo FIFA ba eeleditseng dibapadi bona ba e bona le monyetla go rekise ga ka o le leng ba bangwe ba re e setisa morethetho wa papadi mane papadi ne bapalwa ka tsela e tsena tlhopha se itseng ne re bona gore kamorago fela go tabeo tlhopha se senye sesitse ebile ka re ka ba e sa e tsuwa goba sane se se tlhasela jalo go feta sena se neng se tlhasela pele go nako eo go uwang kgefutso
2: jwa sebapadi a se ka geya ka ga lebala ka baka la motšhiso ke ona a batlo utlwisisa batho a kere batho ba ba mosebetsing ene mosebetsing wa bona ga o tho re se re kenya metšha ena e metšha bakeng la se ke mosebetsing
1: le ka ntle le wena bongse
0: yeah.
1: re bone hangata le pele le dipapadi tsena tsa mopa lefatshe ka yona hydration break re bone hangata ga o ba le temalo kapa go ba le ntho e etsagalang dibapadi di mathela go le onwa metsi ka mantswe a mangwe ne o bonagala gore tlhokego ya ntho e o
2: itengtlhokeya
0: ee o santse o bua ka nthoyone ke bone e sa lokeng wa tabene ya hydration break ga o ka etsala sebapadi se le male emoletsa pala ha di meletse na tseding diye banking go bana hore a ke le bile le nako ya ona metsi
1: re tla tla
0: ke ha ke dulo nka le bana
1: ga se ngata ntwe ntsharing ka nge re thabela fa re tla tloe e tla ba rona le montse le shumetse tlangwe jwa le hydration bra ke kae
0: eh
1: ke ba
0: a ifela.

0: David O'Malley with you, who said your family drive. Simple as a quan or a Jubalanga Tibos and Lebu Nakileka for Manama Yatabana Beso, a Wahutela Skolum, Kilokatela di Chutu Sakakam Rafes Bon. Yo, Kaitanwane Munghape of it. Yaba Munyata Saleo. Dwale di Modili, Kinama Sokalabito B section. Kelebu.
1: Fela di Limola di Leo Wakahono Hutel was it?
0: Gahono Hutelan. Untonal about to Cabana Babara Rubabani and Safono Escolum. Ngwana sona kwenzelete.
1: Na kwenzelete.
0: Na kwenzelete.
1: Skala hlatsep.
2: Yo thabole lebo. Dumela nhlabana besho. Yo nake kile ka kafeto ba gatua. Yo monyetla wa lenyalo hle. Yo e ke leng ka ga lona ba gatua no. Ai go re pelo ya ka ha sa e go ba go sa e hlahla thana tshe. Yo go ke hopola monyetla o kileng ka ka o hana.
1: Yo.
2: Hai. Ke a o simaria. Ka mona ka Durban. Ka nko scheme.
0: Hei, a o simaria a e bua ka e
1: bona.
0: A e bua ka e bona. O hana monyetla. O kene mo o kenang teng o fumane gore di a hana ka moo. Ga o re sheba mane mo o ganeng teng o fumane dikganya.
1: Daddy.
0: O fumane dikganya. Pepe of Maria ngone so no satsebe
1: no satsebe
0: no satsebe ska
1: hape uno sa ithaisa ka tsela yeo kana kweyo
0: askisi ngone e se ka mona mo ntso ngo utlwisa bohlokoteng tho dikaloka
3: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
4: Ee, bafethu tisa lebza, ela tisa lebza. Ae, mafanyane, ee, nna ke a lla man. Ata ke bile le tšhelete ke le monyane man, kgona ke e tlhokang no jena god man. Kona ke tlhokang bafethu tšheleteng no. And-e ko ke sentse tšhelete bathong ba wrong e leg no jena kgona ko e batalang nka tlo sebedisa no je se ke na le lehaka ma. Alright fanyana, alright fanyana. Tibza, e lebza, o shapoda ntwana, o shapoda se.
0: Ao fanyana. And-e nako nngwe le bese bothata ba lona dilaka la qale.
5: Le wile thabo ha ke na ipulela le pitse tse ka mona ka botshabelo bona nao la wa fita ka bo di 1990 mama hona le na kwe se sole sa Afrika borwa ka mona ka Bloemfontein ka Bloemfontein tempi seneng se amohela bana kuri emu le mngana ikutlwa ho no sa e ka ho o le modikae o eng ho la hapulwa fela di heke ya ba batho ba lo arolwa batswa ba sia sekolo ba bang ba tlola defense ba sia dibuka sekolong bana ba sekolo bona nna le bagotsi ba ka gona re batla go qeta sekolo e re la ga se qeta sekolo hana jwa re la ba ga ba galla jwale re se re bona bona ba tswelletse pele ha o nana ho ja o lwena o la tlola fence ya sekolo wa sia dibuka ka hara jarate ya sekolo ba tswelletse ngwana mme se so le mono ba kene dikolo ba ntsheditse dithuto tsa bona pele ke di eng ka di renke ka hara se sole
0: yo
5: jo ba bona ha o le bua ka sehlo seo le utlwisa ena ya ka pele bohloko ke hantle bana beso ke a leboa
0: askisi mmaka oo lebo
1: mobedi moyenkgotsa moyenkgotsa
6: lebza my darling le thibos
1: tora my darling
0: tora
6: a ngwana nna ya ba mme mongwane se go kopa kenya le ngwana wa hae o tlegeetsa ntho nngwe le nngwe ene le mo se fetileng mme wa batho ke a itlhokagalla jale ngwana ono ne o thwetse monyane le ka la bone ne o tsena ba mmetsang ka koloi tsa bo batho ba modimo a go lenka le ke le odimo gape o tse kampa ka inyelela ngwana ono wa batho ka modivosetse ka morago
0: thora jaanong modivosetsang
6: Some ga tudo no so opportunity kinye le go tlhosa ba mafa ngone le go tlhosa bona ke tsuzang.
0: Fela thora ke re mohlomong ne tla re ka morana konyana o mogate.
6: Ai,
0: man! Jwale thora ha o sheba dikoloi tsena ba di sotla jwale bana ba bang ba bapala ka tsona.
6: A o bipa pala ka nna mona ba tsina ke ya o ka bona ke sone scripture tsa di bua be le ke kulo lwana nna ke re lona ke wa mmona le badi
0: mohlomong ka ba o le mogisha se le phomotsi ana tshe
6: a o batho ba mdu tsa ho la o sa nne di tibo tsa
0: a re tlo ho pula
1: re tlo pula tora
6: thank you
1: a bona ka mo pota ka le mo jo ai mo ke a mo be mo enkhotso Mwen kota?
7: E, hey, lepza, Kibos.
1: Mwene su?
7: Kibol mouti ne.
1: Kibol? Kibol.
7: Kibos, watu wakana wote din harkala misewe ti mwona na ukopana leba atuwa kire mwota ukota leta ori. Mwona yi, aike uba ale man, unu, wawona, misewe ti mwona uskadu la uye menka ile mwona. Mwona yi nukente ki mwopola hamo ya waruba laka koto. Ula nkota leta ori mwona ku. Ay man, uwa lika. Ay. Ha se motho a tsadu tsi a le mo ha chef.
0: Eish
7: mana ke ga le king kile keletso ya monne. Ee. Ya.
0: Ka mo le hojana.
7: Ka be ke le hojana wena tibo tsela he o thonka pusha ntse ya pele ke msebetsi.
0: Eish ya ne. All right thora no o tla cable ra le bo.
7: Ee thara tibo.
0: Le ona yena cable bo nka yona e shapile ba bangata.
1: Mhm.
0: Shapile ba bangata. O fitle msebetsi motho a le mo. It's such a little thing of honor routine. Why? Nice, so long as it's in the
1: shop.
0: Come on, I got a little fit, but I want to buy fit or one of the seven new lorry rank. It
1: was so level, what I want. Little Halle J. Killim.
0: KKM, Halle Killim.
1: My young Hotzo?
8: I live in Tibu.
1: What else?
8: I'm an Adivanabe. Le ya le tsepo ke ma garatha ba ntse zone 4
0: ntsepana
8: bana beso e bile ke volunteer for 6 years ke tsa di tsene tsa di homeless care ka ke le nna ngwane so o sebeletsa government le batho bao ba ile ba i volunteer le nna ya ba nna ho tsoka mamello ka ke ngala
0: yo
8: ya bo bedi malume wa ka Gauteng e bile e thopa re o ntusa ka license
1: Mm.
8: Le kere, re ke ba ga di ga ba ga go fe. O tsanetse go bele ya khannelwang. O mong a khanne.
1: Mm.
8: O butiwa ka wa Kimbale le ene a ntshele ka go ka di thusa. Le ka tshekulena. Hey. Ga nka la bo tsuko.
1: Excuse.
8: Ha manneti. Ke tlile tse mo nyetla, ke le ke funetse le malena ga excel ke tshela bana ba ka. A ka tabisa bana ba ka ka di license. Wena ka khutlela go nna. Ke tla uthusa ka license.
0: Yo.
8: Mo bana ke nalo botharo tsantsi ke botshabelo. Ka ho dikole ke yo. Ana be sky le tsho.
0: Ah. Ah fela o tla luka bra ya ka o no sa tsebi kana kwi, o no sa tsebi.
8: Eh, ke ne ke nalo tumela ke be ra ba di driver ka ofela. O mo tsantsa khanye, ke ke khutla ka go mo president wa khanye lo dilo fela eng.
0: Emo se ipele o di mo ho.
8: Ha ma nyedi bana be.
0: No na taba ngwana so tla loka utlwa.
8: Thank you Thibos le lebu.
1: Shapo ngwana eso.
8: Shapo bana be eso.
0: Ya ne.
1: No mo eng khotsa. Hello.
0: Ne hala ya khawa.
1: Mo eng khotsa. Hello.
0: Yo! Ya, what's about putting you in the toilet to home?
1: You overlook one.
0: What's that to be shocked by on a kind of way with feeling? Otobo Bona has seen
1: it.
0: But Ramona can get her time, man. I get away.
1: Yo!
0: Fellas, kiss one of this. Let me and I sing Tabalin Yalo. Ula hana le nyalo hana motshane o ntse se tsukubane ka nete wa mutlwa le ka hare ho yena hore ha monate.
1: Eish.
0: Ha monate.

0: Obedikithi mna tya holo Dark Horse comes with the small artwork sounds tribute to Poison ba gafela jalo love peace and happiness for at the afternoon drive le TLB ngale jalo whole black excellence Wednesday kana le mo ba mmakgwe ba tsana ka lo bona motho a ana le maemo ana mangatana fela ai o amna
1: ke na
0: a wa bona
1: le botho
0: bona
1: ana le bo le mofuthu
0: le mofuthu
1: ka bo ya mo bona bo leng ho bona
0: no what cause
1: ai ne le nna ne le tantsipa
2: simos
1: ke wa tantsipa
2: ho la sauce
1: Mabini re buisana jalo le e mong wa basadi ba matla re bua jalo le Mendia Magadage. Klaus Ndiya man. Ya ne di limo. Ya salamina ne di limo.
0: 40 something.
1: Ya salamina ne di limo. Me ke mong wa basadi ba re ha re bua ka thekiso ka pa go bateng ka pa tsebediso ya di electric cars di go loetsa matla ka se kwa Africa borwa ke mong wa basadi ba itlhommeng pele. Pele re ya mabenkeleng ke la ka botsa ka ntlha ya regulation mo teng o ka se tsowe fela o le thabo wa reketsa koloi ya motlakase ke a e rekisa Afrika Borwa e na le melao e tsamaisang melao e tsamayang ke dimoto le dibitsa dimoto what RTMC di teng mme o tshwanetse o ingodise o ipapise le melao eo pele o ka tla ka ntho ena e o itlelang batho e ntle mme go tleng ka ntho eo go na le batho ba tshwereng maatla ba ka nnang ba re motsadi o ne o tla ka ntho nngwe banna a re mokwaleng kapa motlhomong ga dintho di tsamaya gantle o fumane batho ba gantle ba bule ba re a sebetsa ga one re setisa ka letho go bile jwang go tla ka mofuta o wa kgwebo go tla ka idea e go tla ka ntho e o itlisa Aforika Borwa mo teng o tshwanetseng o ipapise le melao e teng
2: ga o tlisa idea e ntšha o tshwanetse o be redi gore go tla ba le batho ba sa e believing ba sa tshepeng gore e ka etsagala re bone re na ntho eo enkile nakonyana ande you can imagine re qadile kgwebo yena at the height ya load shedding ne e le stage 6 2020 so le ge re ya ko di-customeng tsa rona re tlisa ntho ena ne ba re jwang ka gore a gona motlakase ehe so le rena as borakgwebo ne re tshwanetse re innovate re ka e tlisa jwang ntho ena re bolelele client ya rena gore re tlo mofa solution e tlo solvang problem ya hae yena a ska ba le headache wa bona so ne hona le taba tse jwalo ne hona le taba ya gore di-charging infrastructure di-chargera tsa dikoloi tsena ne di setse ngata mo South Africa so o tla bona ka mo kgwebong ya rona re fa

0: Hi. Nkapese ka matla Universal Catholic Church Choir.
1: Yeah.
0: Tshwantse batle mona. Tshwantse batle mona na neng lena. Studio sena. Universal Catholic Church Choir. I be di thodi mametse moguti mametse bishop o mametse committee mametse boto. Tsele boto ke re ga ikeng. Tshwantse batle mona batho ba. Mona o re a thella.
1: I'm not sure.
0: Ya lenane o le o le ratang la re tshela ka laboraro.
1: Ai bua medi. Ah chika nete. Hore ena ya khalalelo ke hore e batla haholo. Mme ha o batla fete ke medi ya go naka jeno. Watse ba he.
0: Watse. Ba bona ka jeno le.
1: Ah. Tsama mo ga sebuti.
0: Ai no. Ai watsa mamtshima.
1: Wao.
0: Ka khiso watsa majwa le wa bona ke a bona. Man mo ile a teng New York o bekentsane tsepedi khutla le mobe ya ho.
1: Ha mobe ya ho.
0: Ha khutla le mobe.
1: Ha kha sulla batho.
0: Jole mo mamedi ka jeno hona le ke batla 2000 ke 2000 ne. Ya ke 2000. Ke se le mo sa 2000. Ke batla ho hopotsa nthweng.
1: Sho. 2000.
0: Ya ke 2000.
1: Eh ke yona.
0: Ke 2000. Defensive.
1: Me o laba le sibini, hantle le di bini tsepedi na go nyeo.
0: Yeah.
1: Me o laba le sena, wa ba le sena.
0: Yes.
1: Se re bua le tsana ka jeno.
0: Yes.
1: Me o na tume ka khathi tsena, tume ka khathi sibini tsena. Hantle ba ne ba tume ka dikhathi ba ba na mhlenye.
0: Ai. No ka khiso be ke tsena tsepedi o le New York o gutla o hlasitse mtsima. New York o yo sebeledi. Hebra. Kuri fela ke na voice ye mo mamedi. Ha ke nengetla o nengetla o phokolela mo mamedi.
1: Nna ke tla e gona. Re kutle.

0: Bona Tibla le fonolo a re tembing go se talente ha hona motho a ka enkang from you ka moradi lemo re sa utlwe voice ya ha o phahama o phamisa le bitso la ntate modimo le fatshe le akula le hloka Jesu. Yes
1: are mabenkele e bang una na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha na na hape Clientel Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planetsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: O be o boloke. Disolong tse jwalo ka 1 kg ya Rainbow Simply Chicken Polony ka R74.99 fela. Di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Dettol Hygiene Soap ka 30 rand. Le Jumbo Pack ya Maleri kapa dipens sa Huggies Dry Comfort kapa Value Pack ya tsona ya Huggies Gold. Dife kapa dife tse pedi tsa tsona ka 320 rand. Di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke bo se le lebogotsong. A ethembi a e o bina ha monate. A ntse ke mmametse man. A tshwara jwala tswele pele. Mogana ba kgotsa o metse ka mosalmo hao. Reverend Sam Khatebe. Biketo kwa B11 lengwe leng kgotsa

Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Lori mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka o phole. Mpumalanga o tla thiba ka moduseng a ka botshabela ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka o phole ho fihlela ho bata. Northwest o tla thiba ka moduseng ka botshabela ntle le mo le tla hlaha ka ho fihlela le kwela ka ho kgetha dibaka ho phole. Free State o tla thiba ka moduseng a ka botshabela ntle le mo le tla hlaha ka ho fihlela le kwela ka ho kgetha dibaka ho phole empa o tla bata dikarolong tse ikgutlileng le diboho la Lesotho. Northern Cape le tla hlaha ka ho fihlela le kwela ka ho kgetha dibaka ka leboya ka mafafatsane a itshadileng a diaduma. Western Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a diaduma. Karolong ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka botshabela ntle le mo le tla kwela ho phole ka mafafatsane a itshadileng a diaduma. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka moduseng ntle le mo le tla hlaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bosupa matshohlo.

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela e re nako ya rona ha ime mona re fetele mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
1: nako ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Maafrika Borwa a kgothaletswa ho nka monyetla ka botlalo ka sethala sa ngodiso ya bakgethi interneteng se Sajeng Data. Se dumelang baahi ho ingodisa ho netefatsa kapa ho ntjhafatsa dintlha tsa bona tsa ngodiso ntle le ditshenyehelo tsa data. Sena se latela tsebiso ya moraorao ya Komishene ya Dikgetho e reretsweng ho ntlafatsa phihlello le ho matlafatsa ho nka karolo pele ho dikgetho tsa makgotla metse tsa 2026. Ka morao re mafelo a beke ya pele ya ngodiso ya bakgethi ya phethelwe ka katleho. Jwale ho tlatsepamiswa maikutlo ho letsholo la bobedi la ngodiso le rerilweng ka la pele le la bobedi phato selemong sena se hodimo. Komishene ya dikgetho e tswela pele ho ipiletsa ho bakgethi bohle ba loketseng haholoholo ba ingodisetsang lekgetlo la pele le ba hlokang ho ntjhafatsa dintlha tsa bona hore ba netefatse hore ba ngodisitswe mme ba itukiseditse ho kenya letshwao la bona ka la 4 Pudungwana selemong se hodimo. Molaetsa o hlakile ngodiso e nngwe le e nngwe e bohlokwa mme voutu e nngwe le nngwe e na le boleng. Re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le ntate Ntshetshe Mankai, yena ke motlatsa motsamaisi wa diphihlello le dikgokahanyo ho tswa IEC. Ntate Ntshetshe kgotso wa moetswe matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke tla kodumedisa sebudi sa ka sekgabane ke dumedisa le mamamedi bohle ba Lesedi FM.
0: IEC hlahisitse ngodiso ya bakgethi interneteng e Sajeng Data. Empa lena le tshepo e kae hore morero ona o fihlelleya ka nnete ho baahi ba dulang dibakeng tsa mahaeng le tse sa sebeletsweng hantle mo phihlello ya digitale e leng nyane?
1: Ngwaneso, IEC e le kene letsholong lenana la ho netefatsa hore ditshebeletso tsa yona tsa boingodiso ba internet di ba ka ntle ho di tjhelete e seng kapa efeng kapa di sa patalle ka lebaka la hobane nako e ngata e ne re ha re kopana le baahi ba rona ka ntle ka mane ba ne ba lla ka ditjeho tseo ba tshwanetse ba kene ho tsona hore batle batho ba ingodisa, mme re ntse bonnete ba hore re buisana le tse ding tsa balaodi ba marangrang hore batle ba tseba hore tshebeletso ena e tla ebe e sa patalleng. Mme he bakeng sa bakgethi ba rona ba e leng hore he ba dula dibakeng tse beleng hore ha ba fihlelle tshebeletso ena, jwalo ka o sotlhalositse re tlo bula dibaka tsa rona tsa go kgethela gape ka tsatsi la pele la bobedi phato gona selemong sena e le mafelo a beke ya boingodiso ya beno re kabe lona o fetela ha re tla ya re lebile dikgethong tsa rona tse tla bakala nne Pudungwana ona selemong sena. Mme re leka ka gotlhe gore re fitlhelele batho bohle, mme le basebeletsi ba rona ba beng gore he ba ntse ba ruta batho ka ditokelo tsa bona le ka gore na ba ka etsa jang ba ingodise ba kene metseng ya rona di ba fitlhelela dibakeng tsena tsa mapolasi le dibakeng tse senang dikgokagano tsena tse beno diteng gore batle ba tsebe o thusa baahi ba rona.
0: Mafelo a beke ya pele a ngodiso a hlalositswe le katleho, nna le ka fana ka dipalo go tshehetsa polelo eo.
1: Ee, gaitsedi yaka mafelo a beke ao re ketang go feta go bona re ile ra bona tshebetso e ntle yagolo ka ga re ile ra ba le bakgethi ba rona ba ileng ba fitlha dibakeng tsa rona tsa go kgethelana ka bophara ba kabang dimilione tse 2.9. Mme ha re bapisa dipalopalo tse rona le boingodiso ba pele ba dikgetho tsa masepala ka selemo sane tsa 2021 re fumane le gore dingodiso bona na bo feta dipalopalo tseo ka dipalo tse ka bang milione le mongwe phelelwane pedi. Mme gona go bontsha gore bakgethi ba rona ka nnete ba ile ba utlwela kgoeletso ya rona re le Komishene ya Dikgetho, mme ba etsa bonnete ba gore ba fitlhelela dibaka tsa rona tsa go kgethela gore batle ba tsebe go ingodisa botšha kapa batle ba tsebe gore ba ntšhafatse dintlha tsa bona ka gare go lenane la bakgethi.
0: Ntate Mankai, ke kopa fela o ntshwarela nyane re tle re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele ka puisano ya rona.
2: O ka hapa the how ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka HoloBet le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka 2 ranta ka fa o feta dipapading tse kgethilweng tsa Playtech laboraro le leng ka 8:30 go fitlhela ka 8:30 bosigo le Sontaga ka 4:30 go fitlhela ka 10:30 bosigo bakeng sa monyetla wa go hapa meputso e babatsegang. Betšha hona jwale. Go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: motho ha ile hore o tloka wa shakala mme o shakala jwalo e le o na le wentsentori di ka gore ke danish into 80 jole ha hona mo ka bona hore mo muso wa Zambia o tile ka yewe e le hore ya fokola ka bakala hore ba ne ba sena bopaki bo itseng ke taba fela hore molao ona o ntse o le teng wa motho e leng wa shokala mme o shokala e le hore o fana ka gore yena o batla gore ha shokala a patiwe jwang ke molao e leng gore o ne o ntse o le teng mme lekgotla lena la maipiletso le o netefaditse molao o tlo
1: Kato ena e ka amajwang dikamano tsa dipolotiki kapa tsa bo diplomati pakeng tsa dinaha ha holoholo re shebile ho ameha ha ba etapele ba mhlenye
0: ha ke bone e ka ba le kgahlamelo ho hang ba ine le taba ya molao ena mme o tla tlhokomela gore mmuso wa Afrika Borwa e ne o ne o sa wa ikela taba ya mofuta wa kwalo e ne ntse e le kgwebisano pakeng tsa lelapa la mofu le mmuso wa Zambia jale ga ke bone e ka ba le kgatlhamelo efe kapa efe go tabeng tsa dikamano tsa dinaga tsena tse pedi
1: ha re shebile gape go na le karolo efe ya molao wa setso customary law e nkileng karolo qetong ena mme e tshwanetse go utlwagala jwang maemong a jwalo
0: go ya ka customary law o ka tlhokomela gore ha mofu a tlhokagala mofumadi wa mofu o na le tekelo ya mantlha ya go tsamaisa lepato la mofu wa hae jale ke ntlha e le gore e ntse le teng molao wa setso mme ke ntlha e leng gore e ile nna ya tetobatswa goba le a e leng gore mofu o ile a fana ka gore yena o batla go patiwa ka tsela le mofaofeng empa le mofumadi wa hae o na ntse a na le tokelo eo ya mantlha ya go etsa bonnete ba gore o fa molekane wa hae lefu kapa lona lepato le e leng gore le na le seriti jale go totobatsa maatla ao a leng gore a teng go ya ka molao wa tsa botšhaba customary law o mofumadi e leng gore o ntse a phela gore a tsamaise lepato la molekane wa gae
1: ha re phethela ka bogotshwane ha e ba mmuso wa Zambia o ka batla go phephetsa qeto ena gape ke ditsela dife tsa molao tse ntseng di bulegile
0: e nngwe fela mo e leng gore ba ka kgona go e etsa ke ntho ke mehato ya gore ba ka ya lekgotleng la molaotheo mo e leng gore ba tlo kopa molaotheo o sekaseke nyewe ena o batla tlhokomela gaitsena ka gore ga e le jalo lekgotla la molaotheo ke lona le tla ba le qeto ya mosholelela gore nyewe ena e fela empa se e leng gore se saenetse ka magetla ke gore mmuso wa Zambia ke ka o se o buile gore ga ona gore o ka phepetsa qeto ena ya lekgotla la maipiketso empa ga ba batla go e phepetsa ba tla tlameya gore ba lo kopa lekgotla la molaotheo gore le ba fe tumelelo ya gore ba ipiletse kgatlhano le qeto ena ya lekgotla la maipiketso
1: entate motlhomongwe re lebetse nako ya gago gagolo ka buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhelela nakong e tlang
0: ya lebileng ke nnagetse data e kafatshe
1: mamedi eno re buisana le ena ke setsibi sa ditaba tsa molao matšhini motlhong mme puisano eno re beya gantle metsotsong e lesome le motsomong re ya re lebile goreng ya bosupa e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tlabele gape re tswela pele
2: mariana a tlile a bata boloka lebatama ka gare le serame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya gago e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo godimo ebile o ka fetoela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blankete o boloka metsi a tšhesa nako e telele se ka fetoa leqhwamarieng ana e ya cash build ya gaufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase cash build
3: Swipe o fumana ho ekeditsa ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 grams. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
1: Ke metsotso e

0: shume re re lebile hore nya bosupa o bolo re lena no le keneng ha jwale ke lena no la ditabala matshohlo ho le CDFM hara tla pele re fumana hore tshebediso empe ya dithetefatsi ke ngongoreho e kgolo e seng bakeng sa batho ba baholo fela empa le ho batjha ho ya ka dipalopalo tsa batjha ba sebedisang dithetefatsi tsa selemo sa 2023 Batjha ba milioni filane robedi tshelela ba dilemo di le shumele metso medi ho ya ho tse le shumele metso supileng. Ba sebedisa dithetefatsi kapa ho nwa jwala. Jwalo ka ha e le kgwedi ya batjha ka jeno re buisana le motjha ya neng a sebedisa dithetefatsi empa fumana thuso hore a di tlohelle. Mme yena ke Kelo Rabudinyane. Kamohelo dumela o ametswe lenanong la matshohlo le CDFM.
1: Dumela mme ke di bone. O bua le Kamohelo Rabudinyane.
0: Kamo, bolella momamedi pele hore na o dilemo di kae mme o hlaya ho kae?
1: Ke tlo qala ka ho dumedisa bamamedi bohle ba le Lesedi FM. Nna ke dilemo tse 19. Ke hlaha Botshabelo Section L. Ke ne ke le ngwana e leng hore o a sokodisa empa ke a qetelletse ke fumane thuso. Ya ya kimping hona mona le bilo ya ntate Moifiso Mpane.
0: Ha re qale pele ka ho tlisisa hore o no sebedisa dithetefatsi tsa mofuta ofeng.
1: Ne ke sebedisa dithetefatsi ka tsela hore ke ne ke tsuba bomatekwane, ke tsamaya le batho ba seng hantle ba etsang ke tse ntho tse fosahetseng le bona. Hangata ke ne ke sa mamele ka tlung, ke kwatisa batswadi, ke a qetelletse ke bona ke setjhaba sohle hore ke ngwana e ntho tse sa lokang.
0: O qadile neng ho sebedisa dithetefatsi tsena kapa ho nwa jwala?
1: Bonneteng ke qadile ke sa le monyane dilemong ka ha ntho tse jwalo ho kopana le tsona metswalleng le strate mona mo re tsamayang le teng. Ke nahana ke qadile ke sa le sekolong ke bala grade 8.
0: Kamohelo hangata re re utlwe hore batho ba batjha ba tla be ba beha molato ho batswadi ba bona hore ba feta maemong ano ebileng hore ba feta wona hore ba qetelle ba sebedisitse dithetefatsi ka lebaka la maemo a teng ka lapeng. Nna seo ke nnete ho lo kae haholoholo re shebile tabeng ya hao?
1: Mme ke di bone ho ya ka nna nkare re le bana re phele malapeng tsanang. Ba bang ba phela malapeng leng hore ha hona kgotso, ba sokola, ba ntse ba leka ho iphumana. Ke ka hona ko ngwana mpa iphumana a ya dithethefatsing ho fumana mofuthunyana oo kapa kgotso. Empa yona ntho ya reng o fumana moo ke yona e mo senyeletsang bophelo.
0: Ha o no di sebedisitse o no ikutlwa jwang? Ho no etsahalang me phapang e ne ba jwang ha o sebedisitse dithetefatsi tsena le ha o sa di sebedisa?
1: Ha ke ne ke sa di sebedisa dithetefatsi, ne ke dula ke kwatile ka tlung, ke sa buise motho kapa ke iketsetsa dintho fela hoba ha ke fumane se ke se batlang. Empa hang fela ha ke qeta ho di fumana dithetefatsi, ke tla ba Kamohelo e leng hore ha a tshwane le pele. Ke tla ba moferefere, ke thabe, ke kwatise ka tlung, ke iphumane ke le ngwane e ke seng yena mahlong a mme wa ka.
0: Nna re ka re sena e ne le kgatello ya maikutlo, mme o no sebedisa mekgwa e feng bakeng sa hore ha o halefile kapa ebang o hloname o sebedise mekgwa itseng? O no etsa eng ebang o iphumana hore jwale o maemong a hore o halefile kapa o iphumana hore o maemong e leng hore ha o hantle ka bona?
1: Nakong tseo mme ha eba ho ne ho na le se seng se nkwatisitseng, ke ne ke refera ho dithethefatsi hoba batho ba sebedisang dithethefatsi ba utlwa e le ntho e leng hore e thola maikutlo e leng hore a halefile kapa ona a seng hantle ho wena. Jwale dithethefatsi ke ntho e sa lokang haholo ka ha o ntso nahana ekare e thola maikutlo ao a halefileng e ntse o senya le ho feta.
0: jwale ha re shebile hore ke mona o maikutlo ha wana hlile batla a fapane ho tlile jwang hore qetellong o fumane thuso le hore o tlotlwele dithethefatsi tsena
1: ne wa kona mpakela thuso bakeng tse ngata hampe tse ngata dikabalwa di ngata mpe dibaka tse mmeya ka mpatletseng thuso ho tsona empa o la fihla matsong a ntate Sompane a bua le ena mo hlalosetsa bothata ba ka ka hloko hore na bothata ba ka ke eng ntate Sompane o ile a bua le ena mo jwetsa ga mothusi ke ye mono ke tla fumana thuso teng ke ile ka ya campaign for matsatsi a 21 ke fumane thuso mononong e leng gore letsatsing la kajeko ntse ke leboga
0: ke mofuta efe ya thuso e leng gore o e fumane hangata re ke di-activities le ne le etsa eng yeno ka reng e o thusitse jalo ka gore o ile wa tsamaya dibakeng tse fapaneng o batlana le thuso empa qetellong wa qeteletse o fitlhile sebakeng sena se e leng gore o ile fela matsatsi a 20 le motso mong wa fumana thuso ya gao teng
1: mme ke di bone dikempe ga di tshwane empa ye ke tswang go yona nna ntate Molefisompane moo re tsea di-activity tsa bothuto go rutwa ka di-drugs go na di etsang mothong di senya jwang ga o tho di a o senya di etsa eng motho ga a qeteletse a kula kapa a sa fetulele motho e mongwe re tsa le bo di-activity tse physicale mononong o nako e nngwe o tla bo gothwe ke nako ya gore re ye bo segetseng ka go fela re ke re lo challenge re challenge bophelo ka mokgwa boleng ka teng di ngata di-activity tse e tswang mononong empa bogolo ba tsona ga se tse ka ntshang motho kotsi ke tse rutang motho tse fanang ka thuto
0: maemonang ka o fela e leng gore o fetile ka gare go ona sena se ile sa ama dikamano jwang pakeng tsa gago le ba lelapa re shebile gape metswalle mme gape re shebile le dithuto tsa gago ka mo ke dumela gore o ntse o kena sekolo ga jwale o ka tlhalosa fela gore o ile wa amega jwang dithutong tsa gago tshebetso ya gago ile ya ameya ka tsele jwang re shebile gape le dikamano tsa gago le ba lelapa mmogo le metswalle
1: mme ke di bone go bua nnete pele ke ya kampong go gane ke sa sebetse gantle sekolong le batswadi ne se ba kgathatsile gagolo ka nna ka mekgwa yaka le diketso tsaka tsene ke di etsa sekolong mme ya kona dula a founelwa sekolong go the kamogelo o entse tsena o lwanne o tsobile o entse eng ene seo se utlwisa motswadi botlhoko ka mora gore ke ye kampong ga ke gutla kampong ke ile ke a gutlela sekolong ke a kopana le yona metswalle eo empa nka ba ke e dumelela gore ke gutlele nakong eo e fetileng ka ga ke bone gore ke ntho e senyang bophelo ba motho le dithutong tsa ka ke ile ke a tsamaya gantle gagolo mme le motswadi o ile a thaba golo a bona thuto tsa ka tsa sekolo di hlaya leseding
0: kamogelo re kgweding ya batšha molaetsa wa gago go batšha ba sebedisang dithethefatsi ke ofeng
1: mme ke di bone ke gore bophelo mmo se seng le se seng se o se etsang se na le ditlamorago eno ke ntho ya pele o tshwanetseng o dule o e gopola ga o nana o sebedisa sethethefatsi ntho ngwe le ngwe o etsang gona jwale e na le nako ya teng ya go gutla jalo ka ga le nna ke bone ke tswa maemong ao
0: kamogelo re leboetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno
1: ke a lebogama
0: mamedi yeno re buisana le ena ke motšha yena lebitso la gae ke kamogelo rabodinyane mme ne re buisana le ena jalo ka ga re ntse re le kgweding ena ya batšha mme ke ena ke mongwe wa batšha ba kileng ba sebedisa dithethefatsi empa ga morago a fumana thuso mme puisano yona re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la ka jeno motlhophisi wa lona ebile morapedi segwane motlhaisi wa lona ya ba diangwane moeti mme ra laolelwa gaswa go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile goma matodi re baletswe ditaba tsa gora le gora ke kgene modupi la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: ke ile ka ba utlwa ba sebetsi mmoho ho tloa di rengetsane tsa ba hoseng ha nnete ha isale sena se ya le moya se sa thole ba ntse ba ofa ditaba tsa bohlokwa tse etsahalang he mo media Africa borokwano tse etsahalang naheng tsa boaisane tse etsahalang lefatsheng ka bophara nnete o so tsebile hore na ke dife tse ntseng di etsahala jwale ke nakwa dipapadi hembe hore o tlo tseba hore na ha e lefatsheng la dipapadi teng ho etsahalang jwalo ka re tseba hore dipapadi mona he ke se ke boletse ka re tabakgolo e ntse e le papadi tsa mohope wa lefatshe haholo wa ka he motho e mong le mong ha bua o bua ka hlopha sa naha sa Afrika Borwa sa papadi ya bolo ya maoto e leng Bafana Bafana ba tla bapala boisa he momamedi hore re nya boraro ho sane hoseng Bafana Bafana ba nkana le naha ya South Korea kapa Korea Republic bakeng sa o bona rona ebe Bafana Bafana ba tla nka boemo ba bobedi e bang ba hapa papadi na fela keke ebe ba papadi e bonolo fela ba tla hlana ka ho ba nete ya sala ba imetse naha mono he Canada Mexico Mole USA re ke rekise mamedi tla ra ke khutla fela ho rekisa ke tla tiana le sibidi mo lefe fela nako ya dumela ke tla ka mona
1: matlafatsa masolo a ho ammele ka Promino marothodi a Promino a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo maqheku le ba sokolang ho kunya dipidis e bolokeile ho o kaenwang ka di ARV me ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masolo a mmele a fokolang Promino e entse ka ditlama tsene di sebediswa ke bagolo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo thusa le bana le HIV AIDS TB sefuba le mogotlhane e fumane ha chemising e haufi le wena dula o matlafetse o kone ka dipidi sika pa marothodi a Promune
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke ena he metsotso dula hantle fela ho yele shome le motsole monga ka mara ho ra ena ya bosupa. Re go feri taba ke tsena he bomamedi. Na o ikutlwa o ingwetswe o ruruhile ibile o tekateka. Tseba hore clean for life V2. Ke toniki ya dilemo tsa maemo a hodimo e theilweng hodima tsebo ya setso sa Afrika. E ntlafaditsweng bakeng sa bophelo ba kajeno. E thusa ka tshilo ya dijo le tlhwekiso ya mmele ka mokgwa wa tlhaho. Ha se moriana fela, empa e boetse e tshehetsa mmele hore o dule o phetse hantle. Ebile o ikutlwe o le bobebe, o matlafetse, ebile o ntjhafetse. Fumana Clean for Life V2 ka jeno hamfela stoko se saleteng Clean for Life matla a setso boleng ba maemo a u timu
3: sadi papa ole sedi FM
0: ho jwalo he mo metsi le nana la di papa di kwano tsebeletsong ya le sedi ki tse he mo medika jeno khaitsedi ya motho sibidi mo lefe le mohlopiswa le nane o thabiso motlong ba tswile mme ba tlo re fa ditaba rena mo ba lenteng ba tlo re fa taba dife ke bona ba tswana ditaba bane nete ba nka ba etella pele nka iphumana nete se ke le matatenya fela se so se monate ha ka gamba nna ha sengwa wa ke monga sona re kutlwa khaitsedi ya motho hore ke ya mofumana chocolate girl a ka re fetsa mo rao rao pele he mo sebetse boholo o ka qala choki chocolate girl
4: Hello, tough guy. Look at his neck.
5: What's up with my choggy choggy?
4: Well, that's not. Don't answer. Well, that's what I'm legit.
5: We never told you to see.
4: Kilo watu mwana zwele ya itseba sumbo na wana mbobale. Hey, di microphone tsa rona di ka tsa tlameha di thulana le stage manager wa mathata mme ba re kopile ka nnete ba re di tshebeletso tsena tse thago tsa le kgotla la gaso la Afrika Borwa tlameile di atamele hona plus stage mona ba re batla o re le rona batho ba bona gore re di tshebeletso tse kgolo continenteng ena ka bophara
0: a o tabatse monnate ga itsedi le sedi FM tse le teng a go re fe wetsalano o kae choki wetsalang re fendita
4: Ga itsena motho e re ke le bona ngwana yo se Thabiso Mafereka, tough guy e mamedi o motle jalo ka sa tsholo ga itsena motho nna le bitso la ka ke Sebidi Molefe motatong wa jwale here ka kwano ka Sandton mo teng here leng dikantorong tse kgolo tsa South African Sports Confederation and Olympic Committee ka bokhutshwanyane wa etse ba he mo mamedi Saskok ke sona segele se seholo se kentseng ka hare di federation tsohle tsa dipapadi Afrika Borwa kwano ka opolo re hemo medi re e salentse re hwele ditse taba ena bonneteng ya hore hela dipapadi tsa di commonwealth di antse di atamela ka ho sentse re shebile bohlo re na ebe ke bafe batlete ba Afrika Borwa ba tla ba le lehlonolo la ho re emela ka mane ka Glasgow me he busumbona tse ba hore sa skoketsa mosebetsi o moholo wa ho tsebisa ba atlete ba le kgolo le metse o robong ba tla le ba ka mane ka Glasgow dipapadi tsena tsa di commonwealth tse tla tshwara pakeng sa di 23 July ho fitlala ka la pedi phato ela soko hle mo mamedi hore ka nete tshebetso ke ntle sa re fitla kwa no re bone ba bang ba baiti ba bohlokwa sentse re shebile le batlete ba hlaeletseng ka mahetla me ke se super sa hore hle tshebedisano mo ibile ntle ho fitlela mona mo re leng teng itse ba fitla fela he bana bar amohelang ba sasko go re shebile boto le botsamaisi ka tla santa te Hendricks ya ba he re bona chief executive officer hona mona sasko go ke bua ka me nozi pojafta ka nete abula mosebetsi ona mo teng he mo mamedi e seng gona fela ga so tsena tsa tshebeletso ya sia le moya re shebile SABC ke bua ka tshebeletso ya Lesedi FM o zi FM le Radio 2000 ha jo le tsena he mo mamedi ke tlotla e kgolo ka nete ho ba teng ka kwano mo tsena tso hledietsalang e bile re sentse re bona le batswadi ba mengwe e tlo ba karolo ba be le seabo sa ha nalane ena e tlo phethwa busumba ka jeno e etsa hala re ene re hweletse go hopotse ka mehle o hle ka nnete wena motswadi no tsietse ngwana hao a santsana ya le dipapading dikolo mono mapoko mono teng ebile o bona gore talente teng mo medile ka ka o hlohlo re o tsietse ngwana o baneng go tseba mangkaleleng la matsatsi mohlomong re tla begile di ka ntogong tsena tsa Saskok jena le wena o le teng re se re kopana o tshoge hela ri la nna ga etsa maisana le wena tsela ena le ngwana wa hao re le tshebeletso ya lesedi e re kotsebisa hema medure bo sumbona batlete ba tsebisitsweng jolo ka house ontso qadwe ka tshebetso ke ba atlete ba weleng hore he ba dipapading tse fapaneng ga tsa ba he hore dipapadi tsena tsa di commonwealth mo mamedi di tlahle di ages le monsana sa odimo dipapadi tse le shume ka hare 10 sporting codes ile hona he mo re bonang le Afrika Borwa e tla romela tsona dipapadi tseo tse le shume 10 sporting codes re shebile he dipapadi tsa batlete ba rona ba embare emele le mane dipapading tsa di olimpiki ebile ka tlhakogeng le leng re shebile dipapadi tsena tsa di paralimpiki ka opolo re mamedi dipapadi tsena tsa di commonwealth di a kgaka hare dipapadi tsa rona kaofela ho sa kgathale hore o phela le boqhwala kapa ha o phele le boqhwala empa di kenyelletsa bohle e leng hona o tlotla bana ba rona dipapading ka kakaretso jole he moamedi hlokomela hore bosumbona ka nnete tshebetso ke e matla re sentse re shebile hore Afrika Borwa ho se ile ha tsebiswa chef de mission ya atlahle a itele pele ko re hantle ntle ena o tshwana le molaodi wa sehlopha sa Afrika Borwa ke a dumela ga lana ga o tsipetsipela mona le mane ga bone he Bongiwe Msomi mo ka ubere papading ya netball go shebile he setlhopheng sa di spa proteas e ba yena e o a hlwang hore e tlo ba chef de mission ho le ba di papading tsena tsa Glasgow 2026 tsa di commonwealth ha jole tsena he se le mo gwetlisi ga tse bontsa tshwe ka matla mme ke mong wa basadi ba ileng ba itshupa e bile re la hlaga bona le hore setlhopha sa netball se ile sa phungeletsa ka kotlologo le pele he ho tlwa boemong bona bo re leng ho bona hona le ba bang he mamedi ba tla tsebiswa ba neng bona ba ile ba nyeletsa ka mogau ho nako empa Bongiwe Msomi ke mong he wa batho ba ilong re papadi ya netball o itse fela ha iphunyeletsa ya ba sentse bile go tlwa taba tseo tse monate hlakoreng la hai hore o tla hle a re emele ile yena he chef de mission hlakoreng la sehlopha sa Afrika Borwa se tla le ba papadi tsena tsa mohopo lefatshe ke bone hle mo wa medure ha jwe le tsena ka nnete
6: Saskok e se ile ya tsebisa ho ba bang ba batho ba weleng hore ba tla re emela e hlakong le leng ke tla kise ena mo mamedi e mabapi le dipapadi tse pedi tse weleng hore le monsana so di mo di ke tsa le ba papadi tsa di Commonwealth papadi ya hockey intsuwe ha ya ntsuwa ke Africa borwa intsuwe ke botsa maisi ba di Commonwealth re shebile le hlakoreng la rugby tse ba he mo mamedi re hockey le rugby le monsana so di mo di ke tsa e ba teng dikeke tsa ba le seabo ke a tsoba go mohlomo mo teng mono o tlile bohloko ba nenjwele ri le ga bona ka le mosane sa 2022 di papadi tsa di Commonwealth ka nete Africa borwa tla phetela tafuleng ya di medal ge le boemong ba borobong ri le ga bona ka nete ge di tlhopa sa gona nentse di tikile ka ho hle ho hla go botsa fela mamedi ka le mosa 2022 ri le ga bona Africa borwa e gutla le di medal tse 27 ne rena le di gauta tse supileng le di silvera tse robong le di bronze tse le shume le motso le mong metla meile le monsana sa odimo ka nete di ntho di fetuwe ho bona halore tshebetso e phahame ho feta le monsa ho feta mme ke dumela hore re tla tle re bone makgabane ya mamedi ka lebaka la batlete ba rona ba tla le ba dipapadi tsena ga o le tsena he ke lebe wena kgaitsedi motho le ba mabenkeleng he hanga o gutla ke tle ke tsebo tswela pele le taba tsena re fe mo mamedi ha holwanyana
7: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. How can ela spin us on the jackpot race? Fetcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse tswa weng. Sa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Isi le nako ya ho etsa ha

0: modiei a go bone fela tle ore ngwanenwa wa rona ka nnete wa pala ga monate jang o thabetse go bona ntata ya le teng mo na yena man
1: yes
0: ke yona ntho ntse ke utswetsa yona ke re every time eo a kore ke moke
1: felagobaneng
0: ka balea ka ena nka ba leya ka ngwanaka ka nnete lebaka le lefe ke motlhobisi wa bana kerewena moradinyana wa papa ena princese ya papa ena wa repela bonobone o smilelwa ande wena penke penkepenke ya papa wena bapa yo o bona ngwana a thadilewa bona fe
1: wena
0: o bonagala o sa thaba
1: wena ga o ne o le nna o ne tlo thaba e o sa tsebo lefu la gago le o emetse kgone efe leng kapaneng le ka nna la fitlha lefu fela go wena laoge o ne tlo thaba
0: lefu la gago ke eng o na le appointment le mmolai wago
1: ke nagana jalo
0: modieng ena ga se nako ya go bua ka dilotho o batla gore eng ele gantle
1: ai netsefanetlhe ke a tseba go gona jele jena o emeng monana o duletse o ipapadisa le ngwana o etsa kare tsotlhe di lokile ke a tseba go a pretenda
0: ke a pretenda nna I'm not pretending wa tseba ompa o potlakele ditaba gantlentle ke ne ke tlile go wena mona go tla leboa
1: o tla
0: onteboa eya
1: mabapileng
0: mabapile ga e le mona ka nneto fetotse maikutlo a gao ka nna modieng ke a gola jwale oa tlhokomela gore ga bofano ke monna wa nnete yaka o tlhokomela bophelo botlhe ba gago jwale he ke taba ya gore go tloa gona jwale o ngole ka nna letsatsi le lenele le ga o na le batho ba tla nana motlhomong o ngwana ka nna dikgoso le mme wa ngwanaka setšhaba ka kakaretso se tla o tlosisa gore o mosebetsi mme o etsa mosebetsi wa gago o sa kgethe letlhakore otlwa o ngoletse ntle fela mokeetle ke kopa o ngoletse ntle ngola wena my love
1: ke mpitsa my love jale ga ke labe ya gao nna
0: hela wa bona le ga e ba o se yona ona jale empa ke tloba yona ga o finyana bona le legabonyana le lokela go godisa ke batsadi ba babedi a tsebe lerato la mme le lang tatae kore ka go lekana mo a golele lelapeng le nang le mme leng tate
1: netabofaore go sane ke ngole enka wena oso dithong tsene tsa
0: gagookay right mamelo gopotsa baai gore ga ba kgetha ba kgethe gantle ba ke ba fetle morago ba shebe gore ba eta pele ba bileng teng pele ba ba etseditseng utlwae motho ya ntseng a ba tshepisa fela mo empa a soka kena ka ara chamber ka nnete ba tla mo tshepa jang mo eta pele o ya setšhabeng mme ga a fitlhe a putile matsoo a tlile fela go tlamamela dillo fela o tla tshwere dijo o tla tshwere dithuso tšhelete le dintlafatso tse e tlhokanang a kere
1: moeta pele ne o buang ka ena ke wenane
0: jalo yes
1: ke a utlwa
0: wa bona jalo o ka inaganela le wena gore ga nna le wena re sege le ntho e le nngwe ka nnete re ka ba le maatla makae
1: re le ntho e le nngwe ke
0: ke bolela gore modiei wa tseba gore nna le wena ka nnete re lokela go ba ntho e le nngwe le ratona ke re bona ona jale ga re eme re le bararo tshena ka nnete
1: go
0: lovely go smart
1: ebileng o so etsaetseng jwa le mare
0: go etsaetseng jwang jwa le wa bona o botsa potso e ntle mamele e re kotetse

A ke na motlo kwa mogalo motho wa matjotjo motho wa mafukotsane a go behela ka engwa hola a letse a beela di chachane motho wa manka ibe se fola motho wa mamogopodi ya pula ke yena motho wa bong gahlele le baka motloka wa tshotetsi ka sebele wa ipaka hatsa ka nkotsena o gihlile ke motloko nna ke setloholo ba fuke mmano ka ntsheba ka maotong ga ke furaletse Ore ke phoka manaila Ke bua ka bona ba fukeng ba mahoana mahoana bo tlalane ba hasa ba ka mpeona ba hasa di gopo ba hasi di dipuru ngwane na heng ba ne ba mahase ka ge dikepula e ka ge dinkudutswa mogabong bona ba khabela tsatsi mo ga modike khabela tsatsi se khabelana Bokoringa Piso la eya Bontswa ke motho ya bakya sejaga sa batlou. Ba ka ndlovu zedleka. Swele belu. Chu. Ke mo hatsa munna ka sebe. Mme wa ngwana na le moshanyana a matle mai. Na ke nkhono wa bananyana fela ke le tsena nkhono wa kananelo ke yana netse. Ratan le re fentse. Fefe mwanana Ke fefe nkhono ntswa Jwalo ka nkhona mwana ka jwalo ka nkhona Ehe Aha Dile sa fetu a dintho Ke se re bua ka mwana o fela ke ya gabilo Le thabo la mmai mwana nyana tlhafutse ntla mmopo Chu. Ke ga khadi wa tlokomela le bokamoso ke letse. Khaitse di ya lifule ka moela o sia selwane le saole la ke le mo beketse se le batho ba ntate ona qalo bona ngwana ngwana nyana ka nna. Di ho tshwana ho lelele tse. O sabile le fatse ke ge botswana bona ha bo ka fela nka itsa tlo. Masaka ka melamo hlwa nqeme.

0: ba mosetswana o chisa mosetsi o mosetla mosetsi o upiteletsang sebedisa segeledi se behave ya setla o thusa se phekola se jeso le thabe wena mamedi ya motle sebe se setla o thusa ka bothata ba ne ba alsa e ka sitana le yona gautu mogiana wa segeledi super healthcare o phekola segame se masapo manonyeletso le mangwale ane a ruruwa mangwale a opang misifa ya ne honyelang iba pale ya maobane segeledi super healthcare setla o thusa go tlotla nyoko le seso di betaolo nya mmelo ha o sebetse se hlatswa pelo yona mamedi ya motse se tlotla le leta mmelo ngwa ha bone ka sitana le le sokolla ke mampuri wa pheko e ghetha ngwana mamedi ya motse le fulena la mofetse ka mefuta yohle mo mamedi e ka ba ona le bothata ba ne ba botsikinyane magopo di hloba ke tseno ka botho ka mono mashwa wena mamedi ya motle le go keleno le khitsa maqeba ke yana sa o jiseng di thewelang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa tlhatswa madi se bula methapo se tlhatswa letlalo la gao le be burireletsana bo botle wena mamedi ya motle sentsa hlala ya popelo ka motho ka metso wena kha itsedi ya ka lapeng bono bothata ba ne ba di period pain selumi dina kwa tsa ha di atsitsa sebedisa segeledi super health care ka ba o ke o gile ke wa lahlehelwa o gile ke wa thola miscarriage sebedisa segeledi super health care o hloka lesia sebedisa segeledi super health care se tla o thusa go hlatswa popelo eno ya gao se phekola le banta magopo diso e ka sitana le mathopa mmelengwa gao mo o nena mabeni ya motse se boetse segeledi sena se fana ka maatla bothata ba dithipatsane tsentity e ba pale ya maobane re bue ka segeletsana sa bana mogiana wa no matla fatsa masela ngwana melengwa ngwana mo mogiana o bula ha manywa ngwana mo mogiana o ntshalle leta lebese le tsilana le hoetsa ngwana no a ja le ho ithuma hantle ka dina go tsohle se boetse segeletsana sena se phekola le badi ditlapedi diso magopo e ka sitana le ditswejane ngwana mo le ho laola motshiso wa ngwana no le ho re kana dina go tsohle le ho thibela hore wa tsiya ngwana no SK ya ema ka pa no o tlwa o thongwana o tlotse mehlala ka po yo o sa wetse puana re buya hape ka letswai la tsela tshweu letswai le tsa meka le mehlolo letswai la mele ko letswai le hlatswang senya mamelengwa ha mo letswai le tla o thusa ha iba o batla mosebetsi ka pona le mosebetsi u fela fela ntle o mabaka wena mamedi ya motle o likile tso hlehle ka mahlale ha o di relationship ya di last senya ma seqetho se o hlole hodimo o segiti se sebe moriana ona o tla o thusa ho khutlisa segiti sa ha o se setle go go gate o gatwe ke batho mo fufutse o bo halo ona ana di gongotsi ona ngo hlapile ke me ya editsila wena mamedi ya motle se sale tswa ile tsela tjeuli tla o thusa o lele ka letswalo le botlhoko leno le kang ha le fitla ka go ka phaphatea ke go loga ditogo tsempilo ga toga spiritual health 70 lo ga ntolo ga o lwana sebedisa letswa ile tsela tjeuli tla o thusa ngwana eso ke ke sekolong ha o pase magaola ga mmane mpa ha ga se le momona o sebetsa hantle letswa ile na latsela tjeuli tla o thusa na ngwana eso ke ke le chelete ena me ka pontate la pe mone tswang dipakeng tsa menona mona ka po di chelete tsa ha o tse fasitseng sebedisa letswa ile tsela tjeuli tla o thusa ke mabula le bula ditsela tseo thweng dikwetse le fasolola magaba kgwebo ya gago ya kekitlela ke moolo wa kgwebong ya gago maoto ano a botsikinyane ditogomo tseno tseo sotlang tsela tseo ke mabusetsa e busetsa meleko go beng ba yona ke ge dipono ba o kwetse ngwane eso ke ge di le ditogo di se di felela mosamong nka dinomogo tsa gone o tlogile tsetse 072 020 2371 dinomogo tsena ke mo o tla ge fumana teng go fumana ditlaisa tsa gone ka dikanta tsotlhe 072 020 2371 ibile di na le WhatsApp +266 62 120662 +266 62 120662 072 020 2371 hopola go a di fumana o le Northwest o le Gauteng o le Foreisetata o le Eastern Cape bo matatiele wa di fumana mamedi ya motle menzwaki ha ke le boemme.
1: Grocery kgomo le lejwe go tloa ka bonyane ba 45 ranta o ka fumana cover o fitlela 50,000 o ka lefella policy ya hao ka pay ad kapa di officing tsa BB Funeral Parlour Qwaqwa Bethlehem Ritz Harrismith Sasolburg Botshabelo Welkom Kroonstad le Gauteng Province letsetsa call center ho 0800 242434 BB Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa
2: e bang o nana o roke ka wa gona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771

0: Kilesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 rand ka ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gaming Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Mama me di bale se di FM dumelang. Ke botala ba nna. O mametse go ikate ntsa ke motlong. Ke moho ho le se di FM.

sa chabalalalala mshengu shabalala utokola ngamavu bagantswa king ka sala bang khwa le falla o ka nna hana me ha se ka ntso tabule he hang ka sala khwa le falla ke mamuthi ena batho ba modimo re ko bona o sala bang molo ripaka ke ntibili shiya se mafireka ka mono ka lo ka lo ripaka ka Bloemfontein a ga ke sale ku jwetse e monki mbari ki tshwenye zanga boroko hle tabe ke le bohlaswa ke nna moeketsi ka kwa lepe ke o mametse ka le ka mona ka Hayes View ho ya Notontsen hey what's up mamutyo Maria Majwang Reitz Park mentswa ke dingane tshotetsi wa tshaba bosibu o mametse fela o ka mona ka Boksburg North. Okay, tshidiso monyatsi halao Jimmy Stine mo se lo motaung dumela le wena G ka Rustfontein aga ye ye ye ye ila ka se tloga dilo le ka moka o di ndala se rusa ki mamotshenwa na ka mono ka o di ndale uno mampi mo la tudi se ke sha ba di ma no sangwala le dibiswana na e se ke sha mo kwa ha ba thuba na ba tlhakola mmokoko tebo ho le busa Alexandra ke le buile haholo motebang porota ei o motse ntho tse ngata ba motho yene ke a e batla o e bala ntho ena fela ke kgone ke a bona o bo hopola gore jwale o fuwe moqoqo ka tereng a ko go ke ke mpe ko bale ba re sa maula hle re mmoho le motlatsi motebang porota e le letsatsi la ka latswalo ha e so ke Philippolis. Okay, cha ke a jwa ke le thoa fene ke bona le taba e kakang fela e kae fela ko go tšhaba se gole diumo botshabelo dumelang mamotapanyane ge ke e ke tle ke ye ditabe

nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lerato la ka ke tsama ya le wena ho le thata ho le bima o nyolo setsa ha ba fitla ho nna ba bua ka wena ha ba fitla ho wena ba bua ka nna
1: ha ba jiswe motoho ka firiko ke ba jise jealous
2: tata
1: ba le bana le na ka fa tlo bana le di relationship tsa batho ba bantsa bona e ka di emije ditile ba lo ka gapane kila ka dinga ka di follela boga go ba tsona dikome bana ba se hole mafito sina laicha wapo dogaiwi le a bona dogaiwi tsi wetse metsi ya ba itshepi metsi ya ba dume ena ke tshopetse gang mantshadi le ga tola le ha o ka ba bima ho loka ka nna ke tsa malwe kwela ba tshubana ba ke frikanya ba je swa mona ke ga tolena la go wa tsona mo tshema ka khala ntwe eno e le phila fela la mo kenya dipakeng ha la le bo ha kala fela ba tla o sunya hlo fela mo je se motho o ka fike ke petwe ke tu dumela setlolo sa bafoke mogatsang tate le jodi ke ya le wena go reng ya lesomele metse mmedi ke dinyamono sentse re lelekelela bafana bafana tlholo ke ya go ga ge go ba le ge ikala gona fa o fitlheletse o reng ya borago mo game ka mantho mangope rivonia ntate seka ke ntho ya botlhoko ke lebile tlhe mokwen mantiti moseba hala hanuze matibelo le yanya ka moka midrenti motho wa kwana matadie ausu umama kwa ke ngwana uo mjang a re sentse re etsetsa bafana bafana re etsa manke mama holela Rustenburg manko sejake ka moka itin bila re mmoho mma o fitlhela 12 o'clock chuo ku supile ka mo ka mo ka Bloemfontein ka sejake male bohang khuwe ke le buile lo
2: cha
1: Murena musia kama nekapetsana ka reitsi uruma metseleng ngo ngo

0: tlolwana tswang tswang tswang tswang ke mang a go betseng kana go hai bo o go abutsipo o tla ga papaile 6 tswang hle letsoe ke le 10 thojanina ge le ta thojana ga tlo tshoswa mona ke magori ha ke tlo tla tshoswa mona e re ke fitise go ke tsebo khutla ge tlhasele thota mabenkele
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August win a car e qadile hona jwale build it fela
3: Rimoho lentswa ke roikat motlong haile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae
4: digo ya batsi mono
3: lesedi fm ke molelwa
0: lesedi fm ke molelwa metsotso le shumele motsolo mong ka mora hora ya le shume e re ke late qlb kwa kwa le sotho ba sotho dibizo la pina ke bomme batswadi wa tseba la reporter ha ke tsebe na le fitlile ba mmo Kore, hakitse na le la e sheba ba mbo ba khotsi ya hore be bonna na ba lo phanda.

0: nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Remoho Lesedi FM. Remoho Lesedi FM metsotso e le mashome a mabedi motso o mong ka mora hora ya leshome. Metsotsong ye mashome a mararo ka mora hora ena, ke tla be re kena mane ho dikgeleke. Ke tla bona ehlile ke bone mehala ya ka e ntlametse thotho kwa kwano. Fela hei, se ke tla bona le ha ba letsa. Ke tla bona ha ba letsa. Bohale wa thipa ngwana mabuti, ba thipa ntate Fanini. Ntate Fanini, bohale ba thipa. Batipang tate Fanini. Bohale batipang tata Motlalehi. O dumedise Motlalehi Fanini. O kae Fanini wa tsa ke mo ketetse kgale ba. Ngwana ntate Mbuti a o batho. Ke motho e mong a reng a ka ntsha kgomo ka nte ha fela a ka kena ka gara basadi ka pitiking. Tjhe jwale matsoho jwatla. Mama, we need to be able to get a little bit of a brand for the how wing. I get lots of trouble. Nati Muloi are kin taking a mensa kiki mame sikin mona n three kadebe. Now menda bakamonu kambe ya tena rekin alwe. Sibongi le mafaba twa hala la bafana hala la mo home my ban. Matlatsane e me ka maoto ka mane ka Klerksdorp. Ke utlwa ditaba tsena ka ausa ga mashia re he. Siria lo khongwana e tuna. Ka mogho ke rata lo hulla we.

tshabalala mensele ka mo ka Lucia. Hala. Arile, zentswa. Mapa ba lo mo sonyane dumela tsa utsele se ba dumela. O upa mthembu ka mafahlaneng ka tuele. Si chatisi ba tla ha. Hello there.

se ka motho phofo Peter Maris bad Clotiso Mosala dume Harasta mo mokotso dumela ngwa nkhono se ka utu dumela ka boka za tsone ka matlake Lena sia sao fa Taba thure ko bone ka monoka lense gaitsedi ya ka ko bone ke le buile ha holo Hele kha ga haithwe na bu Lagala kha ka lese ka me kha ka ithwena Ke tlo thwena si umbona kha ka kya uwe

0: Rogonhamo ridi ali. E be ke tla be ke hlokang. Bo ba ne ke a ipisa modimo o philang. Hallelujah. 086 300 0304. Ke dutse hona mono ka mohelo mofokeng a re ntse mme ke na le wena. E re ke bone na ya la ke bone ngetsetsa moferefere o ke sa o tsebeng nkisa odimo nkisa tlase e nketsa sepopoi. E re ke bone ke gola ntho di batla di fetile ke utlwe fela ka mona. Hala. Mola mo au pa me mari pompo halla.
1: Oh yo dimo.
0: Ke ba fana special ntwena. Uno itse o tla ba. Ba fana. Wa ukwa le tlo o ireng? Le khalo ko e shebe tlo o ile kana kana. E di ke ke tle ka mona, le sedi halao.
2: Pani.
0: Oh.
2: Dona twa.
0: Halala.
2: A ke jarile. Ke jarile ke mona sa Solvek.
0: Eh.
2: A marfi 7.
0: Eh.
2: Ntswa.
0: Ke a itebuela ga itsedi ya ka hlege.
2: Mo tsano ka petsano wa motseba ke.
0: Ke a muto uta.
2: Mo tla kona go apply tsela.
0: A o maila go ngwathela motho a ja machisa jesa.
2: Ya tshabiso.
0: Lona ke a tseba le futhuma tsi di jo lona letswa.
2: Ah,
0: ge ka letswa.
2: Ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
2: Bye.
0: Bye-bye. Khaitsedia. Go tse mona mamidi o ka ba geleke e le go thuholetsa bafana. O ba jagela go khiana ke go pa ebe le tsatsi la bona le. Ke bafana special. Bafana ye! Go le ba o ka ke no shobola ha ke nata. A fela go go kutlwa gore o yemele bo. Eric utlwe ka mona, Eric utlwe ka mona. Hala, hala, hala, hala.
3: Hala, la.
0: Ai! Bafana!
3: Tshiba!
0: Cha
3: cha! Cha
0: cha! Bona ha o go tshiba. A ka utlwa le ntshile. Ha ba ka utlwa le, ha ba ka utlwa le ntshile ha o go tshiba. A ba ba tsopo. Mamusia eh
3: yo gonono mpi
0: hela ngwa ska bua wele ka mamusia ka kantsule le phefa ka kang gonono mpi
3: a ke koloti nna a ke ba fana
0: ba itse a ke gate le utlwa ka pale mangolo a bala o
3: thiri ro ba la go qualify
0: a
3: e ka fumana ba ntle ka
0: tsholo a ke a ke le ntsho ja ne na fikela ho genya gintse ke dutse ke ebe le bona. Hala, la nkhona bana. A nkhono no mpe ke le buile mokwena weso.
3: Tata,
0: thank you nkhono le sedi.
4: O tsogana.
0: Ndare.
4: Ya ona na ibile ke o tuta ka bafana ba fana.
0: Ha o tsebe ke setse ka dikhopho ka mo ho le ke television ng no tlompo.
4: Lenna ntwa ke setse ka dikhopho ke yeme ka ka thatha ka mona
0: ke yeme ka thatha ntate ke somesi
4: ke ka go sindala ka mona ke mope ke ke le tal thojane ka
0: nnete ge mo ha ke ba yeme no ke nhle batho
4: Tangi ntswaka.
0: A ke tlo tshoswa mona ke makoria.
4: Tangi ke te for gatebe.
0: Tangi ndate gatebe, tangi tibo tifo.
4: Tangi.
0: Tangi, tangi ga itse dia ka dumelang. Gale ke ka lahlela mona. Hale.
1: Este. Ni dad ma.
0: Ritele ka.
1: Figi le sete me falso.
0: Eh mo figi le.
1: Eh. Kujani.
0: Ah, kita leka ifi ki haki toko balang aje.
1: Ah, yakla lagi di sini mana zuri fiti. Rrr, eshe, aus, balang aja.
0: Ah, ufigi le.
1: Eh, ufigi, ufigi le. Wase si ati zebal.
0: Kile wile shengwa na mabaso.
1: Eh, mama kudu medi, sora tarado.
0: Hadu me, leshe memo.
1: Tse go banetse ba.
0: Ke le buile fitile ba ba so balfo.
1: Thank you tani.
0: Thank you ratua wa ka. A o batho. Dumelang.
4: Ba ga me hoy.
0: Re tele ga ndade.
4: Ye ga bu tbre ke mo la fitile ma bone. Ke ga ba u ina ba fana ba fana ne bo.
0: Eh ya hle.
4: A ba u ina.
0: Ha ke be moya o le mong hle. Di thusa ndi pilelo le masisi a pilo ba no mo ka meri ya ga na ngotse ba se ke se hloka
4: ke mete mentwa ke
0: ke le buile ga itse diaka
4: ke le buile na ga itse
0: thank you di thusa ndi pila yelo ni wona masisi a pilo Habu huku buhu kena hey utuba sheba jeso ah ha to iketsa balo koko
5: bana kya puma kya khosa kya sasanga akiki akiki hebo hari akiki reke bo hari kya ka ke bo hari kya tangalante ni Lady Party, the Kalajara Kam Pachera, where our Rakam was the one Niti, Kivo Harekia Hat, Toga Harekita Horangi Hunandi, Kalajata Haka, Bohreba, Tiba, Maharo, Rasa, Sabadi, Kama Haro, Bad, Sabao Shaha, Mare, Sanawa, Hama, Rudin, Hare, Bahutu, Kurisama, Nawa Hassama, Saba, the Muka, Ham, Maman, Maman, Tarelet, your party, your Musa, Kare Shabati. Chanti na mama ni maji se babu de na chesa muti na chesa kuhusi mama ni upati yake maji se upati yake mwana muhulani sisi na kuwa de sa mundo wa hana hutima chasa mama ni hali watu na sio hali hana chasa mama ni kuhusi yake maji chasa mama ni kete shayo kaseta na tena mama ni ngata buhela eno mama ni kete maji sio kuhusi mje mama ni kuhusi mbele de mama wani kuhusi cha ni wa rasai sisi. Wana bonne tsho go sa tsho ke sa ima le ba wa dino wana tsere na ma o rata o rata o se se de tsere ma mba re o tsa ka le nyalo wana wa nyalo a tsipara ntsha tsha mo ya le tsholo ya se na menu ha ba nna ba se le tsa eno ra wa ne ke se tsho go na ra wa ne ha ke ka go tsena o tsena ya ya tsimo ntsha ke na le ga le le tse ma wa ne pa ke tsa ma simi ke ra ma wa no ba tla ma simi ba ne se ka mo kota tsia ye ra wa no ba se ka se Rataji la income run to Rataji la Rangwani Hitchi de Disha in Tamu Hoja in the Rangwani Hosi, the Hangan Chile, the Bona Mahatam Mangan who told Mawani Kiruka Soka Tino at Pajeta Amkati, Rada Mawani Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna Mukuna ya ha bo tshikendele tsadje ke ba tshuja mo ba ni mo shankana wa ho tsha tshawe ka khanna re tsa ka ha di bona ba shimane ba tshawe a tedi ka mo mo tsha di ka ho kara kwa tsara mo ja utuma o ra ba le tsi ngwana le tswa se se di tsha ka di tsene ga bo ntsho tsa di tsina bana ba ho tsha tsha ho ka sa tsena bona
0: nya nya
5: sa mo na ya tsha tsela ho ba le ho jama sire o sa ka se pa tsha tsha di di khare de tsela sa kampo ha sa ba sa ba so ha le fa se bua tshobi ya ka ma wa tsi sire kama saba saba ha saba saba ya shapa ya bona ha saba saba di sa tla tshafotsa gore di di tsaka motho wa se bana kana kana sa se tsina ka se ya motho ga di ga tsedi
0: e la mora saba saba e Ah, what's the yen again? Even then, Zeba will go on jogging mo. Ricking came out to keep in 086 000 3084 Lesedi. Hello, in a go with it. Matapelo tsa ka dikubo nga a busi a go tso go potipotolo e mono ye ke tshiding kwa tswa tswa tswa le ka dikubo nja matapelo a ba tsuka ke tsa njalo a
6: ye ne tswa fa na fa fa me ye ne tswe le wena ha o tswa ke
0: wa tsa ke ke go go fela o go la gale ha ke a matapza
6: Thank
0: you, Katola Kakile Wile.
6: Mamunati.
0: Thank you, me.
6: How went for the Bafana?
0: How went, Bafana? Mami, do atiba how ka futu, man. Usana, how has it been? Uke kiwa khale. How bone rege, uska chaka waita Maria. Maria batu abatu ufadu ku obakubule la we, namun. Ba ufete rabol chale, ufete wusi wana wusi. Ubo kutele heenu. Chele kaka la chaka wotabu. Jwale ha o ka hatsela ke tsa o ke ke wa kha. Mara fela wa futhumala. Ha o re hepu ke 7. Ke wa bona ke a le khale mefe. Yo! Ha ke ba tlotse ke go e bile gore ke thole. Go impe ke thole ntswa ke thole bana. Motho o tla re ntswa ke wa tsa ya ba infitile bolo so kwa se ge ikoka o inga melo mong ya gona mona. Tabe le botlhasweng ba ha. O tlabe o ikolota. Mm? Se se re kopa ka nnete ao. Ga kopa. O e ga kopa hle. Ao. Ha di kopane di boko. Ao. Bafana. Wee.

0: pedi ba go qetela re re kwale ntswa ke le shiaza. Hello.
1: Nenzwa ke.
0: Ntate dumela hle.
1: O bua le ntate Tshifalo Ripaka kere. Ba fana ba fane ha di palangwe di ha bolo e palangwe.
0: Ha di pala.
1: Ke ra se ba morao ha di palangwe di palangwe di pala di lle.
0: Ho tshwanetse.
1: Aya magwala a robane. Re pele teng re aya. Hala.
0: Ah! A go metse nge le kwa. La.
1: Le buile no aka.
0: Thank you pa.
1: Ani fufe di flaga ta ta.
0: Ani fufe, ani fufe, ani fufe, ani fufe.
1: Thank you.
0: A go magwala a robane. O tshwa ha o go metse o tsebe o le kwa. O tsebe wa ikolota ha e bo tlokoba.
2: Shapa, Humnati ujwa.
0: Humnati.
2: Akore ke ketele mo si fa pa no. Sa ho ta. Yi di ba sa. Ha ti so. Mo ka me. Ye na ye na.
0: I'm not going to be able to do it.
2: Thank
0: you, Mama. Bye. Hello. Bafana kanniti ma khobontiti amakana mawala ohle au ma Afrika bogwa yetsang. E ka ba re sa tsipa. Rina Liluna. Isupe un ho rena le batla mbo. Mele lona ke a dumela le lela ya fatshe ka lengwelela kopa la ge. Ho yena ye o ka mehla le matsadi e bang ha o motshepile a ke ke a o phoka. A ke ke a o le a o tlohe. Botho ba itshepetseng yena ba fofela hidimo jwalo ka dintsu ba fumantswa matlamatsa ba matha ba gathala le mathe le skela gathala metsotso e mashuma a robong ka ofe pele fela ke ka ona ge reng di thusang dipelelo le masisa pelo se ke bela hlola le hedi tsamayang ka mo lifueng ka teng talent 10 e o le nan le yona.

share ka bua fela he ho so le matsoho ngalo ho re nya boga ka nnete re rapetse se re mokopa motho wa bone ka ha ga se bupi seno sa motho a ke le bontse makori ya nalo na le boma motho wa bone a ka ipona hatse ka ha go lona ka mono ka ga se bupi seno sa Nebukadnezar tate ane a ditedu hadi ana besitse mollo hadi khana ke shege mahadi le tswe le satse bona le motho wa bone re mo kopang ka tsela e kgethile nga ipona hatse ka ha go lo libe moya o le mo libe mo hopolo o le mo le hlabedinga amen.

mahlompho modumo ka moka protea sao re boneng makakule ka moka molapo ka sowetu bana beso nke di bone ke bone ke bone maikutlwana na bakensa bafana bafana ke ananela hle manthabeleng ka nofu ka western area okay cne mohapi nhlapo ke le buile hle gaitsedi ya ka ka monoka bohlokong Bethlehem yena ire bafana hle gena le lona hle gantse se hume kuron start chapelo mohono ka moka mapolas uka robiki farm davi farm e feletse ka budi chapelo ka poso le bolasinge ngwe muyeye thabo mampopi mokwena ka moka bohlokong Bethlehem bafana rena le lona hle lwanang ga gauane molamo wa tshepe grasi bati seiri ka kokosi okay ba re bafana rena le lona hle ke buti jeri moditswane Kusima pakisa kamo ka botshabelo a re ba fana ye siekwi ka kamo ka freedom ke rata ka tselo engwe la freedom ka ka freedom oh yes ha re fe modimo sebaka etse mosebetsi ka re nkebe ke na le lentswe la ntate moruti ma ina re fe modimo sebaka ha re fe modimo sebaka etse mosebetsi ya ka nka thola le lentswe la ntate la bishop sekita bafana What's that going? Ah, nka loma wa bona a ke tsebo ka iphitlela sitimo. Ke gola nka se roba. Ke tla ke le gaps once. Ah, a ka nete we ha ba ne le thupa yeo ye fitileng ka pa ga ka ba ga gona ho kenya dintla. How be jwalo? Maku benjalo. Ka ukwe ke bile ke phamelwa ke se postola se sentse. Fa re ke re ditlwene. Maye. Yenziwe yo. Itando. Yaku. Maye yenziwe.

0: metsotso ya leshemele metso e tsheletseng ka mora hora ya leshemele e nang le motsho le mong ga dikale ntswa ya dikale khothes
1: Thank you.

0: nako ntsa tatlhegelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build-It. Fumana monyako wa kagare o molded wa Build-It wa diphanele tse pedi, tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss Deals di fumaneha hona jwale. Build-It fela.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: Dumelang ba mamedi ba lesedi, ke nna DJ Cleo Eskaleni. O mametse Ntswaki Roikat Motlong, Koriana Lesedi FM. Ke mollelwa, jwalo ka bosiu. Cheers.
4: Yeah, are sharp.

bapala ngwanaka, bapala ngwanaka. Motjheso pi. Motjheso pi. Jwalo ka ma... Ke eng o lekeile?

0: Lerato Mpopo, Mpopo, Popo, Popo, Popo, Popo. Lerato ba Mpopo, Tsima, Mama, Mama. Le bile ga itsedi ya ka mamedi metso tso ma shabedi metso e mehlano pele ho hora ya le shimele metso medi le na no la si kwa kotlela ho sane ka di 25 ba 25 ba thoba di 25 ha o ke njwa le 6 e se le njwa le go re ntse ke tla ntla ke le ntse ke go ka ntle be ke e tla le kwa ke bua le lona le hantle ho sane re go pa re se ke ga sukudisana Askalang Sudis. A little was in Telika with each of them. Semilang Jalo fell losing, okay? Hosanaka 25, Pupchani, Mesotunga Shimele Mesimitano Camarahora, Yabone, Lebo, Mawela, Le Tabo Mukoni, Ba Tabuisana, Le Miss Tibello, Senwara. Ki librarian, Mani Linden, Houten Province. E ba buisana ka bohlokwa ba ho bala le ho etela ditsi tsa ho balla e leng di libraries jwale e sa bonete ba re ha o fetwe ke taba tseno ho sane quarter past 4 ka di 25 le nanong la si kokotlelo ka hara riachella ke le buile hle tsidiso ga matsi e le mohlaisi wa tseno ka ofela ke ena ntsa mpha le ho neletsa taba tsena re vetsa mo mamedi quarter past 4 ho sane ba ska fitwa ke re ya thella si kwa kotlo se teng mono ba tlo sheba bohlokwa ba ho bala le ho etela di library ka lentswe la Miss Tibello Lengwara librarian at Leiden ka manika province ya Gauteng Matsa tshidiso. Matsi e mokwena ke lebile ka mono ka ntsha ka lentle, ke lebile haholo, ke lebohile, ke lebohile. E re ke bone na ke fitisa mabenkele ba metso tsongena e mashuma mabedi metso e meraro ntswa ke pele ho hora ya shume le metso mbedi, ke tshwantse be ke ya mabenkeleng. Mohlolo gate be ka lentone ka legatswana. Aba ke na le ntlha tse tharo bakeng sa bafana bafana ke rata moya wona ke rata spirit se ka tiri ri ene re come on bafana come on come on ba go utlwe la ke sa bui 3 points ke rata maikutlo a tsene ke mang yena motho motlolo gatebe ka mo ka Carlington yes yes yes yes yes direko ka moka Kronstadt bana be song ba re le shiaza ge mo ekitsikwa lepe are bafana bafana bafana bafana le shiaza ge na le lona ka nnete ka nnete ka nnete a u hasila se re bua je ntate tshola ka Eastern Cape edujwa ke le bua holo a ntswa ke ke na le patsi le mollo a ke bone nku ya sehlabelo ite Ngu ya se hlabelo nku ya se hlabelo ke South Korea ke ke di re patsi re mollo ko re di beso re president nku ya se hlabelo o bone ba sebetsa ka thatha ba la gona re zwela di bicycle a go tshozwa gona mo ke sa ipita taba yo South Korea halale bona ha go dula fa
1: double ba tsana ba go tsusa ka mmili ya bona e tshwarang ditshepetse e ka boima a go tlo tshosa mme ka ntate e ke ke hlae ka mabenkeleng ke a hutla
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Leseria FM a ke molelo.
0: Lesedi ke molelwa metsotso e le shebele metsirobo mpele ho hora ya le shebele metsimedi ya le mogo le tlhekiso ka Virginia o rena a je pele ka page ka mogabo lwa tseba ke kopa ge jempe. A ke re tlo timita usi o tlo ha ke batle le khwehle mangwe le monana o tlo senga ga stamina sa o kitika ka tlala hlenne leje kleleje ha ke batle o supudiswa mona se le lahla melala mona ke tlala ha hlegi jempe ke tlo theole na ke tlo theola thaba ya sione e kana ke fitla fela ke emela 3 o'clock ha ke hlegi jempe le bagotsi ke timita o botimita mangwela na sa hwetla a sa tsheremi ka pa le bona ba le bona ba thula re mo phethe ka thabantshu ke le buile a o sintswa ke re mmo le bafana bafana hle ba re bafana bafana to South Korea not watsa ke gata moya wona o ku bona ngo rena tebo ma mo king mwalusi wa tuma o le Paris ke le buile bana beso ke gata sena so ke se bona mmo. Hey, huna motho a rata o ngola monana. Aba ngola gwa se ba. Jesus. Yo, yo, o nna ke a tsoa. TDC bo ke o tsidi ka sebo ke nze 12. Ha re tsukeng fula ga bana besong. Ha hona gore ka fela matla ho le tjena hle. Ko re o e ya a. Skala la hlantshepo. Ke tlhoka tumelo ke eng haka? Tumela e fokola keng ga sekeng ga tshwana le ba rutuea ba be ba botse o thule situle feng ba go rapela fela motsotso la sitwa ga re seke ra sitwang pele re kena moleko mme malebisa mo ka Boston area ke le buile mme ke le buile ke ma motho ena ntsa ngola wa ngola ke a bona wa ngola Adelina ngola ke bone Adelina ke shebile mono ke a bona ntso ngola ga ba tswa ke re ga tswa ke ye ka ntle. Sibongile ndaba ka Thembisa Master R o rona le nna o dumang torontoro. Okay ke mang eno ana o re thuba fafana e ne re mpele ke eng ntho eo ke e bona ke yona e ne re ya bula fela ke bakeng sa bafana Moruti Makwaza Phase 5 ohle a le tsebe Nancy Malefeke Clockland ko ga letse bena go kiketseng hle ntata tshepang le mamello ka mo ka qoka ha o le mang le bitswa la ha ntate wa batho ba fela o mang chikitsela ka mo ka power station ka le thabo ke le buile ha holo kuri amen. No. Malebu Kanana versus Brown. Majesika li
1: Jason ka Bloemfontein re thabile Ntako Locksville mentswa kihleke re se ra re wine hle ha re wine e re tlo wina mase mama ha ke batla moya bo nna ke batle moya wa ba dumedi wa fokolang a ke tlo chisa mputi qacha re leta thojane le bafana ga le bohle bana beso Maxwell motlatsi ge ka ofela ge yemetse ka matla papa di ke gata moya o tsena wa ma South Africans ha ka matla hle ba bona ha re ka dilela tamoga ho mane ge tlo tetebena gore he ya ba game ya pele ba bona ha re sa iqoka tseo pele fela ba khotsi pele fela mo ga o tletse same thing la o kenje farm ba re bafana re na le lona hlelwana nka tsohle ba bang ba sheshe ba hleka athi abatsibi di 25 di atla matshiliso mogele kwa ka supa ao ba sheshe ba hleka ba tlile mba tshe o tla ukwa wena re lo ba buketsa bana ku ukwa le madi nke bone nang kankam ena o re tlo tshoswa ke taba tse jwang kukwa ke sitwa ho utlwisisa ha eba ha ke utlwisise bona motho a tloetsa ke utlwisise ha ke batle ho ba le nthweno ya gore ho na le se re tlosela setlo se tlo go lahlehela le kgale nonyana swori.

0: Koriana Bafana Bafana.
1: Ee la motlokwa e ha ile Koriana ntse go jile ka tlo ka wa 6.6 le ba se tsini ke mpho wa pita mara se ya ke. A impena ya se bisi plus lena a gilaka e download ka mona ai. Ya hana ba pa la ga ba ga e dile ite ke download dia ba ba ke wa tota shebella bolo ga tsinga le ba tawa na tawa pa. Ai.
2: E la sintwa ke pa pita me ka mo ka dela ma sika mona. Ha ile radio. A se ke patrola fela ka masintswa ke ha ke khomete kwana thank you sin
3: e ya mendwa ke ya mendwa ke tukurete ka mona ka ka majwa mazuga mona le nna ke ha ba fana batho ba fana batho ye ya se ke potele mmabo mona ke emetse ke ime ke emetse ke ime wa ke go ga tsewa he e ya gona ma Afrika go tswa fela ga kena yangus
4: Hai Tsoki wa bona Hosan hai ra hore botshela ke go bala hai re hore brao bona ke tabe ke le mona fela ke shebile bafana ka bo smart ngwana mme ke shebile go ruse pedi ha dikena a e Hosan bona bafana ba tsa taba Hosan sa bli funku 20 ke
5: au Tsoki base ngwana mme ke re bafana Ye ye vela sola lejale, bafana bafana, ye ye vela sola lejale, amen, aleluya, kata lenta vayin. Ki bolo di magwaza ka feiswa, peri ye suzi nga ngata.
6: Ye lanzwa kana, ye lanzwa kie, ki tupa fela, ki bajari leka maheta bafana bafana, kotsela tupa li pata lan tlate taro fela South Africa enyakale. Ki beile tsotle go bona, tshepo ke yaka. Ala, baba fana baba fana. Baba si ba khona ka mwana ka Josi.
7: Halala, halala bafana bafana, ntswakana ke kokometse ke emetse game ya bafana bafana. Bafana bafana modimo o toteka tafole pontsenya digatsa lona. Danko ke nang ke hlomedi ka voice.
8: Tsela ntsaji, tsaji. Ha ke bafana bafana, pele re aya. A mo routing a re. Ta bona pe. Bona mutata ke tsiya ka pele mona ntswaki. Re ya pe.
9: Hai bo mentswa ya u tsagela bo ke ke le tsu bitsa le dibitso la ka ke nna nye. Mentswa ke he la mentswa ke. Hai bo he la mentswa ke. Ke me ma mtu. Hai bo.
10: We.
9: A bo bafana ba itsawa. A bo. He ya ba bolae ba dhwana ba ba phunye mazuba ba ba phunye ba ba itse nete he la ba ye nebe wa itse ba sefena e o hlutlwa nyo ka yone e nyi tengese mkomboti ha bo mentswa ke he ba dhwana go le ba masula bana he re to ba masula ga ba he no click ha bo hira mentswa ke ka ka mo tsana ka o wetse ba dhwana go tlo ba mula bana
11: mentswa ke shapa bafana bafana ka ntlha e lengwe fela mentswa ke ntse ke na le wena monana ke seleke ditšhabe ka bona ka makwane phameng
10: e re kutlwa wa qetela be sentse ke kwale ba re tlo mammula
12: ntswakana yo fa o tiisa metsamao ya ba lokileng
10: yes
12: le a wele a wele ruri wa monenisa ka letsogo
10: amen
12: ai Sporo ka iwane ha ka ithoke muma. Sporo ka iwane.
10: Mamedi ke fitla pheletsong ka mogwaletseleng ke lebuile hle ke rata maikutlwano ka re mmono le muma ikutlwa mang ba re ntswa ke o hopotsa pale ya Dafita le Goliath. Ho ba ke ntwe re tloe bona ka hora ya borago. Dafita ba itse ka ba mo fa di aparo tsa ntwa re ke sitwa go lwana ka tsona di a nkimela ke sitwa o sebedisa o la nka le tsiki tsane fela ha nwa a watla go di a te wa senatla ha di montsho jwale ma South Korea hebe ga bona ba bang ba bona di dinatla le tsiki tsane fela le ne ba leka mabedi ke le buile tsholo lo ka o ke o teng ha ke tswa mona ho reng ya le shumele na le metse medi ka lenano la re qoba bosibula lena la re mo ho sane le tla be le tsa maiswa ke dikele di makezene tsa bone di ba re ha o fitu ho hang ke manano a tshebeletso ya ke ga ga go sentse phoka phokang ditie mo ndule re hlasitlasi batho hlasitlasi wena phele ka maboneng ka mo o kile buile hle ka tabatseno tsa tsa Goliath le David ka mantsi a mang o le ka o hlalosa go bafana bafana ba ipone le David South Korea e le bo Goliath ba nahana ba tlaginya mangwane mangwane ke bona hamakatsa hunkobela lihlo ha ke fela busibu bye bye ntswaki ke nna mme wa palesa le kagabelo bye do butlepele wena taba tsa mmangwane go na le ntho e nngwe ke e bone e ka e saletse ma go na le ntho e e tshwanetseng ge e kwale gantle semmuso
13: WhatsApp number ke 082-327-3026 kapa letsa mahala ho 0800-242434 Bibi Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa.

0: Habedi metsotso ke robonga ka mara hora ya le shebele metsumedi. Le nana o kula re khoba busiu le mga phofo tsholo le ukauke. Dumela hlengwaneso. Dumela hlemanga feme. Wa feme. Feme ya hawi. E ke feme ya hawi na. Se mathapile he Brazil ka nthla eleng ho noto. Vinicius ke yena hlabileng nthla e mo mamedi. E ka labaka la mola o entse mpho so mora o kwa na hlopeng sa. Go ba ipulaile mona. Mona ba ipulaile mona. Motho a rora a bolo mana ao. E motho a mo potlakela ke nya lo to Vinicius o mo tsiba yo matshepenene. Matshepenene we kwa la mona tsiba tibane si ikela kwana. Yena o nka bolena o ebe ha monate fela ka letanteng e le shome metsotso mabedi ka mora gora ya le shome le metsomedi tlhokomela tletla re ha metsotso e dula hantle ho ema shome ya mabedi ya mesemhlano ka mora gora ya le shome le metsomedi ha mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi re tla batsosa hle re tla hle re batsosa ka jeno re tswang o tla tsosa ba bararo batsosa ka mabitso a bona o ba bitsa ka mabitso a bona fela taba tseo di tla tsela metsotsong e ma shume ama bidia mse mhlanu ka mora hora ya le shume le metso mmedi o tla kena le WhatsApp mo no 0832840008 o tla etsa le bo di voice note to he mo no mo mabedi ho tla hle ho be monate ya holo o kopela batho ka mabitso a bona ho tle ho hle ho be monate hle ke di 25 tsa June ka jene he mo mabedi 2026 tla ka re shebe history fela hore na ho etsa la jwa metso tsinge le shume le metso mhlanu pele ho rapile re tla ba le setlhogo metsotsong e le shome le metsimhlano ka mora gora ya pele e se bonolo se potlakile tlabe se ntse re sebeletsa gore re tle re tsebe gore re a tatamela mane go ba hlomphe ba tlang gore neeletsa papadi ya bolo ka tseno bafana bafana ya bapala goreng ya boraro ya mo mamedi e bapala le setlhopha sa South Korea e ke batla fela o sheba ka pelenyana mona ke bone kare ke Mr. Cool ya tla ha sa bana tsholo kapa ke bone jwa mmanna erenge ke potla ka pelenyana fela nge ke sheba rona taba tsa rona di batla di eme jwa mono he mo mamedi wena tsebeletsong na e kholo ya lesedi e hle taba tsa rona di tlahle di tsamae ka ona mogono he ka jeno hlokomela hle rona na ola dikalaneng e laneng la dikalaneng le kala ka hora ya bobedi e le tlankang ka fela le re potepote ka pelenyana fela gore nya boraro ebile metsotso ke le shomele msemhlano pele gore a boraro e tlabe sentse huwa mabaleng ke veli ka jeno ya tlabang le wena lenanong la dikalaneng e o tlaba santsa o latlhela mane papading ya bole tlala ka 2 ka bo 3 mane ke half time nyolowe ka bo 4 mane e sentse ile o fele kana tlolela ka nqane o past 4 mono tla sebetsa ntho ka etsang hora tse pedi ntho ka etsang hora karolong ya pele papadi le hora ha se re kwala ditaba ka nqane le ntho di tla tsama jwalo hle o tla o hlokomele hemo mabedi le skela re le a robala le tla tswa ka 3 ke tla uta bohloko e skela e jota beno a skela re ntse tsholo e a go sebetse mono ga sa tipa hanyane ga sa tipa hanyane re tla phapha madidi ditlaga tso sakana go tsana tsa ro ke tolo kwa tela ga ne di ke to uka bohloko hlenne ke le jwetse ha e ba le mogere ngo jwala ke tla uka bona ha ke re le ba kopela gore na ihle le mogere ngo jwala ka patshe e ha tla ke le nna ke ha ke to go bala ka 3 tloko ke ya shebella e jwalo
1: strumming my pain with his feet. Singing my life with his words.
0: Telling
1: me softly with his song.
0: Refugees, Holy Seria Fama, killing me softly.

0: Siyavuma Mercury. Hey Abu Siyavuma. Hey Siyavuma. Baba di shebana go hle ke metsotse ma shimme ma bedi ka mara oral shimme le metsumedi.
1: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: Eh eh, o etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eh.
2: Ke bo kae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone yam. Ha pep se.
2: Au, tsane ke fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Babedi metsotso ke mashumi a mabedi a motso monga ka mora hora ya leshome le metso me dipina ke monate ka nnete. Mabedi ke kopa o bua mantso yana hle ho wena. Kopa o bua ho bua yana. Bophelong ke kopa o etse dintho tsena. Bana ba le engetsa jwa nthwena. Ke engetsa jwa. Ke kopa o tlohelle ho jwetsa batho ntho engwe le engwe ka wena. Tlohella ho jwetsa batho ntho engwe le engwe. Ka wena tlohella o jwetsa batho ka ntho e nngwe le nngwe e leng ya gago e re ko o jwetse batho ga ba na taba rena o ntse o reng o ntse o ba jwetsa eng go na le batho ba o ka sephiring ba batlang gore o we bophelong bona bana ba o ntse o ba jwetsa ntho e nngwe ga ba na taba ba batla fela o wele fela ga o ka wawa fela a ntho di-sharp ntho tsa bona di-sharp a ko tlohelela o jwetsa batho ntho e nngwe le nngwe bophelong ke kopa ntho eo ntho e nngwe ape ke kopang o tle o etse ke ena kgetha metswalle ka bohlale e ba bohlale a o kgetha motswalle kapa metswalle go thwe tsela e bonolo ebile e potlakileng gore o ka bang motho ya betere bophelong wena momamedi wena monga feme tsela e potlakileng e ka etsang gore o be motho ya betere bophelong ke gore o potapotwe ke batho ba betere ya ke ebe ya jwalo fela e ka re e tala e jwalo bona bomamedi o ke ke wa tswela pele o potapotwe ke batho ba sa tswelang pele o ke ke wa tswela pele o potapotwe ke batho ba tletseng ditshebo ga ona etsala ga le tlameya gore le bue taba mo na le kopanye taba le bona gore na le iphidisa wang e be jwale letshwere batho tloelela ntho eo kgetha motswalle kapa metswalle e nepaetseng o be bohlale o seka nka motho e mongwe le mongwe fela o bana a bua hela ngwane se ke a otse ela ho hobe ka ntle ka mona ho hobe ho hobe le ke fela ko feta batseo tse pedi tse le ko fata batseno tse pedi mabane tseno fela tse pedi tse qetile two Brazil enzele junior hape o ba emeletse Vinicius o ba emeletse two

0: ba be le metso tso ke mashime ma bila metso se letse nga kamera hora ya le sheme le metso medi e harie he ngwaneso ke ena ke nka hantle metso tso nge mashime ma bila metso mhlano kamera hora ya le sheme le metso emedi ke yona mothunthumeletse voice note mona he re ke rutwe fela rona o reng ka voice note ena ya ha ya ru
1: hande tso tsholo ha ke qhole busibu le Susan Majang ka botshabelo ke qhobe busibu le ntate Steven Nyelele ka gotsong bothabile ke qhobe busibu le ntate Mko ka Maseru bana ka fela ba qhobe busibu le nna mamogena maloka se mona zone 5 thabang tata ntate tsholo ke o rata hle
0: ke le bile mme wa ka mo nkiyo na mo mamedi
2: motho mo nga phufu ke tsosa cable mutsi le tsela mfukeng ka qwaqwa le papim phore ka sibokeng ha batsuwe ba nwe kofi ba ska o tsela game itlo qala ke nang ke hlomedi ka four ways danko mo nga phufu
0: ha ba iphuke kofi hotel phoke ya kofi bana ba ntate mona go pa o tsosa mfumadi malarato mo kwena le fatere jan simela mosebetsi mmogo ke Paulus Molakeng nna ke Thabiso Mokoena wa Petsana Rights o kopetse batho bano he re ke bone ka mona gorena eno a o reng dubelatlhe ke kopa o tlhoba bosio le nkgono Nompi Mokoena ka Kroonstad le mme wa ka ke Madibuseng Mokoena le mora wa ka ke Tokelo Ronaldo Mokoena ke re ba tsoe se re tlo sheba Bafana Bafana re tlo shebelela Bafana Bafana ke nna mampoi Mokoena botlhokong gola Betleme right motho yo mong ke yona gapetlhe re kutlwa o rena o di bea jwang
3: ena monga phofo dumela kereko ka monaka Klerksdorp mo neteng ke tsosa Teboho Monyamane le Monyamane ke boele ke tsose Motlomelo bona ba tsoswa ke nne wa bona e leng direko

0: Minha mãe, laptop é que consta.
1: Aquele William meu aka hacking game um 16 seconds ikiona.
0: Ntate tsholo
1: Mthombeni.
0: ke tso sa mana di felong ga mongadi o ka mona ka Durban ke tso se mabokang ga mongadi ka qacha ke tso se mo ipona ga mongadi ka masego bona ba tso sa ke bokang ga mongadi
1: Moranaka, mona ke 31 seconds, harutle.
2: Tate tsholo dumela.
1: Mme?
2: Ke tsosa mapatata ka Kroonstad. Ke tsosa rakgadi. Rakgadi Motale Masola. Ke lebetse sefane sa hae. Ke qetelle ka Mabindelebo ka Kroonstad. Re emeleng bafana ha ihlula ntate tsholo. Thank you, Dad.
1: Kile bile mme ena ke 21 seconds.
3: Ee, tate tsholo phetso phetso.
1: Come how?
3: Ah, sephoko ka bona se robale, ha ke itonetse maga ntate tsholo. Ne re ke ba tsose, ke tsose tracks kwa dlala. Le papi di thebe, ke ba tshana ba ka. Le opa di thebe, ha re Toronto, ke pa. Thank you, Dad.
1: Yellow one, Dad. 14 seconds.
4: Ngaphofu ke. Ke ga ga utlo ha so ko wena papadi ena ne ha so ko wena hle ho tlo re le buile mo tshokeng o jeleng timpano sa solbet
1: Na bata ke ha so na bata ke tabule. Dimela hle.
5: Kgotso kgotso na tesolo
1: Dadi.
5: kopa kwa busule mme mamoloi ka maka dipolasing tsa Metalkop be ke re mme ntabise mabe qetele ka mme malebitsa ka mane ka Western area bona ba qhoba busule ntate rampa ijon tsimile kwa mafeteng ha paza Lesotho pela li bolena la afando
1: Ketsosa Nanishiba Nangihlomedi le mohatsaka Thoro Mosia ke Matshokolo Mosia o ka U section ha re nke wa 20 seconds ke yona rona o di beha jwang ha re ya
4: ntate dumelang te tsholo
1: Mohlomphehi.
4: re tatsa bana ba latelang ke tsosa papi thama ka manka del masi tuse basebetsi mo ka manka U of Chicago campus
1: Ke itse re kopela batho ka mabitso a bona re ke nke motho ke
6: kgotso kgotso kgotso mongaphofu
1: ntate
6: mongaphofu re ke tsose batho bana ba bararo ba seke ba robala bafana bafana ba bapala ka hora boraro ke ntate jo tsatsa manzini omane ona velgomo opena mapak ke motseng wa monyakeng la versus brown ke tsosa rakgadi wa ka ke mpimpi botman tshibagwana mole kgaitsedi ya ka mona ka motse monyakeng e le mosele na piti bagwana ke re bafana bafana ke ba ha re be le boroko ka thoko re tonele TV mahlo tanki mongaphofu ke papasti bagwana ka mona ka Johannesburg
1: ke ya le 27 seconds
7: motso mongaphofu
1: that day
7: tumela
1: hey
7: ke tsosa bana bona telang monta accident modise ka Phiritona Paul Mabitso yena o kamane ka Gamolotse Fusion Scorn Bushi Nkoko yena ka kwakwatsi Kopis ka ofela bona ba tsoswa ke Kushita Kosh motsamai ka Phiritona Hillbrow Danko
1: Kile wile ntate 23 seconds
2: Tumela ptitsulo bwele kalima lefe ka gore protoko tsosa ausi ausi Agnes Mohlakwane ka mana ka Constantia Kloof Ke tsosa ntate Mahlatsi Dinoheng Snake Park Kroonstad ke tsose mema patata ka Kroonstad ke ga batsuwe ba mamela ditsholo tango
1: Ke a leboha 25 seconds
8: that is for
1: Mohlomphehi
8: ye thabo tsholo ka mona ke tsosa ka gago Roma je ke hebele tsitse ke ene tsho mamela bafana a go ina thuni ke tsotsa le pule tsholo ke thabile tsholo kona kwa tatemo
1: Ndate ke a lebohle nna ke thabiso motlong ka Betleme ke re ho ke qhoba bosiu le wena le tebo tlaake ba nna mgotsi ya ka bana ke tla ke yona blom fantine a ke re a go tsosa tebo yo mota ke tebo tlaake ya tebo tlaake tebo ne go le na mantsi bua nyana tje Re
9: Te tsholo ke tsholofelo sedikelo mona mo Thabong Welkom ke tsosa mme mamorena malukase o dula zone 5 Thabantsho ke re ntate gaisi o dula Virginia ke vetelle ka ntate Ben Lekwala abatswe ba phatsime ntate tsholo ke a leboga o be le bosubo monate kgotso
1: kgotso motlhomphe wa ka ke tsosa masentle Ntjabane Mmamodise le Phaka Christina Dlamini ba tsoswa ke bafana o ba tsohe bafana bafana ya bapala Maspuli Chomane wa Makeleketla ke yena monga ditaba tseo ke yena monga ditaba tseo 22 seconds
10: Khotso ntate tsholo khotso ntate tsholo
1: dumela
10: ke go nwe ipone mona Bloemfontein e
1: yang
10: go ke khobe bo sibu le ndenzeni le mema mjalefa le ngono efa ngono efa smoko ha o be tije ngono efa dangi
1: ngono efa ke tsosa Archbishop Themba Gatebe ya ka mafahlaneng le Reverend Badirileng Mochekwane ka Potchefstroom le Reverend Sotsanyane o ka Bloemfontein ke re morana modimo abe aba boloke le wena monga phofu ke a leboa hle ra sebatle Ernest Monaune ke yena monga ditaba tseno he mobamedi e mong ke yena motho hle ke tsosa moeketsi Magagula Lenthoba ba ka botshabelo ba tsoswa ke motlatsi Maxwell Machiche o ka botshabelo West ke bona botshabelo West ngwana mme e ke eno mo nontse ke bona ntse ke bona ke eno modise ke ba modise se ke motlile re ke nge na 24 seconds go tlorna monga yena o beile ditaba jwang he mo mmedi ke atla ka mohaleng ka bono ne leletsa ke le bala
11: ah bololo bololo sa buzi po
1: ke apele ke tswe motho nyenwa ke etse tsena mo gaule mona tsholo da sei e bula mona darsei re ke se tsena o utlwa he ke tso sampho mabote bohlale mabote tumi mabote ke maruping mabote o ka makeleketla go la Winberg re ke tla ka mona re ke tla ka mona o ka se ba fegane tsena o so lo bia holo mabedi dumela hle
12: ke tlile ka ntate tsholo
1: monate
12: ke go mo scout za sponi mona hle ke litile thozani le we
1: e yang khono
12: bafana bafana siya vena ke tsosa ntate Charles Mukoma ka mona ka matlakeng za tsone ke Gauteng mani ke tsose mali funwe nethwa ke tsose tumo bele besi se ku njalo tax straight mani le ya le bua ntate tsholo thank you bye
1: ngono maskau tu dimela hle
13: au tsholo ga
1: re teng wa tle ngwane tsholo ga
13: ai matata ayo e wa le ntjale ke siya ke
1: kutla ga wena mwana
13: eh ke ke ke ke a uti tsholo re ya fa tso ke a nge ke ke a dula fa tso ba moya o pa
1: eh
13: a uti tsholo ke bona lo lifu ya tso go vela uti tsholo na ke ke le tlo ya ga ma tla nda dina go ba
1: ndade
13: ke tla ka go tsata ka mo ke le ba ga mane ka Bronkhorst Street
1: mrana ka ke a le bohle o so le dilo
13: le a uti tsholo
1: o ke dilo ke
13: a ke tle mwana ntate ka mawo
1: ntate kwa ka mabedi tumela tlo ga mana tsholo khotso
14: mwari mkwena khotso mtsombe
1: ntate bishop
14: ai mbonwalo ke biga mari ze ke mani ke re siki le ka mono ka sha tiamba ka man ba ro ga mani ke tekene ka skeme ke me ke fa tsara ka mafatla ni le bishop ntare tswang he manela papa ye golo
1: nda Bishop ke a lewa mambe ditumela
15: ke ra mutshino
1: mhlomphe wa
15: hey de tsebro ba tsebo ba tsebo a ka sa mo no ba botho le ka kamela ka mo piketsane ka e gaola
1: ai ke o go gatile ke tla o ntsha ke utlwa go wena ape ke o betsa ga ske
15: a ke ra mutshino ka kamela ka mo piketsane a mutshino
1: mme ga ske ga ngwalaka go kemrena
15: a mutshino ke a ke a le ka futhi ke se le di kamela ka tsa ka tsa marriage Arkobusi o tsilo mo e tsela matshura le kotsi ka mona ka Ratswana ha Arkobusi o tsilo bo e tsela ka sport ka Taiwan ka man kana le dia tsa le hospital ya la ntse na o tsile ka sport ka Taiwan ka le ba tla botsilo ka Arkobusi
1: o tla ke o bona go ene eno a mona o tle 22 seconds
15: ya bo yo koko
1: o tsibule mo o tetela ka 9 o tetela ka 96 ya ke re e mo shebile ke pa ke sena mo sena le nye
15: ke di greeting mo
1: ha o ka he o jebile ngwalaka
15: a bona o tsholo go ka dite wa di bona tsa ka bana ba tsira e kone
1: go jebile a ke motho nyela fela ga pantse ke nna
15: o ne ba di tsipa le go mama ka mangwe
1: Mwanesu.
16: Yake utsholo.
1: Ke mora da ranthe ba mamedi jumela hle.
16: Eh da ngapofu.
1: Nda dehle.
16: Buje kitse ke mo tsona skelo ba palla mo sa mo remele ora bararo.
1: Ke tsholwalo.
16: Ye mo shane wa ka no ranthe ba ka mono. Ha ska ba palla mo sa mo.
1: Mm.
16: Ke matsa ka ma cross tata ka mona ke pasa ka mogema. No ano ako fumo mo na remele papa di gole thiba letsatsi di busu ba teng.
1: Hai phuke ya ska e. Mm.
16: Ya ka epoka, ya epoka
1: ke. Ha ka ina tla mo tshisa lime, ntate go ba be.
16: Ha ke mo na bubu.
1: Ntate wa ka.
16: Ntate.
1: Ke le bile mhlomphe wa ka, mabe di thubela.
16: A di tsola di tsola le ka ntate.
1: Ke phetse mhlomphe wena.
16: A e ho itshontso lo jwa la di tsola, ntse re eme ntate bo go go bana o tla.
1: Ka
16: bolela. Ka bolela ba ka tereng se khubetswa re mola ditshulo
1: eh
16: a kuring ke grinda di bishop ka mola ka sosolo ka mola ke tlo ke ka kwakwa ka mola le mogotsi ya ka o tlhoke thabo mokwena shooter bitswa shooter ke mogotsi ya ka ka mola ke le tshela mofukeng o dingana ka ka mola matebile mmono no ke ba brada ma brada ka tsia me vile ka mola ke tetele ka ba sebetse mole
1: ha ha ha
16: ntshagela ntshagela
1: really tlotse mo
16: e ntshagela mo.
1: Thank you papa. Re ke ka telele ka mona motho ke ona o voice note mona re go tlorna hore e itsholeta re tswara mana. Tla re tswara.
17: Go tsonda detsulo.
1: Re
17: ke ba tshwe bosiu le bana ha re etse bafana bafana ke le mo sebetseng ka mona ke le the snail ke tso sa mfumo wa ka dona snail and so ke mana ba ka xolane le don bulelo le samkele ke ba batsuwe.
1: Tswantse
17: bafana bafana tago.
1: Okay.
18: Hee, na o bone sesulu sa founu e ntjha hape.
19: Ee, o etsa halang?
18: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
19: Ka nnete?
18: Eya.
19: Ke bokae?
18: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha pep set.
19: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
18: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
19: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
18: Le nna ke tseleng.
20: Samsung Galaxy A06 e fumana ha pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
21: Let's say the FM. I give more love.

le sedi FM ke mollelo a dilo hantle o bua le ho ya le shemele metsumine re a horeng ya pele ho mamedi ka jenu gagalala kiena wa hola mothina mothino a ke mo Afrika borwa mothina e bile sebudi sa television sebudi sa radio mongodi magwebo o entse mosebetsi o motle mme lentswe la ga e le ile la mo buella gobaneng gobane ke motho ya tsebang go kopanya ditaba tsa e gale ka mora microphone a beya ditaba tsa e ka makgethe ka botlhale mona ba e sale o na le boqhetseke o na le boitsebelo ee o na le bogoni o motle motho ena le lentswe la ga e le monate motho enwa o ile a sebetsa mane ho SABC mane a tshwere lenaneo le bitswang Life gona jale ba sala bitsa ka gore ke AMPM gona jale tjena naneo leno ga re bua le wena tjena motho yo go na le mo o ileng a qotsa ke batla mo qotsa mo a ileng a bua ka dintlha tse pedi tsa bohlokwa-hlokwa-hlokwa bophelong ausi ena mme enwa galala ena ka kapa ena ore o hlokomele gore lefatshe mo batho ba tlameile gore ba bue ka wena gobaneng gobane ga ba ka ba bua ka bona ga gona motho ya

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Re na o mang wa nkutlwa bophelo mona. Mme ha o so o fumane hore na o mang o itseba hantle o baro wa ifrostana strate mara so ifrostana ore motho a jwalo ke motho ya motho a itsebang ke motho ya reng ha ya snang taba ya iphapanyetsang le rata bophelo mona iphapanyetsa le rata la batho hore na batho ba ntse ba reng ka yena ha eng ke tabe ne bona o tsiba se ya se batlang o tsiba mo ayanteng o na le morero mo ayanteng mele ga dala mo tshosi ho hang ho hang ho hang me aba qeta hare uri ha o qeta he ho iphapanya ga dala batho etsa ntho ya hao ai khona bana me no bana ai khona ma etsa ntho ha ngwaneso ska etsa ntho tsa batho ba bang etsa ntho e o eleng ya hao ha so iphumana so itseba o tla tsiba hore o tla maya go etsa ntho e leng ya se ntho tsa batho Iba wena tloela o ba motho emo bophelong batho ba tlo bua ka wena ba tlameile ba bua ka wena o bana ha ba ka ba bua ka bona ha ona mang ka pa mang ya tla beng a ba mametse iphumana bophelong tseba rena o mang tseba rena o ya kae ga wana le lerata iphapanye le rata etsa ntho e leng ya hao motho ena ke buang kana o hlaetse ka mahikeng ka mona o hlaile ka jeno ka di 25 tsa June selemong sa 1987 ke bua ka mme Bonang Dorothy Matheba Bonang Matheba ke o ratile ngwaneso ha isale ke shebane le wena le tshegela ba bona ka ofela ke sheba rena o ntse etsangwe hela Bonang Matheba o mme o ka kapa o kwa kwa riri o tsitsiripa o ntwe thata wa thinda ba fazi wa thinda mbokotho ya uzokufa tsara ga thata mina bonang mathi motle so wa para wa hlapa itsebe o go itsebe bophelo go na o ma ga wana le legatela batho lona le tadula le leteng etsa ntwe le nya hao yai le ga nka moletse sane ke nalo nomo go tsane ke tla mo gomella molaetsa ke be ke nka mona mana a qotsa mantsu yana be ke a kopanya le bibele ke mo fa di verse a ilo bala Doratile bona mathiba Kabo mo mona le Afro Traction the soil o temo le Brian Temba le bitso la pina ke plenty babies

Yeah, oh, Pina Kia Manati. Yes. How one? Nerize Feliz. Beautiful. Yes. Monarchy Snoop Dogg. Ona le Pharrell. Beautiful. Imetlana mabedi metsotso ka mora hora ya pele. Mabitso a Snoop Dogg. Apasi ke Kelvin Broders. Stage name is like Snoop Dogg. Yena mabitso ka botlalo ke Kelvin Broders. Bana ba bina pine monate ba beautiful. Mabedi a ka re shebe ditaba tse pedi tse tharo hle. Re fumana hore mabedi ka jeno bafana bafana e tlo bapala papadi eo re ka ra reng ke a gapha madi. Papadi ena re ka e bitsa ka hore ke o na le mohope mona o thoke wafa. Papadi ena ho na le pina mona e binwang ke Sankomote reng Now or Never. Ke a kgola wankutlwa. Ena papadi momamedi ke etsang hore ena e tlo etsa hore mmele wa motho utlwa e hlile ka go shwa bohatso. Tla utlwa e ka re moriri ena ya ba le yang tate. E thata haholo mamedi. Bafana bafana e hloka ho hlola. Hore e tlebe teng ho tse leshome le mashome a mararo a metso e mmedi tse setseng. Ntle le mono e tla palama sefofane ka Moqebelo. E tla fitlha ka bo 10 o'clock ka Mantaha hoseng Afrika Borwa. Ke a gapha madi ena. Banna ba tla tsokelana mapai. Ho thwe ena ke papadi e mahlonoko haholo eo Afrika Borwa e hlokang hore e tle e hlole ka jeno. E bang e sa e hlole tlapa le tla thella ka ra boshabane. Tlhong hape ke batla re tlo e bua mabedi ke ena ya tsatsi lane le ileng la beuwa ke mekgatlo e reng batho ba teng mo nanang ya Afrika Borwa ba sena ditokomane tse nepahetseng ba re suthele ba suthe ba ye naheng tsa bo bona ba ile lokisa taba tsa bona se ba lokile ge ba tla ba tlo kena hantle semmuso semolao ba tshwere ditokomane ka rana ya Afrika Borwa tsatsi leo le ntse le atamela mo mamedi. Hobane ke lana mashome a mararo ke bekeng e tlang ka labobedi. Jwale go tla etsiwa mehanto he. Jwale mmuso o so tlhalositse gore o malala a laotswe ebile re le ba ga ba bona bo mme Angie Motshekga ba bua rabeke mona le bo mamang ba tshwereng seponisa gore na ba tlatle ba sebesebetse ditaba tsa bona jwang he mo mamedi ke seponisa ke se sole ka mona. Jwale Afrika Borwa e re malala a laotswe e bang dintho di ka tsa tswa taolong. Ka labobedi mme ebile ba tlhalositse ape ne ke mabetsi ba seponisa maobane ba re ditsela di tla bula batho ba tla mesebetsing go seka ba mang kapa mang ya tla dumela gore go etsa le jwa mebile mona ga o etsiwa mohanto fela mabedi ga o etsiwa mohanto hangata tsela di a kwala ga ona moo batho ba kgonang go feta le teng jale ka ipotsa rona ga ba re go seka wa kwala ditsela go ena le mehanto go tlo etsagala jwa se re tla boka ga di oroa mosotho tsho jalo re tla di bona ga se re fitla mo rona taba di tatlhe di tsamatsamae jwa bona ke na ledi apiwe o na le mawelele lebitso la pena ke Romy and Juliet kamora mona ke tla wapala Donald le Mlindo o ya se fela yes.

0: Yaba.
1: Quentin Johnny.
0: Hi. Yes, Fred. You and I lent a. Tawa ye.
1: Yes, Fred.
0: Ke o taba mabedi ha re kene sehlong sa rona ka tseno hle tshebeletsong ena e kgolo e o ntseng o imametse ya lesedi. Ke batla re ke re tlo bua ka bana ba rona batswadi. A ke re bueng ka bana ba rona butle pele e ke le hopotse ntwena.
2: Bafana Bafana ba ile kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
3: Bafana Bafana is back.
4: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
5: Bafana Bafana!
2: Le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho Lesedi FM ke molelwa
0: ke yona e leng taba mabedi ke batla ka re tlo bua ka bana ba rona ke a botsa hore na batswadi ha o so sheba ditaba ka mokgodi etsalang ka teng ebe letlame hore le nke boikarabelo na le batswadi hore lebele kene ka hare di accounting tsa bana ba lona di phone man o social media accounts na le hloka o tseba hore ngwana o kene accounting e feng social media eng lorna phone mono ntsa qoqa le bomang ka eng le hloka hore le tsebe na hore bana ba qoqa ka eng le kene di accountong tsa bona mo le kgone o kena o ska ba le bothata ba o kena e ha ba taong ka o kene ka mona o shebe rena ngwana o ntsa sebetsa ditaba tsa jwang o ntsa bua le bomang jwalo na le hloka tabe o kapai ha ke le tlwelle mana ba etse dintho tseo ba di ratang kapa ihle o batla gore e tla o le motswadi ya nepaetseng hanto o tsebe rena ngwana wa hao ngwana le nkutlwe ngwana ha o ntsa qoqa ka indi social media mo kene accounting eo ya hae now ska ba le bothata ba o kene accounting na ke a o botsa a xeta o botsa o tla nkagaba mona
6: letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084
0: kapa o ye ho 083-284-0008 ka WhatsApp le ka voice note a kobe ditaba tsa mono ya ntate tsholo ke tlamehile hore ke kene ke tsebe ke bone hore na ngwana o ntsa qoqa ka eng le bomang jwalo o ko re fe mabaka baneng ha o batla ho tsiba baneng ha o batla ho kena o tshwileng o tshaba eng kapa tlwellang bana hleng eleke ke le tlwelleng bana tlwellang bana ba tlwelleng ba tseba ntho e ba etsang dumela hle
7: ka ntate tsholo
0: ka mohao
7: ka mohao ntate tsholo he e bima yena taba ntate tsholo ya difounu bana ba ya diloka difounu tsena tsa bona ande difounu ke ntho ya bona o tsebe le gona ke di rutwa ke bona bana bana ba o shaya o ba bapale fela tsa wena wa e bona e bima ka nnete ntate tsholo ntho ena ya difounu ne re galela gore re ka batataisa bana re shebe gore na hantle ba bua le bo mang ho etsagala eng gobane go gobe gona jwale empa jwale founu ke ntho ya bona kaemetse ntate tsholo e jwalo
0: ke utlwile mme waka
7: ke nkgono se ka utuza sepone mona ntate tsholo ke a leboa thank you bye
0: o leboa nna nkgono dumela
8: apolo
0: re ke fete mono ha e le mona a buletse sealemoya nna ke tle mona
8: Hozunda desoro.
0: Dadi.
8: And dadi ha o tlokagale ha kalo go ka kena wa tseba. Mpantho o tlokagalang go etse o dule o mo thabisa o mo kgalema o ela ntho tsena tsa mofuta ona. Bothata ba tsona ke bona le bona. O dule o mo thabisa. Sa le boa ntate ke ntate tshokolo ka stage la.
0: Mohlomphe wa ka ke lebohile. Ha re utlwe mongwe rena o di bea jwa. Re na le bothata mona, utlwe ke swaya. Yaneng ka motsotso le motsotswana a ikona telele haholo e re retse tjena.
9: Ela, ela a botsolo.
0: Mohlomphe.
9: Bakeng sa polokego ya bona. A botsolo. Go nepagetse ge le batswadi re kele mo marandramo na gona ba tlotla le bomang ka enako mang a botsholo bake sa polo ke a gologolo bana ba banana le ba bašimane ba dutshile banana bana ba kotsi ke bana ba banana gobane neneng o tlatla kena mo marandramo na kela le motha mohoela mohoela mohoela a te bophelo ba ngwana ba kotsi. So ke bona go le betira gore botsholo ge le batswadi re kene re phenyokole ge bonna bana bona ba tlotla le bomang ka eng bona o marara ke a leba botsholo
0: eno ke morena Rantheba ha ke leboetle mohlomphe wa ka dumela
10: botsholo le kae botsholo
0: ndade
10: a monate le kae botsholo
0: nna ntho e ke utlwang ka tsebeng ka
10: go bane ke a kgola ke ntse ke tsamaya botsholo ebile ke a paka go kolo ena e se ka baka godi yante ke bue le wena molwana wa ka
0: tsela pele da
10: a botsholo wa tlhokagala ebile go botlhokwa wena ngwaneso e re tete ko jetse ngwana ke ntho e tataisiwang ga o kena founung ya gae o sheba ntho tse e leng gore o ntse a di etsa a ke ba etsa ntho tse fosaetseng gobane o a tseba o tlotla go fitlha le mono go sane ebile o tlo moreetsa gore ke etsa jena gore ke nte ko o tlhokomele ebile ko o tataise magangangana a botsholo ana wa kena ga sa nepaetse jale ngwana o lokela go tseba gore ke kena gobane ke etsa bonnete ba gore le ga e se ena a phoso ga gona ba nka monyetla ka o mmona gore o teng mo magangang so ehlile e botlhokwa golo ya botsholo gore re nne re kene nna ke a kena botsholo le nneng ke a bona go bana le go kwata mara he ba tla utlwisisa
0: ndate
10: ke molemong wa bona botsholo ke ntate le tiego ka mona ka westemere ya gana bela botsholo
0: ke a leba mohlomphe wa ka mpeditumela
10: ndate tsholo le kae hello le kae mongaka hallo
0: ka utlwa mamedi le wena hena loka ka nnete kgotso nade
11: ate
0: o tsewa borokong tlhapotlhapoela o tsebe o gutla ndade
12: koko monga phofu ke a kena
0: kena
12: monga phofu
0: ei
12: hai hubima tsatsile tshabetse ka tlung go e mathakala ga potlabeng ntsa ka ka mala la monga phofu ha o kwa e kome fono ke bata go tseba gore na e etsa eng ha e etse eng go bane fono yeo ha ke a e rekela dintho tseo tsa di sheba mo di account tseo tsa hai ke e reketse molemong wa ka le ena go bane le fatsele le jile boya ha le sietseng a le kae kae a tlhokang a le hai ke disiko ke tsebe go na ke mo thusa jwang ke kgone go kopana ga bobebe ka fono yeo e sentse o tsa bona tsa magangang tse senang thuso ba tshwara le o tshwara ona mone mothufu wa tšhelete wa tsamayo ya Cape Town ya sa tsebe gobane fela ba fumanang le motho eno hai mo fela ka nako motho ga e tshabe o etsa nto ne fela ntsanyana ka pokatse ka tse tsona o ba di tshaba ke masekobela potsane wa lejanja
0: wa lejanja di beile
13: ntate tsholo dumela a teng ehlile o a tlhokega o a tlhokega ntate tsholo go o kene akhaontong ya ngwana o shebe na o qoka le mang go etsagalang matsatsing ha na jwale ntate tsholo ho hobe ho hobe ka nete ka mpa o hlula fela ka ho iloka ka nete mpa teng ho a hlokye ho bohlokwa me mamlo e ka mona ka medal cup thank you ntate tsholo
0: ke a leba me mamlo
11: tatutsulo amene mntane nkosi lonto ibalulekile ngenxa eyisimo esiphila kuyo ndimelwe ndinjine ndingumzali amen
0: ndade yale bohle mranaka re kutlwe ka mona rona ena o di biya biya jwa
14: tatutsulo dimela mkhatu
0: mme
14: ai bana bana ba tatufunu ka pelo tsa bona ka ofela ha o tloetse ba tla ba enotletse neng o tla ba bolelela o beye monwana wa gago ga o sebetse go sebetsa wa gae ga o ompontshe o ya ka dipopo eya ntate ga bule ka mane ka maqoqang le bakgotsi ba gae ga o mobotsa o tla re ee ke tla o bontsha e tla be saleile masimeama tanki ntate
0: mme ke lebile hona le motho ka kwano ka mona o re ke bokang ramongadi ore ke nahana ho bohlokwa ntate ho bua le ngwana wa hao fela kae kae o no mo first space sa hae ke bona ka re hlewe ngotsi jwalo bona ka re hlewe ngotsi jwalo e motho ke ana khutla yena hore phone ya motho ke sephiri o ka mona ka langen huena uwen park o phone ya motho ke sephiri ndana abdutsulo hone paetse hore re tsebe hore bana ba rona ba bua le bomang boholo ba bona ba ile ba wela mathateng ba bang ba ile ba ba hlokahala bophelong mona Brazil se tsa mapele ka ntlha tse tharo Vinicius o hlabile tse pedi khunya a hlaba e le nngwe yena bapalang hlopha sa Manchester United motho ke yena ha rule
13: ke nana hore o bohlokwa haholo hore motswadi ya ke ene a cheke hore na ngwana hae o ntse a cheta le bomang a etsa eng marangrang ntle le dithuto tsa sekolo gobane o se o le kotsi ntlheng gana jwane
0: ke a leboa mme wa ka lesedi mabedi dumela re a o letšhena ha ke fete ke shebe rona ka mona ntho di eme jwang hemo mamedi re ke bone motho ke yona re ke nke ka mona ka re tla ntshokodisa le yona allright ke o ya loka re kutlwe
15: dumela ntatetselo wa tlhokala o le motswadi ore o shebe go na ngwana founung ya na o etsang ntatetselo lampa bana ba na difounu tsa bona ba di kwala ba di loka bomme ba bua nnete gobane ba shebelela dintho tse seng tsone ntatetselo ba ithuta ntsenyata ene batho ba bana banana ba tseba thekenoloji go feta rona ebile re thuswa ke bona ka difounu ntatetsolo ae go a tlhokagala nna ya ngwana ka ke a sheba ntatetsolo ke a tseba ke ke lokolola kae ke jale mmetšhise ka mona ka sundress welcome tabo tango
0: mme ke a leboa lesedi yahana kankane yahana kamane yahana re go tla dumela hle
16: ke tsholo lokala
0: e phetse ka ndate
16: a ke phetse ke di bona ndate wa
0: ndade
16: ho bohlokwa holo ndate wa ka ho se wa funa ngwana wa tla ka le tsatsi le ke le ka se wa funa mo ga di wa ka ke nalo mo fumadi re fumana ho ngwanona o ke le go bontela tsa bona tsa sekolo wa go kana ka mo go etsala jwale ho bohlokwa haholo ntate wa ka hobane ba bangata ba kena dipetlele ka baka la difounu tse tsa bona tse o bua le Phumzile le agenda twa ka ke mo sebeteng hona le re nala hospital ke nalo ena o hlela ba fana ba qeta o ba pa
17: ndate ke a leboa dumela khotso
18: o tsira le ga
17: re tle ga
18: go bontsha re lo tsira na ya kharina ba la ke tsebe di tlwarane le mo moe
17: ke utlwa hantle ndate wa ka
18: o tsira twa na ke utlwa ga thata na ndate ya na sanga ke la phone na ke la ke bola ba le nge se di simo tho le nna ka mo go tsile ga tema ha ke ga ke o pole hore ke a tlamea o ke go pet permission ya ke tsama ke ne phone ke phone ya ga ke nana hore ke ka tsama ke bue fela go ba mpulele kae kae ke shego eta la nkoso o tswa rona bondatwa bana ba le bo mme ba bana ba go tswa rona marangrang mo re ntse chalete mo re kopane sebetse re ntse chalete re kopane dzingata mo so bana ba rona ndate re lahlelo ke mathulo ba bana ba bangata mara re nga kuti a batu wa sha no tsho o tsho ke bona le tswa re tswa ba tsa le bitse la ntse ke nna njalo ke sida ke nna njalo ke
17: njalo ke se ya le bo
18: go pole tse ha ntse ke re njalo ke se lo tse ke mo sha
17: ndate njalgese ke njalgese le utlwile buitse ke tsitse ka tabe ya njalgese
19: a Jennifer Lopez

0: re ke potele ka bona ka mashele sheleng ke a gutla.
1: Hee, na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo o tswa ka phone ya hao le tsohong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya hape se.
2: Au, tjale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
2: Ke ya le bengkeleng le haufi la pep hona jwale.
1: Hehe, le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumane ya hape fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke o taba ntse re le mo.
4: Le seria pe. A ke mo le.
0: Batswadi le bona ba re fei ba re feila go bane. Le bona di phone mbona e ba mahlatsipa. Iba ka lebaka la hore ba qetella ba kena dikamanong tse seng ntle le batho ba bang ka nako eo ba le baholo ba tseba ntho tse mpe le dintho tse ntle. Hobaneng hobane ha ona motho ya perfect bophelong. O ba tswelle ho nahana dintho tse ntle ba tshepe Modimo. Mamedi mohala ka wa tima mona utswa utswa twit-twit. Ntho tsa ka di a tima ka mona. Ka nnete. Tu-tu-tu-tu-tu. O ka mona ha o sana batho ka mona. Ka mona ha o sana batho. Ke etsa jwang jwale phone ya ka e. Ah, gyan ya hana. All right, ya ba dumela. Ha o sana batho ka nkani he. Mabedi wa tsebeletso ya lesedi. Re nge ke nge fela motho a le mo mona. Ke mo lahlele ka mona go tlo gona o di bea jwang. Be ke nka taba. Le re kutle.
5: Ho tsonta tetsulo. Eh, o bohlokwa go luka nnete. Hore o tsebe o shebe phone ya mwana o bane. Kana kumwe o puberty staging and then jo go tsheka o go ke nna ntse sa hlokahaleng aba ba stutwa ho ya le tlhomo o mo kaere o itse go skada luta tse sa hlokahaleng da luta sa hlokahala nga ho tsa tsa thuto jo le tlhomo mo etele pele ene o no nke phone ha mo la ditlhahlobo o nka phone ka phone wa tseba go tlhomo ya bale. Hana le hongwe batlo ngogolo wa mothusa ka yena phone ya hae e go shita go smotsa mae ka purity na help group danko
0: ke le bile hle morenaka ke le bile butla pele motho ke yona o re motho yona yena o re o di bia tsena phone ya ngwana e buima ntate tsholo. Ibile ba etsa o se bone last scene ya ha hebana ba betsa ga phini mona ya sfahleho kapa ya menwana bana ai ari sa tsiba ka nete le diamulisa na ga sa tsiba ai. Mkembe ke bapa le pina mona ya male chimsoro.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Kyotaba, kyotaba, banna kyotaba, ho tlaba monate a hulo re ke potele ka mona mabedi nna ke a kgutla.
2: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape.
3: O etsa halang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e bo o tswa ka founu ya hao letsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha pep sel.
3: Tau, tjane ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
2: Hehe, le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumana ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.